0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Malo a fua malo wa maua le alofa malanga leo le tua ne o tato utoi fisila fa ilungo peo le ele ne yasifou. Tufa talo fa tuwa le pa ia malo Samoa ne itula talo fa lava malo le saifu ilangi maa maa matafi. Usi mailo le fa afonga i telefoni o le asolulu aso tolu o yuni lua felu isfuluono ma le lima tolitasi PI PMN ya Aotearoa. Ua faa mautino wa mai ele pale mia o Christopher Luxon o le afaia lava i New Zealand faa i unga moana tupe faa alu i vaenga o le puipuinga defense a le atunuu. Mafuala na sao noanga itua inga alifaila utusi o le ofisi o le puipuinga Amerika o le ofaa pia mai o le omawa fuwe New Zealand free loading off le fiso swani ma le puipuinga Amerika. Ewi ina ua faa lua ina e New Zealand le paketi moana vainga au ina iyo atu le lua paseni o le tumao a inga le tunuu ay o le ofina upea le taitai o Amerika ya Pete Hexeth ele lava le vainga tupe. Au se fono tanga sa fa ye Singapore na fa alia ye Hexeth lo na manatu lo fa atai nga le muina e New Zealand se osani Amerika. Peitai lo fa mamafa le pale mia ya Christopher Luxon lo na fia fia ma lo na mita mita le si itanga o fa ye lo na malo mo le pui puinga o le atunu. Ito o se fono lua ta itai mai le pasifika wa lo iyo na to sao i fa ilongo fa apitua le aso sa ifuwa le tupu le neito sanga. O lo tu ma til tila i lea lisi tu ma i ta o pitres fa muina lea u fa awina il fa ilonga o le Companion of the New Zealand Order of Merit ona oana au au nanga matavele i ta alonga malipulenga mawalunga sports and governance. O le tuma i ta i a pitres fa muina o se tati u fa ta waina le New Zealand Sports Hall of Fame. Ma i fa a fa ona ave masuyo New Zealand i ta alonga olimpika ai fa alima i ta alonga le ta upulenga po le Olympic Games. Ile ngata ita alonga isa umia ino fo ini tulanga ta ita ipisinisi masi otanga fa vao malo e au fiala na tautua iso osani fa ipisinisi ilo na avea makomisina o fifata wa inga New Zealand, New Zealand Trade Commissioner fa apia malikone sula au hao poli General Council in New York mo le fata usanga. Olo na manuia ilo na soifuo tale nia na avela na fata itele ilo ntina, ilo na ainga, ilo na fata utuanga poli faith fa apea ma communities po utangata sa langolango ya teia. Ufailo ato ni minister ma ifafo New Zealand ita ita ole Pasifika, ulo osa ili New Zealand ni awala tawe mafai unatoe fa mautu inaise lumana ita utupe ole awala moana Pasifika. Ole fa la tonga le super rock be na lo ia le tapunia no fa fi tau ni tau tu pel vaia so tanwai ole fionga ya ba va semana yo Winston Peters ole isa mo le termine i monita tal no anga fa va ma lo ma pale mio sa mo ma tonga fa pe fo ile ulo to kelau na sa no ai va semana ya o se tu na fa no no ai pe a fa ile ma fa ile mo na pacifico na awai ta mi sanga le lumana ai ma alona na no ta inga ye sa ile ni awala mautino ma mautu fa pisinisi ma le tamao ai inga mo le au o fa ile ma ile te le vanga fa fa ile le ba ele isa au le na ba inga fa ala wi ro ala to fa vai fo po policies na la to tele ma na na fa ni fo fo langa ile ma fa ni to no sa no Chris Hipkins o le afa ta tia tu la fono le leipa ina ua mai a ona fola sia i ma mea le talo le tupe le malope ina fa la wilo le vai aso mavai ma lona mau tinoa le a mafai ina fa ta unu ina ia fua fuanga o i tu pito ona ta ua le a avi ele fa mua mua le leipa e au fie le tau le soi fuanga o ngā ruenga soi fua malo loina ma fale mo a inga po homes. Ua tula imai seisi tau mawhainga fowe la vea iele au la kapia le moana Pasifika, i se vaenga o loo talanoa ina fua fuanga i toe si ile au i Hawaii. O loo ta ita ia si tangata milionea o loo alale i Los Angeles, i e ona tupu anga mai le Pasifika, sa onga le Universite o Stanford. Na faa mai ele moana Pasifika le lato vai taimi ta alu i se manu malo ile au ale Brumbies, ile pole si tonaing. Lea loo popole ele to otele, a tono ele ta alonga muli muli lea le moana Pasifika. Wa mawa fo itala mai le Radio New Zealand, lo o fea ngai pele nei vae nga mani lu itau te tele. Ma o lo o tanga ima mau ini awana tala fea ngai tau pisi nisi ile lumanae. O le ulu ayuto sua u diesel o le ate wina itani sua u toi fa afo wina i Marsden Point wa ngai mai nei New Zealand itau nu ilo o ngatu tonu ele masina nei. Se tasio nei uta e lua o le ate wina ilo fanga sa fa ama maiswa u yaso umavae. o ia tani o lo ia le iwe sul tol miliona lita o le diesel, tu sa lea ma le iwa aso le afa o ngai le atuna u. Wa mai a fo anfa mautu ina le company Alized Energy. Ma le tana fa ai u, wa tau nu le pale mia fo o le atu sole mone au stali ya mon tal noanga noa ia ma ta ite o le atuna u, au fa anga solo polo kalame le pale mia fo o Matthew Whale, e feilo a yei ma le pale mia o au stali ya Anthony Albanese, le sui pale mia o Richard Miles, fa a pia isi minsta le kapeneta mo tal noanga fa vao malo. Ona malanga mai e le au malanga a le atu sole mone New Zealand, le a feilo e le sunga Matthew Whale, ma le pale mia o New Zealand, Si sunga Christopher Luxon. Tamo, telefona o le neyaso. Munu te leina lau tapua inga. I inga pulea i Maria Makelita tuu. So i fua.

0: kamata ke mo upa in the shigo ya ko ita me kaube o ku ke pehe ke fu nga unu lai a ke taimi no pehe ta longo longo no ai ko fa mari ke na foke ke a ko ke taimi go wa ba ko ai anga mata pa ko ke nga nga we te na kaure wa he lau i he toho ke ngahi ke ngahi ngāwe koia. Tau mahawi ngā rewa he te hemi peheni, ke nau foki o upskill, my qualification, for papau i wai lai pepa, mo e tau ke ngāwe, ke awa mwenga e matapā koe una o sma teu teu ki ai. Malo jane.
1: E nā ke whakatala noa mai ane nai e la tu oktu e mo e vaa e taha ai Oceania Careers Academy. Ai au toka ngai ni ki health and well-being. Ta whakoe ne mo uilele. Ta no mai mo whekau aki pia moe ngahi ia. Toko ni pia moe ngahi whainga maaria i ta whaki koea oe mo uilele.
0: Ia, malo sen. Ko tui koe toko lahe ki ngā tolu e tau kai ngā tonga me Pasifiki unau. Nā nau, ilo iko Oceania Careers Academy koe a pia ko langa, koe Academy e langa. Paka mo ni pia tau lahi. E ka mata pe mo health and well-being, ko e tau pehe ke tawhaki ki ako ke mo ui, e tau e ua ko mariwa tu, ka koe tauni, o ku pehe ai whono, tau manga ki te whaiwa, tau tō ki Eden Park ai, ki marae lahi. O te whai ngai wharerei ki ngahi mo ngai wharerei ke programa koe ni, ke specifically ke ngahi tawhaki koe ni, ki e hagon, ki e moile rei. Ko e programma lewa tolu koe health and well-being, a lere mai koe koe pathways, pepe koe ngahi halanga ki ngahi tawhaki ngau ke ke. Ko e tauri mau whewhea au pito, pa mau monuia a Sonia's Academy, ke whekau mai kia ia toke tā lolohea tongi, pa koe enu e utake programma koe ni.
1: Koe ia.
0: Ia ne tokoni mai ana, moe kautoke tāna, na utokoni mai whao ngai programma, ko tari NZQA ai programma level 4. Ai ko level 4 ko ni, ko New Zealand Certificate in Health and Wellbeing Primary Care Practice Assistant. Ai ko 120 credits. Ko ni, ko programma ko ni ufa amke lere isi ulai. Ko tau kamata pe pa taimi. Ai ko maa lere foi tau e ua. Ka ke ki nau tolko una uosi i he malai ku ngawe koi o health and wellbeing. Pa te nau lawa rewa o o tai tāna ki atu ki he nau pātaki
1: koe. Saipe. Koe mea lere e nā o whakatala noa mai.
0: Iyo.
1: Kau tūm hako e.
0: Koe tōka marawe tā hā. Ai koe levo tolu nā rak lere mai koe. Koe pāfuia. Koe tāuni i lewa kumau. Mai o lewa e programa koe ni. Nei doktari mai pēr neu. New Zealand Certificate in Health and Wellbeing. Healthcare Assistant Strand.
1: Don't.
0: Yeah, I'm more fear a bit to get to quite on a programma coni, on programma coni, come out of a tolo base you like, go at our level tolu, a full time, go at our level five, a part time. But go to you who mowing a marie, paper, uhing a marie, I'm a wala or foiga cat on a programma coni, for no foggy go healthcare organization, eh? I got our. A koe o mauwhiwhia wita mauwhanga maria mo e toke tāke ne i ala mātou koni. A koe mau, koe mau tuake te tai mini koe aha wanoa siu lai e ka matai ngō kōs koni ka pau kua ki nau tolu koe nau kunau i he ngahi tawhāki koea. Tau nau whāmu ke nau hoku ke tawhā koea ke nau whetutaki mai te ki Oceanus Careers Academy Mālo.
1: Whawhofa au pito pia kua lere au pito, lahi au pito ai ngahi whainga maari e many, many opportunities. Mago tai mene ari nta mahatu toi alo ako whakanesi mahalo ki ta. Mea mahalo toi lahenge kau puke ia. He ako alo ako toi ngai whakatoke tāpe whakanesi. E la tu, o koe mea fukousa ia i he mea koe ni koe ako. Koe e ako, koe ni he ilo. O koe ke toi lawe pe koe tau fiha, yo age, pe koe toi whakangata ngata, koe uhi koe to tau motua. Aia koe hā nai ha o ki i tāna ki mai moe pou mai ke ni koe ni malo kuo lau tā uene nau hangawe ke he pe koe ni hiku ke nau toi o ngoi nau tolu e lawa ke nau toi foki ki loki ako. What would you like to say to them? Ke whaka ai ki nau tolu, ke nau whakaukau ki he toko ni koe ni ai Oceania Careers Academy.
0: Ko tu where ka mea tāpotu kahwa e pika tik tau tolu. Ko e tawhāki koe ni oi mo'u lere i tau pepe, koe mo'u lo tolu, poe mo'u i kakato. Ko i koha mea e uksola ka te ki tau tolu, kau tō ngā poe kau Pasifiki. Ko e ngai mea koe ni, ko no mo'u ni, ko e mea mea whai whaka ahope i tau tolu. Me tau he tau kau ngai mātua, tau he kau whai ngā tā i a. ai si toa gen kina gen autolu tu hausia ko e foi mai pe por kama ko ni ato fanga mari ki ma ha ki la i pepa ki certify ai ko ki la vai ma ha nga au te hiki e mo tu nga va hena po to ko ne ke family po tu ko fa lo to la ga tik tau to o ku fa la hita i mi ko o si pe tau fa nau me a ko pa tau hango fa lo to la hi na autolu ke na wo ku ma na nga au a ko me ma ho nga ke ma ha nau ki qualification po ki a tunga faka ko ke to kone te kina to a ko tu ko falo to la he ke ta u kai nga to ma ta min ki moto ko na ke gi va moto ko na nga nga we ko he nga fare ma ha ki bo na ki ni ki ko sanga ma ringa te moto ke ma ha ki tunga faka ko ala to kone ke hala fo nga mo falo to la he pe ta u fa na u e ke na u te akana to ka tunga ku ku fa nga fu ani ma he no be jeno ko na to ko te na u fanga mari o university o pe do university o be tau fa na o mo ma tu a te se mo ga ki ti tu a ko tu ko fanga mari ia ai o ku ate o sin security me but ga nga ta pe ai la he nga hita fa ke ke ara to ko ne ki ai ai fo no mo o sin security sin careers academy i ga nga ta pe lo ki a ko ka ko api o me me ko tau tai ko tau tai me ko ngai me o ko fa fenga ta ya tau to lu ko ngai me ki api ka ko na ka ma ko ki ngai pol kala ma ko ni o sinis curious academy la va yo o ki na se ngai to ko ni ko ni fa fenga ma ri ke la va ya ko ba ho ko ta tu ma ko te sa ya ngi malo
1: o ku va veni pe a intake ho ko e ma ko ma hina fo o e pe ko si u lai nai o ku te u ke to e fa va mai ma ta pa koia koia ai anga fe fe nai ai mateu teu pe ma uai ai fra ki ki e ho e ki pe ka kai fono ka pa una wa a fe ma u a ke na ka wa tu ke polo kala ma ko ni ka ta klatu
0: tio o tu ko e ko autonu mai pe ki mangere ko hi va u Escott Road ki mangere pe ko visit pe ma u website ko www.oca.nz pe ko e website pe fono te ma uai nga fe tu ta ki mai ki he pe te ki mātou pe ka mawai ngai whaiki ki ngai polokalama ko ni au kai ngata pe ka mata e ahua noa siulai e tau polokalama health and wellbeing au te whoke pe tau polokalama tūpau ai langa level 2 mo level 3 ko ne carpentry ka mata e be moi ahua noa o siulai malo
1: Malo pito la tu poloka, malo pito e tana ki pa mue toko ni mai ki he tau ngawe koe ni OFF. Ni fwa malo la hea to e ngawe koe na mo whaka hoko, kai koe ngata pe i he langa, ai he tawhaki o e ma ue whaka ilonga i he langa, ka mo langa ai ka hau e whonua, ko hi koe ngai whaka māma mo whaka hoko me i hena. O fala hea tu pia mue lotu.
0: Malo, shuri, o fatu.
1: O fala hea tu. Hau eki pia mue kakai whonua na moto ki mea mai aki a la tu puloka, ai aku kau mai he fiafini, pia mue tānaki mai me he tau api ako Oceania Careers Academy. Ole a fai sina tato ma lolonga, we are going to take a quick break, kai o atu a ngahi tu uaki koe ni. This is PMN Tonga.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu ngima.
4: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
5: E hao i he meili.
7: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
8: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he kehe mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tōu tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
9: Ko kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e mafo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko e kaho kaho mo i kaumeire. Ko e tangai hopa pe a mo i lai pere. Ko ki motol ko ya mo fie mau, mo fe tu tak mai ke fika telefoni ko ni. Ko no au ataha, taha tolu fitu no atolu tolu no aki hono faka iki iki me tu asila e mau me ai. Fika telefoni no au ataha, taha tolu fitu no atolu tolu no a ki hono faka iki iki, pa mo tu asila ko ya e mau pe me ai malo.

Whaftai tele lava, ko e kauhiwa ia ai kainga o Hamoa ai lo tā nuu i e whailonga ai, ai tawa ausia koia ai vaiaso o le ngangana Samoa. Kai tuku mua ke tau hoko atu ki he leti o Salasala ai ongo o Apia. Ko e si uelia ni o e Pasifiki i he whawhehoa nā ki he tahine kuini ko unga whonua kuin sa lote tupoutolo a tonga ki he ngai whonua kaunga Apia. Si uelia no e Pasifiki.

0: fatai tu naura tu inu kuafi, ma tau ngahe ngongo me kolo mua, uelinga tau ni ki hui keni malo tai.
1: Malo mai lau mali aho e ki pe amalele i ae tonga kotoa pe, mo mea mai ke tau hou a ngongo ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Ko e urua ki, ko e langa fo o, pe amono fa fo o, e ngahi fare na anga, ma e ka inga ko ia o poli lua. Ko e taha e ni e whingawe anki, a ngahi kau taha la lahi i poli lua, oku kawakia ia te Ranui, East and Koegua Development, Kainga Ola, Homes and Communities, Pea Moe Poirua City Council. Ko inga ue ko e nio, whate fito ia kono whafo o e ngahi api state houses, pe ko inga hi whale ko ia e puleanga, pea pehe fōki ki he ngahi langa fo o. A ia o kwe unga, pea moe apno fo anga, e varo noa fo o i he feitu ko e ni. Ko e ngahi apini o ku i he loki taha ki he loki nima, ko e ngahi state houses na elanga pinau tōru he tau na ene o no noa pe fitungo fulu ko hili, pe a kono tok fafo o eni ai ngahi api ko e ni. O pisain pe foke ngahi api ko e ni fafo o

0: kai i he community ko e ni. Ko e tohi ka kai whamui mui ko ia Poirua City. O kwe unga pia moe toko taha mano ni maafi fitiao, ni mango fulu, ka kai pasiki i he feitu uni. Pia i he Eastern Poirua, pe koe feitu ko e ni o kulanga fo o, pia pihe foki ki he whaka fo o ko ia o e UAP. O fe unga ia mo e pesete ono noa ka kai pasi ki o kunau nofo i feitu whahahake koe ni o Polirua. A e koe Eastern Polirua o tolahi ai e ka Cook Island Maoli, ha amoa tonga papi e foki ki he toke lao. O kai di foki e wha amo e hoko e project ko e ni e lava toko ni ki o tau kainga pasi ki o kawai o tau kainga tonga. Kaike hei taita tau pe foki o kokoko te ai project ko iau i loa ko e awafare awafale o whahoko pe ni e fei tu tatau pe ai ko iste poi rua ka o ku whate fito pe ia ma ai kai pasi ki ke nau mau o nau uraki a pi. O ki sain pe hen he kai pasi ki kau ati teki pasi ki ma ai kai pasi ki he koloni o whahoko i he poni ai uraki ai go rak le lu ko ia mai na ko toa ai va va nga hi fa matala ke ko fa ta ha fa ho ko na fa matala pe ta inda ta be fo ki o kulava pe me se pota la no aki online ai o kamata ni i he ono ki he fitu i se afi o e pule lu lu rak ko ia o mai na sa fitu ta ki pe ki he central pacific collective ai ko na to e ni o na fa ho ko ai po kalama ko e ni ai ko e no va ngiao Ono. Nā kawa te fōki a minister ko ia e foreign affairs, Winston Peters, ki he kātoa ngai ko ia independence pe koe tawataina ko ia ha moa i he tāwe ni e ono o fulu mā whā. Ai ana e mauwhainga māli e ai ke whilo aki fō mō whemea aki pe a moe palemia ko ia ha moa pa pehe fōki ki he palemia tonga, Lord Whawhanua, pa pehe fōki e uru o toke lau, faipule a pati tāwite. Aia ko e whainga māli e pēna ne pehe ke whai hatala noa ke ngai ngāu e ko ia whahoko tokoni ko ia pule anga nusila ke ngai whanua ko ia o e pasiki. Pe ia te whoki pe a moe ngai tala noa ke ngai palopalema ko ia o e lolo. Ngai polkarama tokoni anu usila, pa pe whoki ke he tuunga o e tini akapulu ko ia moana pasifika pe amoe ka hau o i timi ko e ni. Ani pe foki i whakalolo ma upito ka bai kai ke lava ke mau ha ka hau ai timi moana pastika pe au te whaamo ke wakai e ngai whainga maali e kotoa pe e ala lava ke kei mo ui mo lele mo ui ai timi ko e ni ai moana pastika. Nane pehe foki ko e whemea aki ko ia, pa moe palemia ko ia tonga, ta pehe foki ki ha oha moa, e toko ngeni ki he timi, pia ke lava ke kumi hanga he whainga maalie, ke whai hawhi ngawe aki. I hene mea pe foki o me o si tutu uni mo si kau ai kau ofisiale, ke nau ngawe whakataha pia moe New Zealand Rugby, pia moe ngahe kautaha kotoa pe e lava toko ni ki he whainga ta ko e ni. Ko e ngata ngai ngahi o ngonga la mao a te whea whinipea mea te ao, tae tu nauna tuinu kua whe tua whae.
1: Ko siare pasa whai toton, mo tau ngahi o ngonga me kolo ngou e kakala, Cry Church ki he weekendi, malo siare.
2: Malo au pito ai mao whainga maare, pea o koutui o tau whia whia katoa pe, tau kei mao ai manawa mo ui, o au kei mahina fo o koeni, ai a koe mahina eni, pea vai ua au e tau. Aho tolu o siune ua ase ua o no. Te a ihe koloni u tataupa moe haa a ene maafana. E rotonga ni o kufitu, kau amanake a upeti he tahani ma neongo a ene fapopo uri, tai te haa la a kau ku mahino pito pe, koe taimi e nea pau, tui pe mou mau, koe taufa fie fie ni koe hii, koe maafana e koloni o i kai te hange koe ia, kuo hangei ka ngahi tau mai koia ko mari watu. O ka tau pe ai mawhana koi ni, ai pe moi mawhana ai ka inga koia o e kolongo e kakara te tari ai princesi Angelica Latu i Fuipeka halai valumata aho na pua o kalani tuku aho. Ai ka watu ai kolongo e kakara

0: ki he ene ngahi fekumi. Pea ok tatau pe moe ha, ka inga lotu koia e sa sue siri ana, no tari de lei o e prince si pea pe he foki ki he tau fulau ne nau tau mai i he pulerulu koia o e wite kuosi. Pea i he aho tua pulerulu koi aho i hange koi lau koi ngā ue lahi au pito. Pea o mea fa vie vie foki koi hi koi tau mai a ngā usiasi ke te pea i ka inga tai pai a e whakame ite koi hi koi hen tonu a e princesi. Tete, te urawe rewa koi hi ki he ngāhi whekumi koi ni oku mā i moa ako koi a ki hono toke tā. He koi hi koi whekumi ki he whakawhela ve i koi a e haatu i pea otonga pea pehe foki ki ne whakawhela na ki ia pea moe ngāhi u mahu inga koi a o ulunganga whakatonga. Pea i he koe ne foi whakaukau foki pe koe mea koe o whai kia e whakatotoro koe ngahi sei tuu i tonga aia o kuiai a ene whakawhela vei pea moe tau wha ahau tupo uruaki i he ne hoko koia ke hoko a ene whakawhetau laki koia pea o kuiai a mea ua ai uruaki kai te ngata pe ai e toi kawan a ngahi mea koini a e toutai. Pea koe taha a mea whawhiawhia a e whahoko mai he toko taha kia te au ta te whito ke no muka e lawa whai a ngahi u whakamatawa koini e hui koe ngahi mea mahu inga foki ia. Pea koe whaunga foki whakapasifiki a hono whai koini o e whekumi a ia kua pau ke whai ai a e tala noa koe uhi ke lava mau ai i lo pea i ka inga tai o whakawhi hoko taki pe koe lālanga o whange koia o ku ngawe aki koia i he tawha aki o e ako pea koe mea whakawhi si ai ni koe hui koe i lo pea i ka inga tai koe whai e se ilo aki pea i he ku wakai foki koe mahalo koe tu o tolu a keni ai hao mai koia ai hoi tihange koe tu i lolo tonga tau whaahau tupo uono. Nei heni whokia, ka nei heni ia i he university, ko ene se kumi he taimi koe nei kei minista ai koe ki muri, ko hae ngai mea o kulawa tānaki i heni. Pea me he lai pe riu ilo a whoki, ke oe Macmillan Brown for Pacific Studies. Pea o kutu a ki whoki i he university koe a Canterbury, o kia ia e vaa ai koe ilo ki he Pasifiki. Pea kutui, o hau katoa pē, ai ngāhi whekumi koe ni, pe koe kawenga koe ni, o ene whekumi koe hi, te whakawhela ve ia, pea i kai ngata pē ku tonga, kau ku tau tolu e tonga katoa pē, ai a koe mea whakawhia si, ai au pito. I he taimta tau fuk pē, i he au tōna ki ne katoanga e ai, i he Tonga Society of Canterbury, puka Society Tonga, o e whakatonga Canterbury, hanau tau hongo fulu. Pea koe naunga ngā ue foki koe tokoni, pea i kai ngā tai mo whaka i dhia. Whanau ako tau tupu. Pea nei hā i he aho koe ni. Ai whaka fie fia, pea tau fito ke tau tupu. Ia e whanau ai, koe taha se hui, koe nei hā api ako toka mua. Koe hi koe tutupu koe nei whanau. Pea koe whanau koe ni wange koe lau, koe hono ataia o nuusila ni. Ke o uhinga, ia e pārangi, pana iai foki, e whana wako me ngai api ako ke, ne kau mai ai ngai o whonua motu ke heo au ai ki South Africa. Pea whakari ari koia o nima mea a hou e ki whawhine, ka koe mea whakawhiwhia, koe hui, kono whakarere koia o e poro kalama, ne whai kotoa ia e he tau tupu, whakahoko. Pea ne whainga maria ahako ni ke iai e potungao e ako, pe foki ki fatu ora, oranga tamariki, pe foki e potu ngāwe koia a e kakai o e Pasifiki, pureanga nusi lea pa mo e kosi leo a Timaru. Pea ne whakahoko foki a lea tokoni meia koia o Timaru, kou hipe kohono whaka ilongai. A e hau koini ke tau e hongo fulupa kangere koe lau, koe mea whawhiawhia. Pakatanga mea whawhiawhia, koe whiwhine tonga nea o kilo e taha ono. Takoe, koe nau hanga whaka aonga e whetu koe ni, ke whaholo ke he mo ui lerei. Peko penta mei funa, aia ne lawa mai pia mei okalani. Pia pia poki ke ae, tolai mwe nau tolu i okalani, ne nau whae se ngawe aki, pia mo whetokoni aki. Pia koe mone monia, koe tokoni, o fie mau au pita. Pia koe ae hafoga i via, koe hipe koe whanau, pia pia poki ke kainga kotoa koia, o Timaru, kawatoi ne whainga mei Omaru, tanitini, pia pia poki, he koro o ngou e kakara. E ngongo pe ia grawa ke ma watu i he ahoni, ka e malo a pito ho mou mea mai, ka mou me a...
1: Ko ane whinau, me kata telefoni a DC Shell, mo tala fi paa ngā mai ges, mo na whanongonongo mo tuwaki ke wikeni, malo ane.
2: Malo te vita, malo le lei, pe a malo tau tuwe o mai ki a whawhofa koe ni. O kole whenga mali koe ni ke ki tuku mai pe mua o taimi, ke o ato e whanki ofa ko ia, mo ngahi promotion e kautahani, E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ki a whika te jusel o receive e i tōngani. Pea pehefo ke taimi o ku ke whakahoko ai a top up mai koe e nau ngahi whika ki o whāmiri pe a moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ki a pa anga wange au pe te lahi ake ai. E receive he whika koe e i tōngani, a 20 minute international call ki ene whika te jusel o malawa le vai ke tātu ki o whāmiri ki molina. E toi mao foki mo ne fika ko ia, ai tū gigabyte ke interneti, e lava ai ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he kehepe, ke he fetu utaki whaka interneti. Ko ia ai, o gui ai ngahi agent, o ma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia iheni ihe mai cash. O gu kau ke ai international money transfer, kau ke ai click ex Pacific, ko ria, ko Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o malawa ke mau i tōngani i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he mai cash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai, kau mai ke tau ngawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive your family i he mai cash. O iai foki mo ngahi pale mo nu ia ki ai. Ok, a loto honga ia mo whakamonu ia atu ke ki mautolu ke mo mao ha wike le lei he wikeni. O ok, whakamalo ia atu ai peho mo whenga we aki mai ko ia. Ai polo kalama e tau kautaha teach yourself. O fa ke mo mao e aho le lei he aho ni ko awa ni whinau me he tisho tonga mo e talafpa anga mai cash. Malo pito.
3: Ko e tau ngai o ngongo me i Australia, pia mo wani vaha vea.
4: Malo lenta pe a fafeta imo ke langi e ta wa sia ma hina fo o kosune malo mo la maria ho e ki te mo lele a tonga kotoa i ate aloana ka mat mo to lo me ama inga lo pe me ngai feitu ke ke he o kolope o kokore ke u fanga to e pe ngai frata ku ko os no fa ki ka ta mo o ku ke fra ho ko te ngai o ngongo o ko la ma wat me aus te le lia i he fia fini Na e whakakoloa ki he kovana seniare o Australia Samantha Mostyn moho nohoa Misa Peketi ke toi whakatau folofola ki he ngā fioki tupo pono pia moe eik paremia o tō ngā lot whakafanua i hona uluaki aho i haa moa i he wiki kua osi. Ko e talfo kien mei septema tau kua osi hono taitale lei e he kovana seniare a ene a fio mo kuini na naspau e ap whakapure a ngā i he kolomu a kentela. Aia ne whamuoni ai ai kovana seniare moe pure anga tau ngā ki he palani whengau e aki ke hiki ha ke vāwhetu taki moe ngau e whakataha a Austin Telelia motonga, ke atu unga mā o lunga ange. Nei whakahoko e taritari ko eni i haa moa, e talafikau lahi a aus Telelia ki haa moa, Will Robinson, e apfa komisiona, pea na ea lea ea bifoki mo e mahu inga o e malu i mo e haufaki, ako, ekonomika, pea ngō mengahi wāwhetu taki ko ia e kakai o e Pasifiki. Ko e tau e te au ni mango full mālo a e whiohi wāofi a Australia motonga i ngahi tawha aki kehe kehe. Okto e makehe ange foki a e whetu taki mo ene a whio he ufafoia i he nengahi mai mua a koka wai ai University o Nisawere pia mo ene hoko koi ulaktala whekau lahi o tonga ki Australia. Ko hawha mo oni o e wafe koi koei i he waha a o yongo fonua. O iloa foke ahoni i he fonuani koe aho o Marble pe koe Marble Day o ku whawhita ia i e kakai o fonuani kia edi kai koe ki Marble o ne pekia i he ne loto toa mo ne viritaki ke tokoni ke whakangata e toka ateri ne hala ko ia ko whakata e ao ngai o ku iloa koe Terra Nullius aia koe tui hala na e pehe na i kai kai hataha i Australiani, na i ata aloa e fonuani, na i kai kai nofo i ki mua i he tuuta mai ai kau Britania. Na i fwake ai tuutuni mahau inga o e mābou, a ia na koe fwake totonu ki he kakai o e fonua, kakai tupu a koe e fonua. Pea ke mauta e ngata e he kakai tupu a, aia koe kakai apuris na leia pea moe kakai o otmotu tōrisi, honau kere kere i fonuani o whaka ata ai hahala ki whakamau to tonu moe whakalele i wā te koe whetaiaki ai no fō. Koe aho fie fia moe lau kau ake e tau whana wako i he kau atu e ako angalea whakatonga a New South Wales i hano whiri i he kau taha i ngahi ako lea whakamatakari a New South Wales ke nau kau i he nau katoa ngā whaiva wafe mā waono. Koe uhi koe sāpate ne nau hiva e ki hiva manakoa ko ia koe whiki ta e fua i he tā noa whakatātā o to hitapu kono whakamahu i ngā i o e fua ki ha toi whai ngā mārie ke mo ui o tupure kina. O kwhetai a klelei pēni mo e moto a apiako rea whakatonga, tau mua ke ilo, tanu maki ke tupu. O kwhakaloto lahi iai ke toi tupu laki e nau ilo, mo a usia ho nau ngahi tu whakanga, tau te fito ki he lea whakatonga mo e anga whakafonua a ia kua whaki mo nau tolu. Ne popo ua he kautahi whanau, uma ae kau ngā me a mui kai ngā e ako rea whakatonga, te he foki ki ngahi api ako ke he. Mā loi ngā au e piane, whamā whana e wakai atu ki he hiva fie fia e whanau, mui nau kau tā me a foki, i honau teu ngā ko whakatonga, pe a mua nau ta o wala. Ua pekia he taha e kau whaifekau ko nau ngau e fuoloa mai he fonuani. Whaifekau wai se le taufa. O isi a tu a koi, o isi a si wesi liana tau a taina o tonga, te amu whaifekau sea he si a si tau a taina o Australia. Ne whakahoko hono malanga e he whaifekau sea, whaifekau whatongia fifita, te he ki he kau whaifekau o vai fonua Australia, o iloa ko tu umoe lau. Ne lava mai fahu mei tonga, whaifekau eloni niu, kau mai ulumotu a whaifekau isleli tu a koe. Koe mahanga foki eni o whaifekau William tu a koe. Ne whaifekau pule he vahefonua a Australia, te a kuone mu o mu atu. Koe pekia eni a whaifekau wai se le tu a koe i hono tau valungo fulu, ka o keilelei pe witou, meri ame tu a koe, te he ki whanau mo makapuna. Iri e ngā we, malolo a. Koe aho ke mamahi, moe aho ke fiefia. Ne katoa ngai e ta uataha o Vika Mary Jane Pohahau i he atona ki kua osi, aia koe tau noa ia sone, whakataha moe mao hono mataitohi uloa ki he accountini pia moe paanga, Bachelor of Accounting and Finance, me he Universiti Katolika Australia i he toke lau o sene. Ne kamata ki te ai misa ho ata i hona usias katolika ko ia sangata sosefo i pelmoa, pe a hoko atua i pe he owa e fiafi ki he kalapu alovaka o e vaitafe si aosi he ko maki i potani, George's River Sailing Club Botany Bay, aia ne lava mai hono mehektanga ko lokesa me Queenslandi, ka umaa ne faetanga tako sion kirifi monohoa te pola me Arizona, Amerika, pe he fokia tofa waha aia ko umutolu fisi iahe ia, ne lava mai me itonga, pe a koia ne whakatau kei maarie ai polo kalama oe aho. Ko e aho fie fie ki whamiri mo e kainga lotu, pia mo e ngahe kau ngā me a whoki, tau te whito ki e kainga o tamare me ni uto ua, ka uma ai kainga kolofo o, mo e kominio katolika o permoa. Ko vika ko e ofifi neia o kere kolio po hahau, mo Maria kirifi po hahau o ni uto ua mo kolofo o. I si poti, Kua to e whakailonga e unique sokopeti pālāvi hono tareniti i spot netpolo i he ikuna whakahistoria e nau timi netpolo Mavericks ko ia meripoane i he nau tau mo nau hoa tau anga maheni ko ia i he vahe whanua hi hi fō o i loa ko i West Coast Fever. Ne whakahoko e tau ko e ni e malai vaenga mo whai anga katoanga ko ia wi loa ko RAC Arena pe ko Royal Automobile Club i he Lau se koni whakaosi ko e tau maarie mo oni, ne whakahuai e uniki fo ipul whakaosi o aloha kia e kai o nau maa lohi i ono ngofulu ki he nima fitu a pēwhi. Ko e kai whakahistoria fo gene ko e toki maa lohi ene a Mavericks i pēwhi i a Meripoane i pēwhi. Pe a ne toki oat fo kia pālavi he konga ko i hano ua e vaenga, ai au pehe e toko lahi ko taimi ke ne vainga kotoa i he ulaki. Ula ko ngā, mui ko ngā hanoa. Ka utau fie fie ko toa e fōki e whakahikiki ai pē, a unique, ko e whetu utonga whakalaha apure anga. Ko e tū a ea, i se ne lahi e ahoni ko e aha whakafo ofa taftonga e langi ka kumo moko i he tigirifua mā whana silsia se taha ua, aluha ke ai ki he ua taha. Mo moko taha e kolomu a ken pela i he tigiri e nima, aluha ke ai ki he taha tolu, te uha tōtō holo. Mā whana taha tā win kolomu au e vahe whanua toke lau i te giri e ua noa aloha ke ai ki he tōl taha pe ala ale lei. Kau gai whakatoka ngā matang mā lohi i whakatoria ki kau tōu tai mā kau wholau tahi. Tau te whito ki he poate Filipe pe ko Port Phillip o tfangahi i fō, West Coast, kai umai o tfanga loto loto. Mo Kipsilani, Central Coast, mo e Kitland Coast. Ko ia ku ofapehe keke, ofapete nau tokanga ke ua whai hao ki he feitu ko e ni. Ko e mahu inga ko ia bangataha Australia, o kwe unga mo e bangataha senti ua taha Nusila. Seni te fitua Amelika, te ako to e maulalu panga tonga ku kwe unga mo e bangataha seni te onovalu tonga. Ko e ngahi ungongo pia kwa lama watni Australia i he fiafini, ko awan waha vea, maloho mo me amai ka mo me a.
3: Malo o pito wani tau tok fok mai ewe ke kaha au mai tau ngahi o ngongo mi Australia. Malo.
5: Hei, Siana, tega vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
1: Io, i kai ke whaata tari ki ai.
5: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
6: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
7: Koe mamahi e mongā u lava ke asia i ha whainga taimi pe, nā mo taimi mā whanā. Ka mamahi e mongā ho whānau, e lava peke nau mau a rheumatic fever, pia mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pe u mamahi aiho nau mongā ave mua o siwi pia whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i a stop sore throats i he Instagram pe Facebook, pe koa ahi ki sorethroats.nz ki hatau whamatala. Pia ke tau tau Fie mamahi e monga ke ua nā maumau i ai hona umafu.
8: Ko e mauti mi, o kiai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mehe pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki ha timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki he tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
1: Ko fawasi mama, mo tau ngā hewa o me tonga eiki ki he wikeni. Malo fawasi.
9: Malo bito te vite pia malo mua e lau maria o iki me mo e lia tongo do te. O mo mea mai ki tau ngā hewa ngon pātana ki atu pia me tonga ki he fia fri. Tau wawasi e ni ai vai wa anga. Ai wawasi mā ua o no ka ko e wiki uluaki ko e mahina kua sune. Tau wakai ai te ki he whanonga o e taimi. Tau mapelo mai eni ki he vai wa anga. Neonga kua toho tau ni e whanonga anga uluaki hake. Te koe konga uraki o e tau ni. Ma mi tau tolu eni ko tau au sia mai a e konga hono kamata anga oi konga faka osi. Oi ka ufa historia o tonga, ai ka ufa mana tuai, ai ka toa ngai oi century ua, oi tuuta elot fa kristiane i o tau ki ufa nguani. Ora vatoa e mahina kome e mahina le iloa ko e mahina o e ngai family, au tau sia ni asune, ai mahina o ku toka kia e ngai ne alahi i ufa nguani. O kaua ia kontri nisi, pe pe foki, ngai kontri nisi pe pe foki, ki e katoa ngā whafunua, pe ka ue ua nge au, o e tu uta e lotu whakaristiani e tau ki motuni. Na e, iai ai tau tangata, i e tau iwa ua ono, na lau whakamalatu, ai katato e sinturi, as, pe ko tau te au, o e tu uta e lotu whakaristiani e mi e tawalu ua ono i tongani, na iai e kakai. Ana umunu ia o nau whakaoko e katoa ngā koe ni. Whakatau ki he ki o koko e matu ani, ki whakamatala koe ni, na e kau e kurisko tupo ui o nau fuisi alahi. A ngā e ngafa whatongia ki he whakamanatu koe ni. O whakatau ki he lukuluku, o e tāna ki lahi o e puaka, o e fo i ufi. O ngā e mea ke kehe, ke ngā hi o te pile taumafamo e te pile ilo, o e senturi uroaki. Nei os mei ai a tau e te au. Nei ai ngā i tau tangata, me tau fafine, i e waha au e kaiwa lua anō, ki e kaiwa ua anō, me kai kinau inasi, me kātoa ngā mamaluni. Nei mei e kaiwa ua anō, me o senturi ulua ki, ki e wahe mā ua anō. Nei te ai mo e waha tangata mo haa fafine, na nau tō tau e waha tau koe ni, o i kai kinau ausia, ai whamanatu pra historiani. Korea pena nau faimu nau faka amu. E ia e tau tangata. E nau monu ia te nau kau. E nau whamana tua senturi ua e lotu. Ko ki tau ia ka inga a te aroa. O tau mo ui e ahoni. Tau kau ngā kau e monu ia. Ie tau iheni tonu. Ke whakaoko ha katongia. Ke kau ki ha hiva. Ke kau ki ha whainga o wau. Ke kau ki ha fi pola. Pe ko ha meape. Ke kau ki e polo kalama lotu te whanongo. I e sent katoa ngon koini mtou amanakini. E osi eni, pe to e tari a tongani ha tau e te au kehe. E tō tau ai mi ihi, e o tau whaahi ngā, i e waha a waf māu anō, kihe. Senturi polu. E tō tau e ni e weke nā wau ki ai. Kai e ni e nā wau ki ai. Kai e, koe poine e tala noani koe ui koe tau kau. Kai e, Toki mai ki e tau ngā hiongongo u tāna ki, i o ikai whakasi ia, e kua kamata ngā tū, anuku alofa ka matongani kotoa, ki e tiwaki o fuka atoa ngani. O ku teu a e tau sisini o kare hanga te anu ngā himeta. E iai ngā i tawa luku luku, e to e lahi ange, e tāniki. O ku teu e kau tangata mo kau sisini o fani mamaka me e tau tai lolo to, me tau tai mamaha, e kua ngā hi ota Me atahi me momona o se ni kua whai. E ngāhi pei pola, me ngāhi pei ilo, me ngāhi mea toko ni kehe. E te wako ni tau. Nā ue me kau tangata whai ni mamaka tō kānga. O toko naki mo te uka tefo ke te ngau tolu whanga manu o whanga whatapu. O kuri unga tolu a ngene ulawe ke ki mua, a te uke ua whai. O wae ka inga tonga i murina, nau whalau mai, e nau kau whataku. E whataku e whatongi hani. Koe kai ngā tonga i murina, kaua i pā nusi lana. O ngā ufala o mai ke ngā e nau te pire. Pere nau pare pare. Koe whi haa mataha mo kau. Ke kā toa ngā koe ni umana ke tau whakako. O whi tai mi. Ka koe. Kua maha opo opo mea kotoa pe. Ke kei te taki e lau maari e mā antoni. Ai kā toa ngā umana ke whakako ni. Eke. Kua whanopo. Ai CEO kua pure lafi. O ou, ai potu ngā ue taki mamata, te koe tonga tourism, koe se fine e, niko santa di po nua ki tika, e ne fitongi. A vrea mi takau junior, koe CEO pe koe prilahi, maloro ia o e tonga tourism, te koe kautaha taki mamata, po ngā ue taki mamata, a tonga o koe amanake lei, ki e CEO fa ouni, e kukau fo keni, po ngā ue mau inga o pita o pito, ki o tau ponuani, o gureo mai e pangalahi. ki o tau ki whanua ni tau whimaku. Ke langa a e sekto a koe ni, te guai e ngahi whainga maari ke he whakalakalaka e tau taku mamata, a te whito ki mamaku. Awai mo e ua ka pēko ki, ki tonga tapuni. O ngai koha wawo whakifia, a e tō tau e taha kau kusine, ki loa, i ngāwe mātea ki e whanua ni, tau whito ki e ngāwe rāko, ko e whikinia ni ko Lucy Moala. Ko Lucy Moala, ko e hoa ia o e taha kau CEO Manolo, nga e tunga ue preanga, kau ai e tonga tourism, me ko e tunga ue taki mabata ni ulawe ki ai, ko e hoa ia o e tangata ko Sene Moala, me ke sola ta ke Sene Moala, na ue mate aka uma no hoa of anga koe ni ko Lucy ko ni si pekia, nga ue fuoloa ko tunga ue a koa uke ngai, nga kanga malunga obito obito, na ue whaka mui mui e ni whaka ko fatumia, na ni whaka fatumia i e TNNU, te koe Tonga National University, te koe University whawhanua a Tonga. Koe morelahi ni ki Tonga, koe morelahi. Ke e putu ngāwe a kō, te aku tēngi hia. E whāna wako, ka maa kau ngāwe putu ngāwe a kō, tō rahi. Ai ui o te kotaha ngāwe ma te akini. Me tangtani rei e Head of State, te koe ulu koe ia o e whanua ko Hamoa. A e me afio, King Tupowono, ki e haere nā ne whakaoko ki Hamoa, e he kau e whakalāngi e tāna tūnga e university, kai umāwoki a e me aahe ki e whiroaki, te moe ulu, te koe Head of State, ne unawe kiai o Hamoa. Maino o pito pito e wā o tongani mo Hamoa, talo pe mimua, e kai ki uto e whakaloro ai ko mo toka mea ibe, ma ke he mea no kurei e tongani, e kau ambaya tonga ko ia o e hoi. Ane a fia haa moa e tau e whare au dupu. Kana e whaia te mari aki, tau te fito ke whare o ene a fio, tau utala e ngahi hingoa. Ai rāwhau, nga i o tau whonu ani pe moe pamo haa moa, hāne nei a stāte aki ai tata eiki, te moe whetau i aki i e taritari, ko i ana whakaoko, e tau takio haa moa, a ene a fio ko King Tupowono. Ko e mbrante ki ahia e ne afio a tau kai ngā fisi e wau e ua. Ura ki ko e whanakatu i ko iau e tu i lau o te vita mara. E pego ki e eki ane te whakaoko e foha ko iau tu ni fisi. E ha e ma ke, ma whana ma ke. A e taritari e kai ngā fisi me kau taki mo hau e ki hau ke kakai e whanua. A e ne afio ka kukini tu pawono. Pra ulanga i manatu. E lava mea mo i kuna mea na whakaoko e maafu i sisi i ane aki te mo e neongo seneare. Tau te whito ke waini kola mo ene kautau. O nao pure ia konga lahi au pita o fisi. Na nei mei pure i mo fisi ke ne tau e huma Britania. Au kai ko ha pahi ngā pore pore anga ke whaia i ha viki mo sani. E lava kwa manatu ke ki kautau. Ko ki tonga ta tau pe ni a ko ya ko te ke te lahi ange te si iange. Ko ki fonu a pe ni mo ne tonga lahi. Ko fu lahi pe na fisi o ange koe ahoni te kau moha moa. Ko ngai otu motu e pasifiki. Ka tau wakai a ni a i e toa te te e. Pea mo e tau ke i folau ta. Pea mo e whainga mea ofa ne mau e tau kakai. A e whainga loto mo atamai mo toto. Mea i e tau mo ngai mea ne kau koe a ko ya. Ko hanga e tau ki whanua me i riu a kotoa tangri mo tasiki. E ki whanua vare vare me ki kakai toko siki. O ki hape a hon tau mālo i ngā. O rau kotoa whakau kau e wha wakai to ki e ongo artwork e ua whaina ka au whakau kua atu muri tau te whita ki Nusilana mo Australia, Amerika, Hawaii. Ai ngā hiko yoi a maka. E mo e ngā hi simma kua whakau kua ngai langalala. Nei mei ko tau matakari e una ulawa whai ni ma mea ako ia. Ngai a maka ko ngā whaka ati ko kia. Koe si mā ko ngā ma maso mo. La la. Pone o mai mea ua. E ni ma mea a tau kakai mo hivi ma alohi. Tau makehe ai. Mea tau matakari. Kake? Toko te au taha hiva. Toko te au taha hiva na e puke. I tonga tapuni ko sa urikona i maina kompehe. O kau ia toko lahi kwa kukua ki tau toko lahi. E la bau ke ni ii bina e puke wano e ni ii na e hao. E koe e koe a pe a check ko ni pe ko e si ko pe ko pu pu la ko ke ma ko na ni mi fai pe e lu alofa ka manat a ula e pe ka ko na u na wa una to ki lu alofa una u ne de ka yo pe to na wa e ria i ha hakki vai lotto vai isto i vai i foriku i vai a ke tu ariku o ko mai e statistika mo fika ko ni ai mahina u ma tu ki to la ya pe ka ko ri ko na ma u ki la pe ke su se la ro ni ki ma Mama fa fiki mai me checkpoint ni dan lai poin ke mama amai me lu palofa o pocket bo uta go faka mo ni ai lai fa wo bate la breanga ko nga u e ka stauri ko na to iko e sop sop ana dula me ye wiki ko o sio mai ke wiki ni o ku ta ofi ni ta ofi e se kolo waki baka tahi i o tau pon wan ki toke lau au e kau e bimbo e ua e to kiki mai nebe a bai mo va mo niua Au pone pe poka na dula e flau aka, pe flau aki waka tahi, pe au kuongo. Au kuongo ini ki te ngata beke se kurau aji ka umai ngai uta e kakai, au kufirma au keki flau vavavian, te tau pe mea tukoni, ka kava, me nai mea pehe. Au ego yame poki kau kutoe tu waika mo whangota. Tu waika mo whangota e kau tau kai, e te ingo uko uko behe e tahi. Au wai amanaki le lei, e mariu yame ke kaha uka, e lava ke foki. Pe ko e weekend ko e ni kala ke foki pe kolo wakio normal. E lava a e fitu ta giga maa poke toutai e kau toutai. Ke kula i fau e ngai. Mea se kau aki mo e ngai. Mea tahi. O pangana ki mai pe mi mua i mahi nani. O ane ko e naku la viki ai. To ta manire e bea se u yako puru foka kodi si e lolo tangani. Ane ko kumo mea i ko e wiki a geni hana tolu e wiki e E wiki e atu. E kamata foki ai. E maari e wito wito e. Tau te whetoki e taulahi na kosko tu pou me kosko taunga. Na e mahanga kau ni e tau mātua ki maari opit opit. Ko e ana whanga potu tu koe au purwha kori si taunga ni ka inga o pehene. Ko whee pēo ngā timi koe na ana sila e tau ni, ko na ua tena whaen tena tafi malai, mo kamata taulahi e tau kaha o. Ko e whee ngā timi koe na ana whaen oro wa mana mwale. Aka pāna e ringa e tau kamata, taula he kamata a tolo a moateri e tau ni e kona ua na e whainolo e tau goe. Ona mahanga, au mengi e wiki ono tolu, a tolo e maari ange. Au ika ina kaperi ina e timi sini a, kai tau e kuma na e timi ki lalo. Oku takitau e bevoke e tamma ko primisi tau a hau manu matango tuku a ho. Te mi he anta 13A, te me timi tas ua ki a anta 13 e krisko tupou, au takitau mea e primisi. Pea o mari a bit a bit na e haere ton a e primisi kalauni primisi boto a ukalala kako e tu i whakare o o tu tonga pea te evoki ki a pinze si si na i takala tuku aho o na a fio tonu ki e mai moa e tamaa i e wike kua o si na e whakako ia i e pake te whaiwa o ku mari evoki na e kamata Tani o kaube mo tini e taha ia goe te whake taha. E kai te nau whonga teko i se seka e primisi e taimu ne mao e puru o lele mo ia. Ako ia ia e whakamu. Ke paipe ke noa molo e vai ngā ia. E taimu o vai ngā ia e kama tamai anta te tini koe ni. Ngoi longa pekoke ki tupulahi makehe e tam primisi. Ki I loa loa ane o tabuange mo ia toki sino ane e toe ngā. Kau mai no pito pia no whenetaa no tuifu ki lara tamani. O ngā pāo ea ko ile lei ai pe mene whanonga ke o wai ai whatua merie. Ke ka ule lei o e tamma ko ta wha hau I mra ai o e akapuru. O ngā lele ai wike lotu, wike kakato e kaka. Ai se sui singana ta wata ina tonga, hangi to peni ko wike lotu anga maheni ko ia I o se e krisma I zita mo e frash kao. Ako ia pong pong hoa pong pong e ako toa pe, mo hoa e fiak. Nia o mege aho ninga e austia ne vai wa anga maria o e wiki lotu e to rewa a bong bofu te mo falai te. E wiki lotu anga maheni koe ni whaako e kau kotoa te o I loa te ia o e wiki lotu o e konferendi si. E koe wiki lotu te waki o konferendi si kono ufia o e te waki koe o konferendi si kau te mpake he tauni. E wiki lotu ni kono ufia kwe mo e kau ua. O e kau ua ngeau. Oi tu uta ai lotu fa kristiani e tau fa muani. Kola foki non temisi ai se stonga tau taina, pe kua kamata foki. Ai ni, ke ngai funua una nao frau mai mea mea ik. Kua ui wana o fui kagi, pe ke ni, kua kamata ke nao tiu tiu ke ngaue, ke hiki ke ngai, pa nao fau te nao hiki ki ai. Kau tu ai te sope mo ini ihi, kua nao fai bena tori tongani, te mei muri, o tari ente ki nao kau. Ke kato anga koni kua ulawe ki ai. I tau kua o siu ke kia ngai fuu fei taki lai fese, e o te kau taki ne sesi, presi ne sesi, se nis funua. Leo na e o sia ia e tau. Ki nui ni au pita mai, ta e tuu ai ai presi ni honotonga se si e fai tau se nis funua ne kore. Ke ki maro olo a, me fili a hata. Ke hoko kua presi ni o se si, tonga tawa dai na. Tuo fuhua ne taki mai a fatu ya. E la e, ma vahe a se nis me fataha kua tau ke ongo ko mau. A ta a tai a ta langa kai a e. Komit ke kos mata ang wenya kon fili se se pi. E kota mi refa yen ang talanga ne kai pekin au loto ke malolo ke kot malolo pe tu wang ya pesti loto ha. Na ki loto pesti si ye ke hokot pe a se ni sonua ko pesti ni se si. Au alwe fo ke tai ni mo te fat fat tala ka lele yane a no fo ala iko paulo sonua. E ngo ku fa e muri a paulo ka ku ikai tu kono. Koni ngari con a muri pe con no lalu o buralu finina a caspalan a co me a do ga paula co tu ton a cacato i erea i e hiva i na o no me a to ape e va idea e o o gaiari na a fa da la fi un ai pete mania che ne che ho co tu pe a na o le fra co mai e famrini a mai che e fra mo i o e tanta iki koi a pese no o toa, ki yo ne lere a fluo, a koma ega se mis, e ikai a olare, ka te poki pe oko atoa i pe, e ono foa e paula fonua, o ni soi sia ngai na tanga laki en se di, a wale ne preako i e kruisi tailo lu, e no ngau bito e hiti o e ako ke olunga e ako ngai, nga inga o keke kuni loto a fai, ma a e te ki o nga tau a tai na. O kungari ngani e sora oko e tau mafa o e kato ngai o e sendrio o lotu e mo e ilo e korte nisi ki hala wawe long longo. O konga api ni ka inga ku mao e hita sio sena tau tai na tonga ni mi hanga ku ispaila. Apo tika alat me hala hi hi fo o alat me hala hi fo tau ko alin kwe ki hi hi fo hala hi fo ko ku o tau matalat ko inie fo hala ko alat ko me hi mala e kula kuncha alote ere kava alu e go di fo e go ala go o ke ko fo i wa fo ya se go e ka fala ano e go tala go go hala ano pa te mata o go ai te ge hila ke te pan to hema o ide go te pan to hema wa fo i api la ki ai o fo go go ki at go ni ga e ka nai malo e pan e ko la indiko ia e mi alfa ka toi en kolo i api go ni ko ma uye se sui ko ma uye se sui se nta kai na tonga pe aku tem tu ye unga linga ye fraga ko ki ai ai tau ma fo ma se i lo goya ai konsele ni si e ki fraga ko bende ako toi sa yone ka ngari ko aku tem tu yo lo tonga nga hi tai mimi ange ka fraga ko ki ai ai i lo ma ino ki ata ange e tapa ko toa pe o wai vero fodudu ke ngai pas e la u a flauta ke vande ai ka u korvini si e o sigo ya ngai fata ana e me sa yone falo cinturi no heta di ai o ki bere di mai ki dal don fa pa da pu vante ki e pa ke ni o ka pau e tu la o ko e te na fra o ko ai o e ilo o e tau ma o e con fil di si te mo e ka ton ai ko ia o e cinturi ua o e no tu fa ka kristiane ai ne a ke o wia e tamata ho ha di ho ko wia wia mea go fai sala pe ka corruption ni fon wani i ele evolo i fuko ia ki lalo pa ipo ke sa ino ke tau tala noa corruption be ma tau tala noa fai hala ko tau fa kau kau pe ta tolu ke kau mau mafai tau punta ane ko e kau mbilista tau fa kong pari area ka ko tamanga ko ini ihe ku ke ku kanya utukundo wa ine corruption mo fai hala e noko loko i lalo pa nga ilaka nga ilio i lalo ka alwe mi kau kautano atole si o la kautano ta ke karikika ali veo ke kaukalake ali veo ke kaukalake ulalo ali veo ke kaufaka uri e kainga o wai ai fai hala la hia he wai no ai tu tu ni fra o kai ke tu tu ni ko dobe o fra o ke kaukaki e kautano ni ke kabiliti mo fare area e kai o gai ngai tu tu ni mo ngai ake ngai paanga ake ngai ni ai dere ngai ngai koloa O fai o tinga i tūtū ni kai lebo ni lalo au pito ia i ngai brunga aue. Kono a tius, mono whakahoko tae whaita tonu i lebo lo koe ni kai nga o ku whakaiti o kau ni whakahoko whanuani. Mo mana tui o kutoi si si ene koke vahe o kwen monure whakapaanga o ni i lebo lo koe ni. Au nau toi ku kia ma ui diri ane a paanga. E kono peke kia taimi lahi kakane no whakahoko mea kwa daibri. De ko to to mi faka fuku ke fai a me a pala e pono an ka kai ni ko no u ina ka puto ko lai fa we ka u muri o na u ha mu lele na ide pro pisnisi mo fina ke tu we no mai pisnis ke ke mo nga sai no mari ke ma na uto e go ila de ago ko short cut o na u ina me ago ko no hai ila o ka ko ta pu ala va na u lo na u lo to mo na u me a fotu o pau ke fai ke Falau ko e fai tutu ni e kau ngā ui e ria ko ia. Ta ko mea ki i beki ai, ko na te tongi pāna ai. Ai o ko me tue lolo kumani, e makai e matu ani. O ku kau e fui taimi lolo tonga a tau fonuani e taimi lahi taha ai. O mea ko e corruption e fonuani. In all levels, en ai levelo katoa. Ta ko taimi ki a sino tau ata aina, ke nau hanga o inispeki ka ia, falau ko fatongia pe ko performance. Ai ngā ai tuk ngā ui, o i kai ko e revo ta puta ki o lunga a la ke me revo ta puta ki lalo. E leo e malua o lunga ka mamma lala ko e maha ta tau pe a ki ne ako i e kai ke o kana ke tu hau a ka kai o sanua. O mahino e tala tutu uni ke ola e hopo a e o kandideiti e toko ua me i baba o taha ono. Nei fwai loa i e kandideiti ka kwen vista malolo, me fwa fwa malolo, kwa wau tahano kwe tuat e labu labu. Ai, kwa fwa lolo tonga ka kwe e vista kwa tuan premia, kwa kwen la tu. Nei fwa tala na tu tu ni e pongo morite koe ni, pe ana ikuna e vrem la tu, o hao, e nei nga e tikite na kta in patunga e ono, ano fwai loa e tuat e ki e bribery, kwa kwen mau mau e lao fili. O hao ai a vriami, kwa toko ware vai ni kwa hao. I e whaelo koe ni, ko viam la tu mo semiti in tomo ua, ka e mo ua e toko ua, ko semisika, te mo rata tangi mana. Tau to eva e hopo e taha. I va te vita lame mau ke whaponga mo sta maro lo, ko iwa ta taha. Te mo e whaponga lo rotonga mo sta lo rotonga, ko te lela ko te baro. Lehi e vipa tanua e motu andi kapo, e tuate inga i maina ki mua atu, penane pehe, Kapau e hae ola hapo koe ni, kapau e ulungia, te le whakao koe tan. Te au tui e pehete mo viriami. Kapau e ulungia viriami, o tui e tan, te a viriami. Kapau e tawa noa pukine me au whai ino. Se anga ngai te mo e whao pongai e ngai maina kua hiri, e la teke hiriwa ne whakau kau e kai mini. Pe ke hoko ato e tangi pe i kai. Awe tui e ngai hapo koe pe i whare e are ha, e ne ome ke lotonga ni, kukui e pe kau kai mini. Ki somrato ata i te kainga, e tau shopping online, me mama, you and I, o mau ki kiriwa tata tong be shopping i. Pati ke whakau kau be ki hanga ko ia o toe, hela mai mo kula BT, bo e, hawa e whakau ki hongai polai tongani. Ta pe whakau a kus mau kotoa be ngai mea i tongani. Ke o fitu tak meke ki mau tō, ta tong be i nuslana i tata mi, ka mau kiriwa mau tōre meo ki si mau, tata tong ki whakabiri i tongani. Fitu tak be ki e, No awata. Solo no nima y bata nima balo. Te coge Facebook a Fui Fui Lupe, Manu Abay. Te coge Facebook te coge a Frosi, Mama. Te malo pito mo me amai. Pero Frosi, Mama.
10: You're now listening to PMN Tonga.
1: Go kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e ma fwoi mea kai pa mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko foi manioke, ko foi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga i hopa, pa mo la i pere. Ko ki mo tolo koia mo fie mau, mo fetutaki mai ke fika telefoni ko ni, ko noa uataha, taha tolu fitu no atolu tolu no aki hono faka ikiiki me tu asila e mao me ai. Fika telefoni no a ua taha, taha tolu fitu no atolu tolu no a ki hono faka ikiiki pa me tu asila koia e mao pe a me ai. Malo.
11: Ogu iai hafoi faiwa fo ou e hulu ie fale hele uhila ASB Waterfront. Ko e talanoa enio ngahi foha o vao pe Sons of Vao. Ko hata mai muhano foha e toko tolu na anau hiki fonua mai mei niwe kinu usilani. Ko e tamai na whakapuho puha a ene pule. Ko e hala fononga fonu mamahi mo fai ngataa. Hena e iai ai feinga mo ui. Pea toi iai pe moe loto whakamore more. Ko e faiwani ok etia ye kau iloa he mala eni. Hange ko Hans Faavae Jackson. Ebine Bob Savea, Brett Daidu, Beamo Biula Koale. Ko e tala noani nai whauia e vela manusaute ko ia e tale e kita he whaivani, pehekia ana pela polata i vao ko e sita ia o e tina. E holo ia fale hele uhilami e ahta avalo sune ke ahonima o siulai. A ahileva ke atc.go.nz o puka ha o tikite pea ke lomi i ai maafana ke ke mau ai tikite paanga e tolu noa. Ko e Sons of Vao ia he fale faiva ASB Waterfront Theatre i Okalani me he aho taha valo sune ke aho nima o siulai. Pukaleva hao tikite na ake tau mui.

0: Ko e programa ti en di spot ki he weekendi, ko te vita mak?
1: Ko te vita
0: Te vita ko ha avo tutu ke te programa ki he weekendi?
1: Baba puna teitu ko ege ufangat venhai katapu. Ko e weekendi teitu ko lava fo ki e rang up in ko e utarai venhai supa. Ko te tok sio bi ai ki e pona fai nolo. Ko te pere megi tim. Ko te pere kare tahi ko hangi katea ko sio fai megi wai e tuwa e kare tahi ko e ko i mele lei. Chief ko ni mahiva ki to fa a blues ka ko force level ka to ta mo lu ki ma kapta ka force ka to mo ma kapta to mo ye ta ha si ke me ban leida
0: mo na pito me ke lave ko ki ai ta na o stalat pe fokiao e to fok me pe cruce ita ia ki na to o ku inga pe e te vita kulahi a tai mi a o na na u hawai e me pa kuna wanga ki na to me ko fai nolo e O kai ki na to kana o pepe ta o ke ta o kai na to kana na to ki lo tong ko lere a run robini Una me apegnator que na que no fope y top 6 na top 8 me fue que tan go ka go tanim top top 6 pe que na que no fope y loto y top 6 de vitacio al lupe co mandu co co Warren Antonio Harry King con autor una loto un ataque na fefe a brisar total man a brisar go na fta bloque go si de vita
1: pues Ma ali ta pe ben ai ben ai musi ka pokau a ris he i ko fit ma ka ko fit ta wit ta wit te au e ka ka ia na ta fit ta pa
0: ai na ta fit tu e ai mea a ku sei ta ke ta fa e na be au na over ka ni mango fulu ka ye ka ko mea ia ko
1: Bagi foto kan aku tahu gue yang tamu gue tahu ni kan aku foto kan gue tahu promise lu mona. Kalau mana itu tak apa nak malu si promise. Ya nak tengok mari.
0: Ya aku fanga mari aku kau befoki ya ihe top six kau yang fika ono. Ayat efek tahu lagi apa mesti ni kau ya. Ayat kau itu kau ni iyo itu kau top six kihe kihe a weekend ni etevita. Efek tahu lagi Harry Kane me promise. Ayat kau ulaki apa mo ono. Tahu lagi reva fika wako si fi. Pamoy Red, ko fika ni maia. Pia fitau laki leva kruse ita, pamoy Blues, ko e faa ia, pamoy ni maia. Siko top 6 ia, te vita. Kana o stala te au ia ki mua, e te foki pe kruse ita ia, ke na huanga to'o ai hau ko ia, o ita uni he supa. Pai alu pego, eku eksio, eku misi, moni lau koe, e hiva koe, aputa fasi, eh? Ko hoko peo moni eku misi, eh?
1: Koi.
0: Haru gan me promise ko malo yai. Hai malo yai. I malo pe a haru gan si ya e te vita. Iyo. Koi koi cruce cruce ya pa me plus malo pe cruce ita. Koi si fi le va me red e ke malo pe a si fi, eh? Ka le mantu ye o si koi pa fai koi ai ko ka pa malo he halogens ai ko halogens e malo lo ka sem final o leva cruce ita pa mo si fi ko hai e malo hi ai pe na to ki ta ulaki final o leva pa mo team halogens e gona to lu fika ulaki eh ke si ko ko top 6 ia ko ia
1: to si ko ke ka pa malo ho ti mi ia cruce ita se pro ma sa ge ko ki ko ti se no ko ko ke po po
0: ko ikai ikai o ko ke po po ia ia o ko follow wal ke vita he ko yang asi poti octau follow i he yang ako etau etau muy muy mo tau ilo ko ya a tu kun ako ya oi va inga o tau ke o kono mo ni ke no fo pe a do mafu o kita i o galanini eh ka ko te hanga ko o si o i ko mo muy muy yang ako va inga ko me ko ke pe he e ke a i kuna pe he cruceita a tu ke ka pa ya mana ai timi ko ni ai Harry Gaines ke na to o malo hi me he me timi ko a cruceta ka ge ka fo ke ate vita malo ai
1: tera ko mi ma le ne ko me ko mi to ma wa pola wa ta timi ka ta hi ko ma dai ha fa si wa ta wa to ma sin pa po ye
0: ko ya
1: ko no wa ta ta ha to ma pe mo stai ko ta fo si ta wa ta wa ni to ma pe mo po tu ka ri Ko ya
0: money abito abito money o wa te ke lau pe he ko me ale le ke nau eva ke fe tu ko di e te vita ikai o ka ke tau se da to ko yo eva ko nau fa nga u e mai fo nua e te vita una fili ki ai he ai ko tonga mo sin pa buena ke o mai a fa si rai ko mai na ka tu bena a ta ta ha pa mo spain a ta va lu pe mo portugali Programa spoti koni i he tokonaki ku o si, ko Silvia Nusi tau mwe pe auna ne whakahoko. Si o ke mea koni tuku mai e Silvia Nusi. Ko tai nimi whanki whonua, whanki whonua koni na tok fotu hake pe akapulu hona whonua e te vita pe kua u o tau e hongo fulu pe ikai. Pe Silvia Nusi kulaka ange va inga whanki timi a koni he tau timi i he ikare tahi e aki e uhinga koni e te vita. Ke tau tō kanga, he alu alu atu eni, pia e te tau tō tato, ka ki tau tō e kauta tolu i he World Cupu, ko hinga e manga hake whoke whangiti mia ko ni, o fulelei, au pito pa kwhi e ma o whokia, pa asinga kwe na o paanga, pia tō e taha, e tō i lelei me whangiti mi, pia whaiwhai, ko mea na tō o koi mea i, e whakatokanga ko asinga menu sita mui pia au, ke fai fai pia e mōre ho tau whainga maari ki huro kapu e te vita i e ta whako ni he ko alu hake ka ko mantui hanga peko mea koko lawi ki ai e ti pēni e mea kotoa me he pure anga me he pure anga ke te sio ke nau totonu ke nau fai totonu ai mea hanga e koni ko hono whiri ko ia o e po a te pa me fai ako me ngai mea kwa ke fai totonu ka lava ke tau ikuna ngai mea koi ni ka aua ai koe o whakapone mo mea, he koe ngahi mea hoko e mau-mau. E mau-mau. Mantui koe koe kono mau-mau i koe lao te vita, ene tuu whakafolofola koe anga hala. Koe anga hala. O koe ke whima au ia ke anga hala whonua i whainga whonga koe ni. Koe mea kutala mai he tohi koe aloma. Mana tui, koe lao a mama ni, koe lao a loma uta unga aue aki. Koe ngau e akilewa e loma e lao a whee. Ngau e akilewa e loma e lao e tohi tapu o tau mui mui. Tala mai he tohi koe a loma. Koe mau mau e lao koe ang hala. Sio, to tonu lewa ke tau sio ke ngai mea. Ko popou la hapito ka ke whare i koni. Na mui popou ne whae si mwenu si. Ke tau tokanga te rita. E whai whai hara whaki i timi koni. Ko whai tau koni mo Zimbabwe pa mo Portugali pa mo Spaini. Mahal ko timpe taha te usha te tau. Lava ke ikuna e timi kona Zimbabwe. Ko mea kaki Portugali pe amo Spaini. Oua. Si akuna upehea ke pena tolo alu he toko fitu. I longa apito te vita. Ko hui ka fokeatu ke tatai mi te vita. Malo. Malo me tetu
1: anope foke te kwa. On me kao sinu venu sika. Ko tako tui veo pa te kwa fok me tau. Paika miongu ta wangi ke a ha omu tu kimu na. Tau kini hanea tau paika mangere. Ake tau
0: Koia.
1: Koia. I don't know. Tau ki vevela e mau timi tama e wawe. Apta wana na ki yongo i mamaha ia e tui buna e kau pendas. E kau timi kua pendas. Pe i tuke e teite e malope timi kua pendas?
0: Io, David, ako ne tuu fokoi tani mi tuu koi e poili. Ai ako top 8 i koi a ki he liiki, ke i taki pe timi koi a. Ai koi poine e uafa. Sio, toi fokoi fokoi e uoria i he uike kuosi. Kuna a poini e uanoa. Ai kuna to sio, fai kekeke poine fa. Lusta poine tahavalu fika tolu fika fa naite poine tahavalu ko fika ni ma ko si ikos poine tahono ono leva ai la pisi poine tahono fitu ko tolo fini poine tahono valu ko e saka ko poine tahono

0: mahe otu me kautaha koi a ICM Gas me nau whanono ngomo tua ke ugeni malo mahe.
1: Au ik mwaka nga tonga au kwe via mawepo ke GM ka ke oa te taunga hiongo lere ke wike kato ape. O wain he tau e wani mai mau whaipatongi ake komisi tonga. Manatu ko GM ka ang mau ota hanga tonne umea lere me siya paniki e iate. Ta ke mea mai tori mo piri e iate. Maurapa pe apply ho ho mea online pake toki mea mai ke iate o fire mea lere o ke fie mau. Manatu o ki iate a akesa pae a otu. Ka te epo kia mere kupu o na fie fia ke tan lele. Fika akesa ko nova uoua o nova utaha pa anima pitu iwa. Ka e mai gai gau ke fie mau. Whaka gai ke fika waki mo mea lere. Me he pase se hongo pulu albo au ke pase se nima o mau ia iate. Ka e men famiri, ka e iuti, mau katoa SUV o ke iate ia. Manatu e mau tua sila. Ni mau anoa, a great south road, ilo to tau. Manatu, tau ke hau visa ngau e mitonga, o lava pe a GM ka ke toko nga te motor. Mea mau inga pe hau ki ngau e, ke lava to tonga ke mea lere. Pe tu tak mai reo ka te motor, pika a ke saa, noa uoua, ono mau taha, pani ma pite hiwa. Pe ko taha nga tonu mai ka te au, kwa umai otu, noa uoua, ni ma pite tolu, kwa utaha waru waru. Ki au whainga pehu i te i mala e kua tau ka. O vatu ke tonga koto ape, maro te iti.
2: Homo alo ki fe.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
2: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e sili ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau sili o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
3: Fai ho o sili ma a mao tolu.
4: E hao i he mei li.
6: Hei, Siana, te kai vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
0: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
6: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he boni te.
7: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
8: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel lia, o whakawhainga maria i e topa pū ki lava mao i Nusilan, o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa, o lava ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lava fōki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki atoe whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
9: Whakatulo atu pe a kore peke uhu whanga toi pe i he tala whakatapu na e kamata aki a e ngā ue a e pie mento ngā i he ahoni me he ngā luea ka e ata mo i fine motu ani ke uhoko atu a e toofatongia me he tau polo kalama o tau whea o toki mawae i hoko a e hongo fulu mawa. Ko aulin tā o tolo se pasi o ku whakahoa a pe a i hoku tu a o ku iai a te vitamaka kene hoko atu ai polo kalama me hoko ko ia ai hongo fulu māua ki he ono a hengi hengi. Whakawhetā ai foki e tau wa usia ai fuafua pule lolo o e ono i mahi nā tau pepe ko tau wa umai ki he vai wa anga maari e o e tau pe a tau lave i he whakakoloa mo ui ai eiki ko e lea pe ia o e fiafini ko e whakawhetā i a ene ofa. Whamalo foki kia John Pulu hono tataki mai tau polo kalamami aneho ata o a umayai ki he fiafini te uhoko atai konga hono wa pe a toki whaka osi e makatonga lewa o a uki he ono a hengi hengi. Ko e tau fufua polo kalama ko ia ki he fiafini ko polo kalama anga maheni ai peia whaka wike ua ai langi kakau pe ko e polo kalama ai to utupu ai a whakahoko atuia e talaha siti ai to utupu tonga e whai whikau i kilifi pope i he fiafini. Hoko koia ai walu koe polo ka lama tala tala i whale ia ki he mo uilelei. Whakahoko ai polo ka lama koia o e fiafini i he awha maman lahi koia o e tapu i fitapaka whakataha pepe a mohono lelei pea mo ngahi no a kovi o e mau koia o e tapaka. Fasitaria uria tene tongia a e fatongia koia i hoko a e valu. Valu tau noa ko e kuohili lolo tongani pea mo e kaha uia hoko atuia a honolau o e talanoa koia o finau uloka alala ka maa foki a toki uka mea aia e whakahoko atu a e lau ko ia e tala noa he pōni e fine motu ani ka maa foki a Lydia Simpson pe a toki whakama opo opo e se fita hao uli. Hoko e hiwa te tau wakai ki tawhaaki ko ia o e whifolau aki me he immigration ki e ngāhi lau pe a moe ngāhi liliu o ku o mai me he potu ngāwe whaka iai pefie mao ke ilo ki ai aho tau kāinga. Hiwa tau noa te tau wakai ai ki a ki te kei aho tu akalau ko e tafo keni a e polo kalama whekau a kia pia moha project o ku ngā aue ki ai a e toko tahani ki te kei aho ka e uma afo ki a manu manu fetoa ke na whakahoko a e polo kalama ko ia ko e polo kalama ko ia o ku whekau a kia pia moe a kau tau leke reka i tonga eiki a ngā ko ia hono toka ngā iki nao tolu pia moe palani ma aki nao tolu i e polo seki ko ini. Polo kalama whila afua ki koia o e pōni yanga mai ni foki o kuiai pē ai ngā hei kaveinga ki hikehe ke whai ai ai tālanga koia o e pōpule lulu he polo kalama whila afua ki ka koe pōni ko e sipoti ia e whakahoko ai ai tala noa koia o e pōni pēa o kua tāna pēkia ki mōtolu koia i api ka pau o kuiai haa mō tāna ki mai ki he polo kalama koia ko e hoko ia ai hongo fulu ki he tātātou noa e ka wato a tino vai ongina ka maa foki a hanteli tau falele pe kia te vita pasi ke whakahoko a polo kalama ko iau ki aipi whakupa mui kau whakaafi me he ngahi mala e kehe kehe pe ke nao kau mai ki he polo kalama o e pōni. Hoko e ngō full māua hange koe nao lawe ke ane nai koe polo kalama ia ko ia e tataki ia e makatonga lewa a ia koe hiku leo o e whakatu a melie. Ko makatonga le vai a ka ma a uheina i London tu i fua pe foki ki a piso pe silo wini sila la vea pe amosione o nevela topo o gai foki a e kaveinga o kwhai ai a e whapota la noa he kule o oi whakatua milie a ia ko e tahaine ngā e kaveinga ko e tu a e lotu whakakaristia ne mo hono whakatoka i e o tutonga ta fitu hiva fitu ia te foki ki he tā walo no noa. Ko e kawenga hono, ko, hono wa, o ku kei mālu pe motu uloa ai puri angatonga, ko e ne kei tauhi ai kovina anite moe o tua mo ui. Ki mo tolu ko ia mo manako ki he polo kalama o ku faa o atu i he wā tolu noa hengi hengi. Hiku ngahi le o koula o e hengi hengi pe ko e hengi hengi koula. Ngai fastu ki mua ia e hongo fulu o e wike, aia koe ngai fasi ieni o faloto. O faloto, pe amo e fasi ko ia koe hei lala tangtangi fasi penisi o eni. Fea wini e sopo taofa, nofo he te lea o e mamahi, waka pole o pe moe tu i lavoni. Funga sa ione, na hui vai ate kina o tole o faanga lea mai mua. Siale iongi pe moe nofo a kau alo, waka taimani, koli stutuku, koli siko tupou. Kalapu funga o ne takasene pia moe tangi e lotoni. Toloa fili moe hala si e te fie whanongo, ongo i wahala atu pia moe ofa loto ki tonga. Whaose aki, whasfika ngo fulu. Kaufusi Brothers pia moe leihuni o pilo levu. Koe kutuku ate ngai fasi, koe wiko ki mo tolu ko ia mo manako ki polo kalama koe ni, te te ulewa ha ofo i wawalo me he taimini o a watu ki ahengheng ke polo kalama ke ke vahe vahe mai ki a uheina ka o maa a sione o nevela tupou pe a mo maka tonga lewa ke whaka inasia ki nga tolu o ku nao mea mai ke polo kalamani me i api, me i api ngā we ka o maa foki ai ngā luope. Koe anga ia tu ukoia ai polo kalama ko e lotu whakawhita i o heng hengi tu apule lulu whahau ko atu ia e whaifika o Paula Moala me si asmeto tisi ko ia o Hamilitoni. Ko tau tai miku o se miniti e uoua me he fitu o se miniti e watolu ka ataki. Lorotonga ko ia tau taltari ki he e tau fasi hoko. Fata wange pe wongo lele ia to e polo kalamani peko febe feitu o kuke mea mai mei ai. Fata wange uke ma o hae fiafi lele i e fiafini. Lave ipe foki ko tau faha i tau momoko eni. Pea oke ipe faka amu kapau o kuke fia fononga aki holo i he po uri. Faka uri toka ngape ko hi o ku momoko ai ngā hi e fiafi pea ki i uho uha foki. Tau wakai mo he ki e leo o e 19 keili o tonga tu i malakaho pea mo e tala o pako.

0: Oi se o que? Se é Deus que abrema. Kakoloto ha uto e hakea. O fahe mo oi, kain kawea. I nasi lo i mata, e mata lupe ke hea.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Tau tupu o Tonga. Koe taimi be eni. Ke tau tupu whakataha. Ia mo fai haliliu. Taha si pinga o kulelei. Ke si imu yaki ai. I hako tupu. Ki fonua Fili ma upe ki he tonu He koe ka pasa pe ia Ki he o ka hau Ngauelelei aki e whainga maali e He koe mo uini Oku tu o tape Hoa teke pore pore aki ho o korisi Whakahoko aki, hakovi. He koe vāo koena o ke tuu ai. Nā aku osi iai. Pe au iloho noiku anga. Koe kafo pe. Mate. Noe whakamamahi i si mātua.
3: Toimini te wanima pe ahoko ai valo. Te tau hoko ai pe ki tau polokalama ko ia ai to'u topu. Ai koe polokalama langi kakaoia. Whahoko a te polokalama ko ia e whaifikau i kirifi pope.
4: Kore ke uwhanga tuai benga i whaetapu ko a whaki, talanganda e te ao whai ki tua mamawat. Ka ta ke whahoko a tuai polokalama ko ia a e langi kakao. Kirifi pope me e talansi tu e tau tuptonga. Hangi ko ia ku mou mea i. Nengo rea i e i taim loroa, e tau whipuri ngā kia i polokalama. Kai whawita i go hui ko e o ato rinta e wiki katoa be a e reo e tau whanau tau tupu e me he tapa ke he kehe ko e uhi ko e ko nau tareniti mo e ngau aunga ngawhai pe be he foki ki he e nau lava mea i ho tau community tonga. O ko whaam ke whawhindi ke toi whaka ilonga e pē, e whaka kaukau o e langi kakau, hange koe ku mō mea i langi kakau foki. Koe rea whata anta ia ki he... ki rea koe ku iloa, pe koe ki kananga koe iloa, koe swim to the sky, pe koe whinga ki ngata anga, pe koe kakau ki he langi lau. Aia koe tau mo a be, ke whakai ai e tau whanau, e tapu katoa be, ke nau whenga aki a e malo i taha, koe hui, e koe lava anga pe ia, pe koe mea be ia te nau wawai ke tumutumu. I ho nau tare ni ti, koe hui, koe ngāu e malo hi, pe gai koe a pe, ka koe pou pou a ki tau tolu e mātua, sia si, to moi community foki. Ko ia e whakakaukau o e langkakau. Ki mea sisi bea ko whaam ke tau tukanga kina i he weekendi, ko uhi ke pāo to loaki pe, ai mahu inga o e tau, whanau i e tapa ke heke. I e taini mi foki o kulotonga reareai e ngahi tou wainga, ai e koe tō wainga akapulu, akapulu riki, pe a oku lahi au pito a e tau whānau, oku hāmai, pe me he ngāi timi. Ngāi timi riki koni, ta tau pe Australia, pe moe warrior, pe a ngāi timi ke ke he wasi mai ni ai, a e tau whānau tō ngā. I kai koi a pe ka i he ngāi si auhi pe koi i Nusilani, kamata me he Pangi whanau i ki, o aroake ai ki o lunga, i he akapuru i ki, tokolahi a pito a pito, e tau whanau, pa pe pe foki akapuru i noni. Kei ke ngatai, ko to e malo i mai foki, pe mo e spoti akapuru ia, o ta tau pe i he riki, mo i noni, ai whanau vevine, pe ko kamanta ke asiake mo e tau whanau tokolahi ai. lava lele be mawai na ngawe lava lele be mawai mo na mo ka itai na tau be o kai ke faka ngalo ki ai a ko mo mau inga ai tokanga ke a ko net polo lo tonga lele mo ye to la ya puta puta mo tau fa na o tau tolu o ku asia ke e mala net polo pe au tau fie fie ke popo ina tolu ko wi be ko na u ka au ko ye faka ka ka fa amu ke tau tuki mono no fai e tau fa na o a fie mau a bito ai ngawe malo i fie mau mo tau popo ke ina tolu me be ko le atu ke ngai ma tu a ke tau ka fa tai no popo pa to la ke tau fa na o e tapo ka to ape ko wi be e mau ai au na u ka o le tapo ke be ko asmai e mala musika ko ye mo tau fa na to la hi ai pe e mala i palasa we mo tau fa na to la hi ai pe au tau fa amu ke te ke tau fa na u e tapo ka to ape ye ye tai mala hi o ku tau ki i fa ka ngalo ku loku ai me ago na magatunga tau fa ma ki nusani e la ngako tau ngai family mo ago e tau fa na ka ko fa amu ke fa fo ki pe tau tokanga ko tau focus ke toki mono no fo ka venga mo sete fola una tau fola mai mi tonga ko wi be ko ya ko le lei tau fana ka foxi ke malawe ya ko ko taha ai ki fatongia ko fram ki fra longa i mau inga o ya ko ke tau to ne be ta mai ta ma po ta la no ane nai o ku amana ke o atu ne ke na fronga tu ki ke spawn pe ko tauranga ke se au yu fai ai e amatua pe ko fuhu pe a ogune pane fai mea lau weni oku lava kotoa pe hona utare ni ti pa hona utokanke ako ko uka aha koe e lave ai uke ke toi lava vai ngā pe ko spoti pe a oku na fok lewa ke mala ena na wako ke ai ko ia ai poka kau kau o e efe apini ko e tau toki mono nofo e mala e ako ko mei osifok ai sivi nusila ko sivi invesit ko enu ngā wea NCA pa me e ngā e korisi pa ko e ki ka ihe kaini mi o kei fie ma wa bito bito e tau whanau ke tau toni ki nau tolu ko e wi e ku fu fie ma au bito au bito ai a ko i e fonu an. Ko ia e whakakaukau ko whaambu ke oat ke tau tolu. Mea tāng tukanga ke ai tau tupu, ko e whingawe aki ai ngahi siasi, peko ngahi lotu. I mangere, ko mau rotonga ngawe ai, i mangere mō tahuhu, ke omai ai tau tupu ngahi pot siasi, peko ngahi siasi, ke na ngawe whakataha ke tokoni ki hono toka ngai kina monolanga hake ai community. Ai a koe taimeta foki o tau whaafe mo i kina o gui e project koe ni koe in the faith network pe koe ngawe whakataha ai ngahi tui whakalotu. Lai taimi o tau whaanofu ai o tokanga ke tau kehe i he tau toka ateri ne, poe mo e tau tui whakalotu, pea oku ne ue si ai, ai ata mai o e tau whanau, ko e uhi, ko e nau pehe, ko e lotu, ko e oku nau tui ki ai, ko to tonu taha ia, pe ko siasi ko oku nau kau ki ai, ko siasi ia oku mo on taha. I whakakau kau koe, o e mama, o e ahoni, mo e tau hiki mai, ke whonua muri koe ni, ko fra am ke mo to to trust ke mahino ka kita utolu a foka ka ka ko ni ko sia ko to be o guai a me ale lei o guna wa ko yai to ke hange ta ke ke to ko e to ke ta differences mo ngai sia si mo ngai lotu ka o yai a me ale lei o wa ko e ngai sia ko ya pe mo ngai lotu ko ya e eria mangere mo tahuhu o gulahi au pito ngai siasi mo ngai fai anga lotu ai tau be sas ma mong ka dorika we siriana mo meto tisi ko sas pende ko si koe moslemi, koe siasi puta. Ka toa ngai siasi koe ni, oku nau ihe eia nau tolu o mangere pia mootahu koe hindu. Ka pau te tau whakatoka ngai e whakakaukau koe ni, koe ngai siasi moe ngai lotu koe ni, oku nau a koe ai mea mau inga au pito pito ke moui o hange koe ofa, koe whaka apa apa, koe... Koe ngā ue whakataha, koe ako, mā ngāhi mea mau inga, pe koe ngāhi values ko ia, nai tō kāngi ai a sisu. Ka bau te tau tuki mono nofo ai e tau whānau, ke kaha o e lava lewa ke whakasi isi i ai, a se kolo aki, pe a moe se tau pe ia aki, ka lava ke tau fe ofa aki, pe a moe tau... Pea mo tau whanau koe uhi ke langhake a mea koe kule lei ke teknau tolu. Ko ia e taha whakakaukau to kangei ai ki porosek koeni, mau whingawe a gei pa mo e councilor ke langhake mo toko nii ai tau whanau ki he tau ngasi a si. Pea mo ngai lotu ke nau kauwhatang. Ko ia ai taha o mo oni ko whakaam ke mahino ke tau tolu, he kai ki tau lawe tau tolo solova, ha palo parema, o ha siasi, pe ko hawhai a ngā lot, ko e wii pe ta iai pe, ai tui o ku kau ki ai. Nau tofu tau tolo fei ke moslemi, kau ki ai pe, ai fu lau i miliona i mamani ko nau lo tui, a wai pe nau fe halaki, ko e medotisi, e iai pe mo fe halaki, ko siasi koe, e iai pe mo fe halaki, ka koe, mea kou nau tui ki ai, o ku klawi miliona ka kai mamani o kuna utu ina utolke. Ko ia ko mea ia o ko whakaam koe ke tukuange a e tau whakatonu tonu e siasu tau kua kei. Kakapau kua ha siasu tau kua kei ma rotu tau alu ki ai whai a kia a o tau lelei taha ko e hui he maa wai pe o tau tāpua ki whakataha mo tau whanau. Kau ke maa monga whai a ke lelei taha pe whai to tonu. Kau ke Wesiliana whai to tonu. Whai a ke lelei taha Metotisi, Pentecosti, ha katori ka ba se ki ka ke a ke ta fa na fa ya ki ai le le ta ko no winga he to ko ni ga ki na to ko ma u ko ki fa mri o kha ke ko ha fruit salad di ba ai o go mi do ti si ya o be we siriana ko fa ga mo ko e ko na katori ka na to ta mo ko ko na ma mo ga na to ma lo ke ka ha u e ala ke fa ga mo ko e ni ku ra ala to o sea stonga poko pente kos e ke ka u ko to pe ia io no faga ino ino ki na utol ko faile lei ho io sea si po faile lei mo ngau malo e tu ke ai e to ko ni a ke te langa ke ko e fa sino ka ta mai pala mari ka mo mo wi e a da kai fo no ko ni ma wi ngau bido bido a ke ta ta pe fe o fa ki taha e whakapapa, taha e ngāi mālohi, taha e ngāwe whadaha mo whāmiri. Ko e whakakau kau whāmu ke e whawhini, he langka kau, ke tau toka ngāngi ki ai, a ki tau tolu, ai tau ngāi mātua, whekau aki mo tau whānau i Nusilani, i ātakai koni o Nusilani. Ka bau te tau lava o o ngā we i whakataha ai mo tau sio ke mooni o e ngā we i whonuani pe au sisi e kutui e tō e tau whānau ke whaingata. Ko e whakata mai ki pe a mo e unga whakatala vau io ke i hoko pe ia e hoko tatau pe ia e tapakatoa ka e hoko e tau ngā e marohi a koi ki nā undolu ke nā ulava o lava ngāu mālo, lava whakapata pot, te au tau tui, e lava e unau nau ko ia, ke nea koi, a e tau whānau ki he kāo. Tā mea ku hoko e ngā siasi e tai nimi, ko e alu ke liliu a tō tangata, pe a liliu pe a moe tui ko e ki tau whatunga motua o e lotu, pe a moe moui. Ka au malawa pe i heni ke whakalelei aki a e tau hiki, shift, a e tau toka ngā me mea koe ku tau wanga maheni ki ai, mea koe na tau manako ki ai, mea koe na tau sai ia ai, o whakamamawha e mea koe e au ngange motokoni ki e tau whanau. Ka bau te tau ave a whakakaukau koe o mahu inga o tau whanau, tau tuki mo nonofu ai, langa ai pa mo e tau ngā ue mo e tau mo ui, pe au tau tui, e ia ai ai ola le lei ai kaha o e tau whanau i e tapa katoa pe. Oroa ki, o ku poupou ai lotu ki ako e tau whanau, ko no wā o ku poupou ai e whanua koni e community ki e tau whanau, pe au nau whaka amu ki tau ngāu e whata. O hange koe ngā hi whotoutou ngāu e koe nufai mangere mo tau e local board, pe koe pureanga whakakolo, na fuam ke ha we tota ko to be o nga we fata ko wi ke lang hake ai community pe mongo i he fa nau ko nau a fonua eni pe ko nau pe ko nau pure anga eni pe ko pe mau ina re mo ke nau tokoni ke foga kau kau ko ia lai au pito tau atau tol tau wo mai me nga fonua ke ke pasuki ha moa fish tonga niwe patau ke ofa be e tau ngai unga fa kono tau lo tika haka tau fa na fa ka ofa ofa au pita au pita ka e taim tau be o wa te tau nofo mao be yo tau ngai lo tafare mo tau ngai apsesi ko iwi e kufu puku puku au pito ia mo si isi kene katoi mo ilo i ka kato a mea koi o kuhoko e fonuani ka au kufie mao ke a koi mo tau fa nao ke tau huki tua pe me e nofo koe e atakai o siasi o fetau laki pia moe umea mo oni koe o kuhoko i mo ui tuwe atakai koe ui he tokoni e kaki nautoru ke nautoru e mahino i ange ai mo ui koe i he fonuani pia moe mea e langa hake ai a ki nautoru o hange koe ni tau nofo pe i he siasi koe whakatata mau anga mo o ye ngai sia sila ko misinare pe ko bae ho furu pe ko e a pe ko ngai a puhano pagarea ka ku te fito pe ia ki mau anga pa anga ko ai family mo ka me mi pa e tan ko te tau ku mai ki tua o nga we fata mo community pa te tau la vale ma i loi ka ko mo ngai to koni me pure anga e lava toko di a ke ta unga i putu ngai tala vau, putu ngai ke a ko, ko e lata ki, pe ko e wōti, ke lava o toko ni ki he e tau ngai mau anga paanga ko e i he siasi. Ai a ka pārewa te tau hanga o ngau e a ki upa inga maari e koi a, e lava lewa ke toko ni ki tau ton, ke toi le leiange ai ngau e kou tau whai ki he tau whanau. Ai a ka whakakau kau, ke tau toi, ke toko ni ki tau toi, ke toi le leiangi, ai tau whakakau kau, i he nofo, i he ātakai, ai whanua muri ko eni. Ko i he whakakau kau ko whaamu ke tuku mono nofo ai, a Efea Fin, pa mo e tau porokalama, tau ki toi whakasio sioange, analaiso, pe observe, ai ngahi mea kuhoko i tau whanuani, pe moyanga e tau furau mai mei tonga, pe moyanga e tupuake e tau whanau i he ni. Lai abuita tau whanau, o kuna u whaingata ia, i he ngā i mea ke he ke pē, o e mo ui, tau te whito ke ngā i whaihia, ko e trucks, me hāfua e u mea koea, o manga tunga pē ia, i he whaingata ia, whakai sēni ti, pro whapanga. Aia ka pau te tau whoki mai ki he, ke whakakau kau ko ia, o mea ko tau ngai lot whare, o mea ke tau mohini, o mea ke ngā ui tau whai e siasi, ke tau toi whakasio angi, mo ilo angi tau whanau, pe lava rewa ke tau hanga o lalanga, ha mea, e toi lele iangi, poha mō tolo ke ngā ui toi lele. Ko ea ki whakau kau e pepini, tala monu atu ka ki mō tolo ko tau pehu, mea mai ke tau polo kalama, pe tau tala no ai ko ui pe, ko e kaha o e tau whanonga, mo e tau whanau, e whanua me ata kai koe ne. Lewa malanga, tatau atu, tatau ki hoko atu, taim tatau be, wiki kahao. Mahalo.
3: Whakamalo ki a whaifikau e kirifi pope pia mwe polo kalama ko i a langi kakao me i e tala siti a e tau tuputonga. Tau wakai mohe ki a tau ki whaifasi pia tau tok foki mai ki e polo kalama hoko. Pala daisi o e nofo mamani pia mo lilieni siloni i ongi fifita.

0: O se mini te nima me he malu, ko e polo kalama talatalai whale ni ki he mo uilelei. O ko ufua whiloa ki atu a e tangata lea o e fiafini, fasi talia uri, me he kliniki ko ia a e fono. Ko e ka venga foki e whakahoko ai e pōtala noa o e pōni o ko whekau a kia pia mohono. Whakamama whai, whakamama nilahi, pia kono whakailongai. O e mahu inga ko ia ke tau tapu i whitapaka, pia kono tukuangi atu pe ta ofi. O e whakaao ngai ko ia o e tapaka, pia pehe foki ki e ngahi nunu a kovi. O e whakaao ngai ko ia o e tapaka. Fasi malo e tau mao e fiafini pe a malo mu a tuku taimi ke ka umai o whakahoko polo kalama.
1: Malo a pito linda e mao whainga maare o ko teke ka mata polo kalama ko kore pe ke whangatu e whakatapu ko awat me whare koni ka e moi mua ka au ke whaki whakalawe lawe mo o ta noa whika waki mo e mahu inga o e taofi o i tapaka. Malo linda.
0: Maloa pita o fasi o kui kaifoki ko ha kawe inga fo owe nia a hono talanoa i pe a ko talanoa i e nia i e ngai platform ke heke hepe ko e uhi ko e mahu inga ko ia a hono a whaka ilo ki o tau kai nga a e nunu a kovi o hono whaka au ngai ko e tapaka.

0: tuki i engahi loto fare ke tau kau ngā kau whakataha pia ke tau tuu whakataha i he tau fiko i hano whakaau ngai o e tapaka. Te ufoki atu kia te koe fasi tauni. O i ai hakawe inga makehe o e tauni? Whailonga e ake aho whakamaman lahi koe ni?
1: Oia, nintā koe pangopena e koe mahina fuko me koe mahina e ufa manatu ma upea i e tuku i whitapaka. Ai e pana e ia e porokalama e whono ne toki whakaosi he tōna ko osi. Ne whau pē ki whau whau me he tau ko osi. Pia kamata anga pē tau ni, pia kamata lewa e mao palea lea mo e whu tū ki porokalama koni. Te utara noa te pēke porokalama nai whai. Na e whai e whau whau e kaungau e whono. Pia nā mau whakawhi ia e ngai kulupu kawatonga. Ai koe ngai kulupu koe ni, koe kulupu e nima. Me ngai kulupu ke kehe pē me he saute okalani ko West Okalani pia mo Centron. Pia nā mau whakawhi ai pē mo e ngai kulupu pē a community. Koe kulupu e ua, koe kulupu e la taki me yonhanga. Pia mo e i kulupu pē o nā o whai whakamalo sino sumpā. I o tau he fiafi monite mo e tōpule lulu ko tōpe. Ko e programa ko nina e whakafoa whapita nei ai e tokataha pēna e kau mai mi he te whatola me tau me patunga e mo ui koina no silani. Pia na e whakaho korewa e ngahi kore koni ki he kau hiwa mai ngahi kalapu ke na wha o moha. Anga ki fo hiwa, whi kau aki mo e mahau inga ai mo ui lelei, pia kau pe ai mo ngā hei nunua kai koko koi ki he tau kakai he nau mamitapaka. Na e whakahoko programa koi ni he holo si as katolika koi ni kreninesi. Kana e whakafuofa au pito lahi sai e ngai whao e ngai hiwa. Na e whakahoko, i ai pe mo e whangi pare na mau fuaki pe, kai ke pe ko hafu Nā kai ki whahawhi au ki ka nā mau whahawhi au ngai pē, u ngai ka i kalap na nā o kau mai ki ai. O awe pē whahawhi pē ki seni, tio ke tokoni aki ki nā o ngā aue, o whahawko i nā o kalapu pē mō community. Nā e toko lahi au pito e kakai na nā o lao mai ki eni, pē koe tā o toa pē, au ku pau pē ke mau whenga pē ke whakamanatu e ngai mi. Whakamanatu e mahina koni, nā e koe mea tatau pe pukin whakahoko e tau kosi, ka ko tau kakai me i hā moana na mau e ngā waki pe mi he whono, o mau whauwhau e ngai pokalama e tau kosi, pena e whakahoko i ki manukau, ka me mi whakahoko pe he lea whakahamoa. Pā ko mau taimi le waini, mau tolu koe ntonga, he ko, ai ko mau toko tolu, ko mau whakau ngā tāmaki i e tawhakoen ki i whitapaka i e whono. Ai ko wāu, pia ko kau mo e toko taha ko William Lavak, pia mo sione kawalaniwa. Ai ko mau toko tolu, tonga mau tolu i he timi koni e whono. O ko nau, o ko mau toko ni atu kia ki nau tolu, ko nau osi mateu teu, ke nau riu kawa e nau mo ui ka nau hoko atu ki a tuunga o kuto mo uli leian. Aia koe gomi program bena e swa fao ben linta pene ai pe ngai program ma ke ke he ia. Na e os fra hoko pe aia koe wai koe kautaha koe hapai te haura ko na tolu ko na o toanga e iftapaka i okalanini. Na e os fua tutu pe ngai program ke ke kamata pe me a ulaki ko neo me. O au ke awhaka o si aika na mau podutube mau programa ke toki whahoko pe awhaka o si. Ako ki lawe pe ke ta whaake koni ki programa make na whahoko koni ki whamanatu koni o iftapaka. Malo nina.
0: Malo apito e fasi pe a kotui pe o ku na iai hota uka inga tonga nena ulawa atu ke polokalama koni. Pia na e tuku mai foki ai taha ngai hiva ai ki nau tolu kulupu kawatonga na nau kawatu ki he mahako e hiva ni ai kalapu me kumunio a onehunga. Na e vai vahe ai taha o e ngai tamai ai mahu inga ka te nau tolu ai kawatu koia ki ho o mou polo kalama o ko.

0: whai, he oku toko nia ki ono whakalotolahi ki nao tolu ke nao tuku a hono mao koia o e tapaka, ka nao siolo oloa ki he kaha o koia o e nao whanau. Ai au maino pēni e whasi ko e talanoa e tangata aiki koe ni ki e ngahi nunu a kovi ko ia e hoko ki e nau mo ui o ka pau e hoko hoko atu a e nau mao ko ia o e tapaka. E lava ke ke vahe vahe mai mua fasi ko e hanai a e ngahi foko utua ko tui ko e talanoa koe ni ko e toi whakamanatu pehe kuo osi. Mei mei malanga i e nia he tau kotoa pe o stone ke mauloto ia i ki tau tolu ka inga to ngā mahalo o mauloto pe. Ka koho o toi whakamanatu mai pe. Ai ngāhi whakautua ko ia o ko whakatupunga e he mau, e he mamatapaka.
1: Malopito linta, mako e ngāhi mea ko niku lasto lahi pe tau wakaiku tau whanongo ai e ngāhi tālanga kotoa pe whikawaki mai tapaka. Aia koe, kau laki pe foki he ngāhi māke o ko mao o tupunga me tapaka koe kansa. O mahi no apito e ngāhi whakotua ko ni, o kako kau ia he e māke o rahitaha i mamani o nihanga maumau e konga o tau sino, te hako ai pe o tau iko ai pe o mālolo. Aia koe e whikau laki pe, pa ue mantui mau pe o kau whake tapaka ko winga lahi o ku hoko ai mau mau e tau sino. Ko ngahi kemkare ko tapaka o ku mahalo ko ngahi kemkare o ko anga ko he mau ilo ko hoko he kau treina o ni treina matolu ko ahu o whaafe tupu. Ngahi kemkare ke kepe e o kaki wala no ngahi whaka rea whakatonga e unga. Ka ko ngahi kemkare ko niu ni hanga whaka fatu ai toto ho tau sino. Ka whai ngā tā re wai ke alu e toto ke mafu ke whinga aki e moe ngai o kani koe o sino e tangata. Ai e pau kau e pe moe mahaki ke he tau haranga mā nā wā koe. O le pe ngai mahaki ke he anga maheni pe ku tau o silo pe o whekau aki moe tapaka. Ai ka koe ngā foki koe ta kai tō lahi. O ku whai ngā tā apito ke nā o si aki pe lawa o si tua me he mama tapaka. Ko e uinga pe, ko e anga e nau whahinga whiohi. Ko e tā noa mōni pe, mo e whaka mōni ki ni. O ta tau pe ki nā tōko o ko mama kwani he oru ka halo, pe amo ki nā tōlu o ko mama kawa. Ko e tau anga mahe ni, ko tau loi, o alu whakataha pe a indu kawa, pe amo e fōi tapaka, pe ko tau tawha koe ki taha ki oru ka halo. Aia, ko o kai ki pe, o ko ta paka be ka ta i lo ta be o ka be mo e mo lo ka lo ia he mau mau ke sino ka ko e ko ta ola ko ke in ka wa o ka ki ha ko ma o pe ko ha nga research ko na fa ha nga fa to tolo e ka wa ki mo mau mau pe ko mau mau e ka wa tonga ke o ta sino ka ko ka ko ta paka o la ia o pe to e nga he mau mau ho ko ki nga he o ka ni tangata ko tau ilo i te ngai whare i a kau matatau, a kau toketā, taimi o tau oa i, o ka taimi o tau pukea i o tau oa ki he, si o ke tau toketā whakawhamiri, o ko e whare i a kau ne si, mo e whare i a kau toketā, o ko tau ilo lele i pe a ngai nunua, o koko maumau e ngai, o kane o sino i tangata, mihi ngāwe a mamatapaka. Mālo ninta.
0: Malau pito fasi ko tuipe o ko ikai ke pena e kau atu i o mōpolo kalama ko ia na e toki whakahoko ai ngāwe aki ko ia o e VIP hangi ko ia o ko lawe ilo i e kau whanongo pia moki nao tolo ko ia o ko nao whakaaonga i na e kau nai ai whakaaonga i ko ia o e VIP i he awareness ko ni pe ko polo kalama ko ni na mouhanga o whakahoko ko ia i
1: kelen inesi. Peko e tapaka. Ko e taho ken he mea uwhai ano talanga i lahi au pito kaupe i he lahi talanoa me he potunga oe mo ui. Ka ko e talanoa ki mau tolu ku mau ngā oe ke tawha koni ke tapaka. O koe ngai kulupo koni nima koni peko e fitu koni na e kau mai ke proklama ko nei whakaoko i tōna kōsi. Nā mau kamata e mau ngā ue mga i kulupu ko ni, he wiki e ono. Aia ko whu wiki ono ko ia o kuma wa watu ki he kulupo ki he community, pako kulupo ko e kawatonga. O mau talatala noa tu o taha i he wiki, aia ko ka paupe ko e whalaite pe toko naki o mau wa watu ki he kulupo ko toa e fitu ko ni. Aia ko talanoa ma o inga taha o kuma whuhauko, o kai ki ngata pe he mau mau whae tapaka, ka whika aki mo e bea konu hoko ki he VIP. Ko e ke teo ki tala tala noa pe ki ta wha koe ki VIP. Ko e kamata koe, ko e lawa ene, lawa ene tau e hiwa e ko ngā oe i e whono, i e timi koni o tokoni atu ki i tapaka. E na e kamata hono whakahoko mai koe, hono o mai e pono mai maui a VIP. Ko mai ia ki a whahinga mea tēne lawa tokoni ai ka kita, ke tuku ai e te i tapaka. Ae koe tau mua ia, pia ko ki hoko pe a tau mua ko he tai nimi, o ki mai pe ngā hi veipi tai totongi me he ponunga e mōi, o mau tufu atu ka ki nau tolu, o ku nau whaamu ke tuku e nau i tapaka, o ngā oi aki a veipi. Ka ku mau whatonga e fo he tai nimi ngā hi nunu aia o kōwianga, o jai si whahinga ia, na kai ki i tapaka ia ka ku nau ala na toke veipi. Pia ku whaka tata te whito e ni ki tau whanau, hanga koe whanau ki ako. O tō lai he whanau ia, ne kai ki nau isi na tōru ka una wala na toke veipi. Ka koe whare i mo e ngā hei talatalai whare o mai me kau potokoni o kuna o tokoni i mātoru he ngā ui o whai. Koe veipi o pesete hiwa nima, sahia ngeia i e te iftapaka. Aia o tau si ope, o teke a ope sete te au. Ka koni mai whaka e vei pia, ko e uhinga ko te transition ke tuku, ke kuiti. Ai ko tau mua e ne mai vei pi. Pia ku okto e kaue ma o whare i e neongo pe o ko mai tae to tongi he pureanga. Ka o mau ki tala noa pe ki he ngahi kovi he ku mau o si au si a pe he mau ngawe uwhai. Iai whahe ngai a ku lawa tuku i stapaka aia. Ka lere pe vei pia o se atu e tau e taha mo e tau e ua. Ai a utoe foki pe ke ngahi mea koni na tau ke ngahi palopare ma koe uko ke tapaka. Uko ko pe ia ta tau mai whahinga ku nau hiki me e tapaka ke vei pi. Pia koe tala no alaha ia u whae ngahi whare i vai pe ngahi whare i u whae mahe pato ngā ue. U ngahi mea ku nau ngahi tala tala i whare u ngahi polokalama u mau. Awe atu wa o atu ki community. O ngā kai ki ngā tāpe ko mintonga, ka koe tau ngā ke Pasifiki. Ai au ku whaipe ngā oe ki he iftapaka, tau tue whakahoko pe mo ma ngā oe tokone ki nga otolu. Nā nā oku nā osi, a osi ana toi tu unga ke veipi ia o kai ki toi lava taofi. Ka u ngā oe ki nga otolu, ma teu teu ke tuku iftapaka, pia mō ki nga otolu, mo nā osi ma teu teu ki taofi a veipi. Ah, ko ia pere linta.
0: Fasi, ko eni kuo ke tuku mai foki ai nunu a kovi o e whakaonga i whakatoloua tatau pe ai tapaka pe ape he foki ki he veipi. I he polo kalama koni ku mou whakarele u kai foko ato ki fufo taimin ki mou whakarele ai polo kalamani. O ku iai nai hao wakai ki he ki a whakalakalaka pe ko hano aonga o e polo kalama koi ni i he tō lahi ko iau ki nao tolu o ko nao tuku ae peta ofi mama tapaka.
1: Malo bito linda, koe maunga au e uwhai o ku ae kai ke au ku maunga au ke maunga au e pe whakafoi tui tui, ke ta tau taha pe. Pe au ku ka koe mau polo kalama o ku kalai lai o ku mau tau teo te fito ke he siasi ma community. Pe au ku mau watu lewa ke ngai kulupu kawatonga, pe mo ngai kulupu pe a youth ko e community ko e ngat tatau ka to pe e pasifiki ko e statistika ko tala no pe statistika fo moi moi ko ni ngai kulupu e fitu ko ni na e lava o fenga wa ko na to lu fo ga o sim bai ko ni ki wi ko si ko pe sete valuhiva da e ka to ko fo ta e ia a valisi ko e mi ngai kulupu e fitu ko ni ko pesete valuhiwa o kakai na kau mai ki he polokalama koni ai tapu ai tuku i tapaka ai fono na naulava o tuku e nauifi. Aia ko, vana i kāo e nia o kāo ia he peset maolunga o pito o ku hoko o pangu kaiko he toki me a pē nia. Ko e avalisi pē e talupe e maunga au e, nau e ko fuha hoko, nei hu mai, ai ko au pē tonga na e kamata mai ngā au e, pa toki kāo mai a William, pē emosione. O sai au pito lewa, mau toko tolu lewa, o to e kāo mimi kawa katoa e tau wahe o kalani. Ko mau wawe fōke ukai ke pehe ke ngata pe i wes pe ko saote. O mau kawa katoa o kalani o lukufua. O mau ngā au e pe mo hawhai ngā taha pe pe ko hawhai ngā kulupu, hawhai ngā siasi pe. Ia ku mau, o na mau koe awarisi ia koe ni o mau ngā au e, pa koe tau mua pe ia mo mau, o mau whenga ke ai e whono, ke au ke pese te hiwa noa. Pe koe au pe ke pese te te au kone sai au pito. Ka koe koe tala whatata pe ke ngai kulupe fitu kone na e whae whi ngau e ake mwena tolu. He wike e ono ki mua koe ni pia whakaosi hui kosi. Na e lea pe ke ai e mao pule mo tala noa ke ai ke whakawhiwhia na e koe pese te waluhiwa. Koe avalisia o kakai katoa kone na e kau mai ke kulupe fitu kone na e lava o tauwhi e nau istapaka. Aroko ia pērinta.
0: Malo a pito fasi. Iai ha mea kehe ku keto e fie lawe ki ai ke ta whakama a pōpō ake pō tāra noa e fia fini.
1: Ia ko e tāna ki atu pē. Ko e ngā au e koe no whai. Nea ngā pē o ku whai ngā tā. Pea ka ku o ku mau ko e ngā au e koe ne o ku mau whai o kai ke mau whakamalo i a tā. Ka ku mau au atu pē ke ngā i siasi. Mo e ngā i kulupu kawatonga o ku nao. Mawhi ngā oe ake mo ngā o tolu. Pia kui ai pē, koi ke pehe kua tau totongi eni ke whai ko ngā ke lawa ia tuko i whitapaka. Kui ai pē ki koini o ko toko ni atu ke ngā i kulupu mo ngā i community, ngā i siasi. O ku nā uwhi e kau mai ke proklama e whono. Kui pē ki koini o ko toko ni atu ke whai ake ngā oe i kulupu kawatonga, pe koi kulupu a siasi. Ka kuma o whiwhia au pito ka ngā tōru kone o ku iai hana o ngā i kulupu ka watonga pe koe au ke community pe koe CRC pe koe youth pe koe la atake. Ma whiwhia au pito ka pau ku mauloto ke mokau mai ke maunga oe. Uiai pe ngā i whika au ku te toki pau pe te mokio pe wai pe website te afono. Ua ngā i tuaki pe o ku wa tuaki pe le tio. Ya mo na i mitia ke ke pe al ko ya belinda ma lo pito
0: fa ma lo la het ke te ko e fasi ai fa kakato e polo kalama o e poni tala monu ato ki he fatongia o ko fa ga hoko malo
1: malo pito da alo
2: You're now listening to PMN Tonga.
0: Ka pau nā ke toki osi mei hea kō, pe a kuke whiwhiri pe koe hae si te puhoko. Pe o kuke lolo tonga ngā aue, ka au ikai te whakapapau i pe koe ngā aue to tonu ia ki a te koe. Pe o kuke pehe, o kuto i ai hafounga e taha kehe mehe ngā aue o kuke lolo tonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai i ai taki mamata pe se tu ata whakapuna. Koe ongo ko osi koe ni, o kua tāke ke resi sita ki ai i he apiako ki a taki mamata anu usila. Koe feitu to tonu eni ke kamata i hokaha u i he fefolau aki pe a moe taki mamata. I e taimi teke lava i ai aongo ko sini e malava ke ke folau takai i maamani pe a ke vahe i e taimi tatau. E fe ia. Ki a toi whakaiki iki a ahiki e New Zealand School of Tourism.co.nz.
2: O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai hao api, pe o kuke ilo hataha o kune fie whakatau hono api. Koe whaunga ngā we, o ku whaingataa mo whakahela, pe o ku lahi ngahi mea o fie mao ke ke ilo. Wakai ki he settle.govt.nz, ko ha website ma ai kau whakatau api, ke mao ai ngahi mea o kuke fie mao ke ke ilo i he taimi o kuke whakatau wai ha api. O ku lahi au pito ai ngahi whakahinohino, mo whakamatala i settle.govt.nz o kawai ai ngahi tohi whakahinohino tae totongi i he lea whakahamoa mo e lea whakatonga. Ke tokoni atu ki ho o whakatau api. Ko settle.govt.nz ko a website i tau ataina mo wharala anga me he REA. Pe koe Real Estate Authority.
3: As part of our Mangere Development Mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you caught Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangaredevelopment.co.nz.
2: Ko e mau timi o ki ae ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lao iafe ihe pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ae ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ae. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so ti a tau ta, pe ko e lao la puna.
4: Tanga maari ko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea. Mei houma, kano lelei au pito, me lie, pia e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Best Facebook ako o peti tovo finau, orea ki ai, malo.
5: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e lelei a tonga, mei he mano talamatangi oi o tumu umua. Ko le peke kau tāme a ke nao. A whesi ha ke he o mā lolo ka tau hoko atu ke tau polo kalama ko ia o ku hoko. O se mini te fitu me e hiva. Pe a koe polo kalama ko ia o ku hoko e kau mai ai a kori vānisi. Ko e tare ki tapure ia oi PIX pe koe Pacific Immigration Consultancy and Services Limited. Ke e fai hafa lei me e tafaaki ko ia o e whewholau aki, ke ngai me a pe o kuriliu fie mao ke e whaiha ilo ki ai ho tau kai ngā. Kori, maloe tau mao ai fia fini.
1: Kori tau mao fia fini, rintam, mao e, lere e, tonga kutu au panongo mai ke tau popa mai fia fini. Loe tau rau.
0: Malo kori, ko e taha fo Kenia kori hapotu ngā ue o ko mahu inga pia fufie mao mao pe ke mea i eho tau kakai ai ngā hililiu ko ia i he lao ai potu ngā ue. Pia kwa ataku fo ki he ehe ni ihi ko e potu ngā ue ni ko e kau taha malo hi. Ka kou tui kori o ku tonu pasika pe ia ko e uhi he unau pulei ai fefo lao aki mai ki he fonuane. Ka ataki.
1: Ko tui. Oia rinta. Upakata pe ngai whakatapu. Ai hoko tai tui he ai pokala marinta. Ko e mōni lahi, ko e kautaha mālohi, ai kautaha lirinta, ai tautala noa ke tapakwa beitirini. O kate ngata pe i he ngai mea whifurau aki. Ko e tau nofo he fonuani, ko e kutunga aweni unde pule i ho nofo he fonuani, te ko e nofo kafoki ko ki toma. I e ngai uinga ke kehe perinta, kuai ni ihi o una o sino fo fo nua he ka o kei pure pe po nga ko ni ka pa ko ke mau mau ya la to ka ke mala ko uhi nga o una ve ko ka kai o pe ko ka ta malo ye ni ka ke nga ta fi fura wa ki ka po ko ke no fo fo nua he fo fo nua ni o una o kei pure pe na to ni o no fo he ni bo fo ki ki to ka pa ko ha me o ko ke na o fi mari ke he
0: Ko ia, mōni au pito. Malo au pito kōri ko tui o ku mōni au pito e lawe ko ia ku ke tuku mai pia kātaki. Ko lawe i pena i ai a e lao na e tuku mai ki muini mai fika u akeni pia mui ngahi fie mau a e potu ngā we i he lea whakapiritania. Ia no ngā ako ia lea whapiritania, ka taki e kori pe e lawa ke ke o mai mua e whakaiki ki whika o aki pe a moe lao ko ia.
1: Maro a puto, Rini. Te uki tala noa Rini, ka ki pui pui tu a nou nou pe lao ko ni. O koe koe whonua ko toa pe Rini tā o mai ha kakai me tua. Ki o mai o ngā au e hangai ko ni koe tau o mai kakai me tonga ki o mai o ngā inu silani. Tuko whē pe a tapa mamani. O kui ai rewa ai mea e pure a ngā pia mwe ponu ngā oi ko nio ko whai ko e nao siofi. Ke oua na o mai e kakai me tua o nao mao e nao toru o toko e whai ngā maari e ngā oi a kakai ilo toni. Pia ko e tala noa ko nio rin tā ko e ko mea whaka mamani lahi e nia iha whai ngā whunua pe. Kai ke umao ko tau whunua ki tonga pe unau auea pe ufoi hamea pehe ia nao toru. Ka ko mea whaka maamain lahe nea ko paupe ke whai hono whinga ke whaka palanisi a kakai o kua mai me tua o ngā au mai ki musilani. Pea mue kakai to tonu e whonua te ria na au mai e kakai to me tua o ngā au mao e natura whainga maari e kata ngā au e rewa toko lahi ia o whonua ko ia. Pea ko e whainga ko ke whai e whaka palanisi ko ni e rinta. O koko e ngahi whito aki mo ngahi liriri ulao ko ni. Sai. Tai mga nga osi mai ai koe COVID, ta whakaake ake mai COVID. Nga e hanga he polu ngā i he pāti koe ere i pā whakangofu e ngai visa ngā au he nga e tō lalo e whonua ni ngai mea ai. Pea ha ue kau ngā ue tō lai. Koe tai mga nga e whetonga koe pura ngā ke neisi nolo. Hai nei sino lo mo nau tu ni ke sa nau to. Ta mai nei sino lo ia. Ku pau ke pasi ko pau ko si vi ingrisia ku pau ke pasi ko. Sai ka to ki la vesi ke ki me

0: te taha ko te whakamaala ala moi. Na e rireu a proklama visa ngāu e ke whonuani. Me ngāhi visa ngāu e ne alahi apu ne alahi. O ai te ko stream pe e nima e rinta hai. Stream uaki, hua, tolu, fa, nima. Anayanga pene rewa no tūtūni. Ko stream uaki, hua, mo tolu, e teke nau sivi ingrisi nau tōku. Aia koe kakai koe, te nau umau ngāu e koe, me mei koe kakai pē kua honau ngāhi, whaka ilonga, whaka ako, whaka whaitoo, ngāhi tau kei o fu u mahino pē rahi au pito, kapa koe ki aia whaka ilonga, whaka ako, Te koe revoro whāre wa mo ni mā, koe ngāhi ngāu e na e pehe pe ia o ku ngāri ngāri e lava pehe kau nusira nia whaka koe ngāu e koe ia. Aia koe koe konga pēni koe hono ririri hono koe ki whenga e ki whakapala nisi koe koe kau o mai me ku a mo e kau ngāu i lota nusirangi. Koe ririu lā konu ke tala noa ke rinta toki whakahoko ia he neisi noro he nau hū mai. Aia whakahū mai rewa e nau tau ruia e sivi ingirisi ki he kire e wolo whāmo i nima. Aia koe akumen koe na nau o mai, koe kaunu usilani koe nau tolu te nau mao, tomu ke nau mao e u ngā oe koe ni. Paka paurewa wahataha e hao me tu a ke ne mao e ngā oe koe ni, o tomu ke tatau e revolo ingrisi koe amu e revolo pe koe kakai noho koe ni usilani. Kake, he taimu koe na au mai ai koe koe a kau, a kau mao visa ngā oe koe ni koe na e mao he taimu koe reipa. Tau e ua, tau e tolu, ke tau e nima. Koe tai kukuna nau me ke whakafu o, ke whakaloolo, koe nau usia ngā ue. Koe kalasi tolu, koe kalasi whāmo e nima, revolo whāmo e nima. Koe stream whāmo e nima. Koe si e la te fui sivi ingirisi, fe mau sivi ingirisi a. Koe sivi koe niko ngā he sivi peo, koe si o mai peia e he imi e. Rinta ue koe pehe ke alpe koe ako peha whahe ngā koe ingirisi pe, pa ke hao pasi ka. Ko ngā shibi ingirisi ko niko o mai pia e nau tau. Sae, ngā shibi ingirisi rewa a re volo a whāmo e nima. Sae, koe talanoa ko niko e kia ura ki o sune. E mo e whema o koe ke re whapapalangi ko ia. O kuhi ngā ia, o koe whakahu atu rewa mo re volo tolu ke kau shibi ingirisi tinta. Ai o toi pe o re volo pe o stream e ua, taha mo e ua. Ko nau ape o kukai ke sivi ingresi. Aia na asi sivi ingresi pe re volo faa mo nima ka koe. Ha uraki o sune, o re mai ai ko ni, ka pau ke apalai visa ngā ue, re volo tolu, ku pau ke kau mo kohi sivi ingresi. Me apango rinta ko wa oange toko rahe ki ofisi, lava ko tua nga he mea katoa ki whakakato. Kusi ingresi enu ke ke lava. Koe mata ama mai a ki o tau kakai toko wahi. Pia foki ai foki ki tonga, pia tanka hawhai pia ne tūtu uni ki e. Ka wosi ange pia ai whare i whatatau ki tūtu uni a lao. Arasi i whenga tāma ki a toko wahi e tau kau ngāu e tonga nae o mai ngāu e. Ki Nusilani ki a koe. O mai ngoe ke whakaroroa, o si e la atu a siwi Inglesia a Nationalo, i he revoro whaamo ni ma, ko inu to hake mai ni ki he revoro tomu. Mahalo ko kakano, ko uho ia mahalo, pia me tafe mai a anga oe. O la o ko ni, ka hono feina e pe ke whakapalanisi a anga toko rahi ka uo mai, mai pente uo mao ngā oe mai keni. Pea, ia, mo kau ngā oe te tonu toko inu silani, na au mai o take over pe koe ha. O alua i a reiti koe koe o tae mangoa o e ki o lunga hai.
1: Koia.
0: Te uki ngata mei e rini ka ka pau kina hata i mea te koe whahana whoa maalala tuka koe.
1: Malo pito e kori aia koe ka o visa ngā we ia, e? Fefe nai ki nau tolu ko ia o ku fima au ke faile e nao pe pano fofonua o ku toi kau mo ki nao tolu i e fima au koe ni he sivi inglisi pe koe.
0: O ku te peni e rewa e linta pe koe ha e
1: koe ia.
0: Ai makatunga. Ko immigration ni o ku mea kotoa pe o
1: si toi.
0: Ya, o si toi hi lehena mo uri pe no ngahi makatunga. O tau iwe makatunga. Ko pau pe ki ai makatunga ngai toi ni ka pa umari hataha mua ki patonga tahai no usirani. O ku si ai peo no ngahi makatunga mo no ngahi fie ma o ke he peo naia. O ka ke faha faha si ni inglesi ai. Taka pau rewa ko e skill migrant ko ai foka i longa foka ko pa ke nga u hende me me eria ta tau pe te tau lau po i nerela lau ho o qualification o tau ke pa ku nga u mo hoa ko ho nga u ke tau wa o ku ke he ro nga hi fi ma o na mo no nga hi o no nga hi ma ka tu wa ai a ko ko Kau yang kau file depan pada nafu fomu kau kau bisa kehe abu tu fobia ni bisa ngau tu tu kalah nol kan kau kau jual tadi ni.
1: Iya, ayah kau firma kau ni kau bisa ngau kau kau lihat tawa ipe hafa ahinga ngau inu silani pe aku faka kalah kalah si pe ngahi.
0: Malo rinta saya ni tu kalah nol kehe. Oliri kau ni kau na stream pe enima.
1: Kau ya.
0: Kono o mai katoe u visanga na lahi ngahi visanga we keke. Tana e tamate i kanseri katoe ngahi mewa ka rau fuo tu tu fuo ou e fuo isuim te koe ne nima koe ni koe o kurotonga ngā ke taine mi. Ta kono kehe kehe ni koe o riri u fuo ou koe ya mei he la o motua. Ko la o motua rintana e pehe ni ka pau ki fe mao ka o visanga o. Keke ngao e ni ko alpe ke ngao e ngā mai chua kofa ngahi whakamuone. O una o loto ke whaka ngā ue i koe. O mare waka au, whae au ngā ue, o no whaka mōni i mai mō ngahi tau ke, mā fu ngahi nai whirema. O whaka hū ke he imi, ke nau process et a misa ngā ue. Ai aku uhi ngā rinta, na ke tau atai na pe koe, tau atai na pe muau, ke tahanga o apalai ha misa ngā ue, ha whai ngā taimi pe. Mo fai ngā tāko kolo ape ke ma o mai hacho ufa me ngā oe anga. Mo no ngā hifi e ma o pe aos. Koe aos e ngā liri ufa o rinta. Ko pure i he e imi ia a ngā oe anga. He ko pau ke apalai e ngā oe anga ia ki he certificate e ua. Ka nao toki lava ke o mai ha kakai meitua. Aine o kui koe accreditation ne uruaki. Pe aos i toe ka kui ngā accreditation koe tari he immigration ni. Ke re sisi ta a kautaha ko ia ke nau o mai kakai me itua. E nau ilo ilo pau mo e nau sivi nga he mea whakapaanga mo no whakarere o kautaha ko ia pa nau firmane le wakea. E osio no tare accreditation ia te nau te aparaere ma he nau e ngā he certificate ho ko o kui o job search. Nau wha ilo a ke tuka tauke ne. Ai aku uhi ngai ka paure wa ko tari ki anga anga ko ki o mai haka kai me tua. O toko o toki ai re wa at toko lahi. Te nau toki si re wa immigration ai ko ko ko job search certificate. Ko toko fi ha e lava he ga o anga ko ni ki nau o mai he. Me he toko ni ma fai ai ki o ma ka tu wa e accreditation quality ko na nau fai ai ki assessment he. E tau taha ko ia. Sai. O ene osi ko ia. E toi kore rewa. E he tau taha aia ki he immigration ia whakotu uatu. O kuo fie mao. A rinta. Ki hoko koe taha e ukau ngā ue. E hanga rewa e he. E immigration ia o. O whakafone konga o. O kore visa ngā ue koe. Aki a area pau koe anau tolu mo tau taha i he accreditation te mui shop church ai ai toki au mai application ia ke au o toki fai ahono o no whaka osi o apolaika osi a konga rahi ia Kau mian mahu aku fikir faham, telah noya kau ni rinta. Mereka tahu apa aja kita tahu fakuh beh tahu bisa ngau. Kini pura ini ngau yang a, tu ilo kau hai apalagi tu kiai. Karena tu tari tari ke nau tisai pe tari pe kai. Osha ngeri ni fo o, bu pura ikatoh hai immigration process. Karena usia kau aku ni.
1: Kaya. Malo, malo pito kori. Ia inai hato e. Ia hokat koe kori.
0: Ika, pe wofi ofi atu he mea fai kia tala noa e rini ka koe.
1: Ika, imahino pito pe.
0: Oi.
1: Mahino pito pe kori pako tui oku kinau tolung nao mea mai ki polo kalamani mei api. Whakaamu pe oku toko ni atu ai ngahi whapotala noa koe a poni. Ia tuku mai e kori vanisi. Ia inai hato e.
0: Io rinta, quando fare la taha, la nuova con il rinta, allo che tu fai una taha, la fina con il vishanga,
1: quando
0: fare la monia, mi è tau tau a taha in appeggio tau a parai, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, che ha chiamato, Kai ke lava hanga o anga ya o mai ha tro o fa ka o ko ma o certificate o ko na tala noga. Ko pau ke accredited ka o ta hu ya, ta ko pau ke na tro page certificate, ko me fu to ora he ko ma. Pe ko fa nga ta i ai ta ta tu fito ke ta u ka ko aku ka ko aku tu ko ri fo ta u o ki ka ta tonga ta to pilan. Ka ko ka mo e Palo pare ma ia ai tau ki kau taha tau tau. Tau a ki e... Inga hui nga kehe kehe pe. Mok fai pe ai kore ia. Ka aku kai kehe fulahi ai tau kau taha. Tau nga au nau lava au. Kau kia pe ngai kau taha au nau lava pe o pasi e ongo e tau e ua wani e. Kau mo riri upo au kwa ni. Kau tau mea pango pe ni kau tau hake hake ni fe mau ingrisi.
1: Ki
0: rewa lo tolu ya, iyo. Ane keke si ingrisi ki mua. Pea koe, koe ku ilo koe kau ya he, i he whaina ta amati he ho tau kakai. Nai o si o mai, pea mo hiki mai ki nu usilani, ata mai whae mo e whahanao, o whakau kau koe o mai koe ni, ngari ngari koe o steni pea hako iyo, maua whaina mai. Ka yene tu ue tainimi, ka pau ke he re moro ua, ke pe re moro ua. A la variriu ke skill mai tuen ka tau lau pui nia e ka wha whenga ki he. I he nofo whonua. Pai kai, ko pūre pē ngā oi a ngāti o nofo ka loa loa. Ai wisa ngā oi, he? Ko e re moro ni mā, o kuiai ai... ta uya ta hak firma ke ke bawah ke menu sila eh ah ki to nga peto ki fai mai ha fenga fo um ya eh
1: ko ya
0: ai ko ta hak ta hak ya ngai tu ni o bisa ngawe ai ko bisa ngawe ko he kas ni ma ring ta mi ko leipa eh ela va pisa ta hak ya ni sila ni fai
1: ma fa hak ka fai ngawe ko ya eh
0: ngai ngawe ko ya ko ya Tak kau mea ya, ai kalau mai dia kapal naik os atau tak weu apa tak tahu ke kita awal di Nusilan ni ada utara nak kita ini kau lepa. Kau ni os pe kau tak weu apa tak tahu kau ya, kau pau ke foki kau kitong, ni kau imagine tak awa pakai top, apalai fuh mai lepa. Kau mea kau ni nak ke fakar mata la gerei kitong, kita ini kau naik faya yang mai kau ngau kau ni.
1: Koi.
0: Tako to mai ai ngai matu a moe nau whanau. Ia koe tau e ua, tau e tolu koe nau heni e rindau ke osilo i pe. Koe whanau kei ke toi fefo ke whanau i kitonga.
1: Ko na wanga ki heanga mo
0: oi. Wanga na tolu ke ako e ni, tau koe moe atakai ko kamata ke nau maheni moe atakai. Tako hanga ke ko matu a tukange ko matala noa. Kukehe mea na talangi tonga, kukehe mea koe kukukuhe ni, eh? Tako e, whaka mea pango ia pehe mea koe kako, kukore pe aku kapa koe aisa ni, o guai ha palo pare ma se doa ki mwen mea koni ko ko tu tu ni ko ko le pe te se tu ta ka pe ka te te la wang pe ko ko si ki ta ta no a da ta ya pe ha pa ka ko ko ni ala la wa
1: ala
0: a pe ka pa i ka i ko no fa mata la fa ki ki pe tu a la o ko ne ko bla ne ke he mea na ka la ni to nga to mai ni mo family ki hen Ika nga tai ka ko ne whakatau atu ume a ngā ato o tai a koi tō ngā koe whakakaukau koe hiki whonua mai ni whonua.
1: Koe toi whoki o kamata whonua.
0: Ka koe toi i o koi a kako ne tō koe ni o kake o koe kaki palpare ma sisi en ka tau ka tai. Mālo.
1: Ene
0: sa koe palpare ma ai en. Pau tōn pe ke akrese palpare ma koe ni he community tō ngā.
1: Mālo.
0: E whai ane ngai toko ni ngai whāmiri koe ni ni ngai e uringa koe ai.
1: Malo pito e kori ko tu yok mahino pito fatala no ko ya fe fe leva ai to unga ko o ku ia ai ka o folau mai ko ia RSE e ko lave ipe o ko ia mahalo pe mo ni i ia ia te kina tolu o ku na ia to unga tata mo si nga hi family ko ni pe o ikai ke la o ke he pe ke ka RSE ko ina to si ingiri sina o ke pe la o ke hiki
0: O tā noa ko ke visa ngāwe ke he RSE a e rita.
1: Koe?
0: A, koe lā koe, no o mai koe koe kau kakai me tō ngā ko pau ke mao he tau taha e se mao ta tau koe nao tala nao ki ai. Pau ke accredited te tau taha pe lawa ke ai moe nao fika. Koe toko fia te nao lava o mai e mahi nao no pako tau e taha e.
1: Malo o pito kori, koe wip. E eu fui ao cima eleva cor
0: de cata. Eu vou passar pela indânia com. Ca coi. Eu me aco que to cor de to que ca o mai tori de no silani. O fui pela pereza já puto que mo o vai fundo ali e visa com o mai.
1: Caia.
0: Ah, é por limite te visa com ya. Ca parte que o vai visa com no silani. Tu tu ne la o ya está porque te a tu o visa ya. Te fundo ali. Todo to pro higiene. Ca que? Ca o cuco para poder me agora ca coi. Se tu tak mai pe pe te te la va ke kita va kita va la no va ke va fo ve la fa ya to kon ka pa u kai o fo la mari ma pe e ke fo ki pe e je vi sa kon na ke ha wa he tori he ko ko are a ka pure anga ya e va a to nga mo nu sila ke ma tori ta ku limited pe vi sa ya ko ya sa pe ke ke fo ki to va fa me pe ha fe ha vi sa ta o ko I think it's limited to the lava fire and fee, right? The pau, the lot of the review. I'm a wee, the how quite the way. Malo koya per in tae, kinde a lava mao at the fili. The what I miss.
1: Fa malo lahia to kia te koe korivanisi, mehe Pacific Immigration Consultancy and Services Limited. Ae toko ni koia ihe poni, bako tui. Kinau tolok nao mea mai, ki he polo kalamani, ka kuke fie mao tokoni, ko korie me he pix o ko fainga mari ke to koni sa lo te re tarilo me he approaches immigration ka ma foki aki na tol ko to ape o ko na i ho tau community to nga o ko na ma o ai lai seni fa ka la o ke na fa ho ko ai nga we to koni ko e ko tau ka kai ku mi fare i ku mi to koni ke te na tol ma lo api to kori ka ke po uria
0: ma lo api to tinta o pa
1: ma lo
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko vai malala tua kalau, moi whanangononga mo tu waki ai pleni cast ki weekendi malo vai.
4: Malo a pita te rita, malo e lau maari a hua ei ki lelei ai Tonga ko toa pek mo me anga tonu mai ke polo kalama ko ia a re teoni. O ato ai pe foki a ngai whanong, a ngai ongonga lelei ko ia me pleni cast. Weekendi fo kainga ko o stau mai e uta fo o, kalas ke ke me a lelei ko ia ko lahi lahi ko ia si e mao a kainga. Ai wike ma ko mari wa tu ne ki ka inga me taulanga ne na lava tonu mai o tiri va tu e na me alele pe au fa fie fie au pito ke kauta hani ai ke me am hanga tonu mai ka inga tonga pe mo se tu taki mai ke te au ko uhi a ko na fie ma me alele ki mo tolu ko to pe ku mo lai se ni le na lava lele ki ma to ko ni tu a pe lai se ni ke ai pe ka u pe ka ke ha la se fra uri ka kwai pe ho passport i se tu taki mai ko ka te au e va vita te ulava toko ni atu. Pangi ka ko ia ukrai pensin lelei ko lahi lahi hono fetuku a te kainga ko ia koe fua fatauni ai pe mai sa Amerika o maafoke si asimo i pureanga. Ko ia i kainga ki mou tolu kotoa pe tari tari de re ki moutolo e kaunga au e koi e plen kas ki moutolo kotoa observesi ho mou mea lere lava lere e kautahane tokonia kasi moutolo ko uia ko ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao ko uia ko ho mea lere ko ki moutolo ko ia oku o ku fie mao ke trade in o mou mea lere motu a ka e whakafo o o mou mea lere lava lere i moia pe ku osi o mea lere ho nota pe uku te kia ike osi o nota te tu taki mai koe ka te au he lava lere i ke ia e whaunga ke tokoni ate ka tahani ka ki mou tolu ko ia ku mou fie mao kotoa pe ko ngahi yuti ka o maa fo ke ngahi mea lere ngā ue paka komesiare pe a moi ngahi mea lere ke, ke pe SUV ke he whamiri a e koe pase se fitu walu hiwa o au ke hongo fulu, pe wa au pe foko tahanima e mao atu ia me kau taha koe ni. Koe fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiwa, ono ni mao no walu, pe ko ho au tonu mao pe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga,
5: O ku tāmu a ai nima tol taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mauma whai o ngau whotuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalu.
6: Komo alo ki fe.
7: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
6: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko e ni.
8: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi tai totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
7: Fai ho o siri maa mao tolu.
8: E hao i he mei li.
1: Ko tau tai miku o toi miniti e waono pe a hoko ai hongofulu. Ko le whamore more atu ke ongo whakaafe o e fiafini ko e huiko e... tō mui ko ia ai polo kalama i he whiawhini. Ka i he whanga maari ko ni te tau hoko i pēke polo kalama ko ia oku hoko. Ai e whai ai ha whapotala noa i ha polo seki ngā aue oku palani ke whakahoko i tonga i he tau mua ke whai toko ni ai a e tau kau tō leke leka pia mui ka wa wa u. O ta tau pe i he ngahi whie mao whakamo uilelei pea pihi foki pea mohono tau hiki nao tolu. Oko utaltai lele iai a e toko taha pule ki he poloseki ngā awe koe ni, manu manu fetoa pehe foki ki a kitekei aho tua kalau ke whakahoko e pōtala noa koe ni. Malo e tau mao a e fiafini kite pehe foki ki a manu.
9: Dina malo e tau mao ke fiafini. Pivia ke puke whanga maari e koe ni ke whakahoko e polo kalama kua whikaua ki maua ki ai.
1: Malo mu a ai whakautuma. Eo, malo mu a whakautuma uku he ngai whatongia ko ia i he whakatonga. Maho tau kai ngā, te ufoki atu kia teki moua ke whakahoko ai pōtala noa o e pōni.
9: Eo, malo vito alinta, kore peke u pōmalu maura atu he lot le lei ka maa e tala whatapu. Ka mata ke tau polo kalama ale teo i he whiawhini. Kai puke whakamari e koe ni ke whahauka tu e whatongian pe a oku tau whaftai ko tau pe tau ke inase kula fufu e mo ui la vai ke tau toi whiloaki i he ngalu ea pe a moe ata i he ngahi tutu uni ku whahauka ki tau tau niongo e tau takai holo funga mamani o kai pe ai whudutu o ai o dua ma ki tau tau pe a koe ngahi ui ko ia ko pau ke tau, mui mui pau ke ai. Au fia fia ke whakahoko atu ai whanonga koe ni, pia ko utui i wai tōla, ko nau mea mai ke polo kalamani, ko nau fifili, pia nau puri e pe ki whega koe ni ko ke mā kalo pe, ki heni pe ke ka wai ngahi pui ku nai ke whaha amana ki kei, ko whai e whimo e ki nai, ka kuai e fia fia lai, ko e mai whanga maare koe ni ke te whai hawhiokataki, pia mo ki nau tōru ni whai ai maheni kai mo filonga ki e ngai tau la tenga we fa ka ma fola le pe a ugu honga a o mai ai fenga mari ni ma ki maua ke ma tala no te ngai ma inga ku fa toka pe ko fa ha no nga we na be a me tonga iki o ku o fi fia ke ta tali le ai taki nga we pol ka ma ni a mando mando fito mai heni e he fefini ke fai hano tala noa ma tala nga iko dupea e ngahi mea mau inga fai ha fea ko aki bea mei ai o tatau pek tau tolu kweni i muri ni ka pehe foki ki nau tolu tau tonu ai ai ngā we kweni i tonga Manu, mala tamo ke hon
10: Ki te malo i tau mao ki e fefini ka ma alinda malo e mau fai ngā maari
9: O kuanga mani pe foki e ngai polo kalama pehe ni, ko e whawhilo aki. A tuku atu e community ki whawhilo aki mai, ai e whaituna ka maa foki ai, ai ngā ue upuwha haukopa mua ki pui puitua, ki e polo kalama mua inga koe ni katatoki hoko atu pemi ai. Whaatu ki a beha ngai mea, whima alinta, ke whihu ima mo eke mai, toki hu mai pe ke tau toki, pōpō tala no atu he taunga, ngai miniti ko tuku mai mā ki taua. Malo man.
10: Malo apito kite, fa malo atu ki a rinta. E maa whenga maari eke fai taratara noa. Ko inga ko e polo kalama mahu inga koen, pe koe polo seki mahu inga koen. Ki mua pe ke, ke u hoko atu ke fai haki pui pui tu, o e polo seki koen. Ko fi e whakauka pe koe motuan, ko manu manu pito. O ku whakakaumata maki kono tokanga kina. Ai proseki mau inga koe. Koe proseki ni ka whekawaki pia moe hange koe talamuaki ni whakahoko e rinta. Koe whekawaki pia moe no toka ngai kina make o kau tolegere ka whakataha mo nao kau tauhi. Whaampe ke ki no tiuset be, ko ki te tua kalau hange koe whakatala noa ko kamata aki, neongo koe whaiongongo ia taulahi. Ka ne whainga maari e proseki, ke whakanofo a kite, tua kalau ke hoko ko e whai o ngongo ia mo ne tokanga i kina, a ngai mea whaka o ngongo ko toa pe ai proseki ko eni. Pea ko congratulation kite ki he ui o whai ke te koe, pea whamalo he tari e ai ngau e koe ni ke hoko at, kukuna ke ngau whakamishinare ki mua pa koe ni o ke hoko at pe ngau whakamishinare pa ko tui pe ku pe fia, ta fia fia ko toa pe ai. E ilo me tau keu ke mau e ta whaaki whaka whaio ngongo e toko ni lahi a pito ki ngā ue mrose ki koe. Ka kei kau whoki me noke aha ki pui pui tua. Ko mrose ki whoko niu ku ilo whakapapalangi ko e integrated age care project. Hange koe whaka talamu aki ne whakahoko e rinta. Ko e mrose ki niki he no tokanga i kina kon fatata i mai ngai funga ke ke he o tokanga e kina mo no tauhi mo inga ele me ni ti ko ta be ti fa jo no tokanga kina ange fa la le ago na fa ka hoko rinta o ku ka we fa ka sino fa ka ta mai kon fatata i mai u ngai ele me ni ti ko ya o fa hoko ke o e proset ki koni a pe ange ko fa la la be ki te ko e ko ke no fa ta ha pe proset ki koni i i he kautau kau tau ni kereka, o tu e ka lawe mo nua te tau proseki mo nau kau tau hi. Te pek whakai ki ki anai, ka te wātu pe mua haki konga lala. Ulua ki pe ko e proseko e ni a kukulau, o ku whakapa anga ia e he pangea e sia, te ngā wea kei pe mo sia pani, pe mo pure anga tonga. Ko e potunga au e ki he paanga, finance, ko nau tau lia ku ko e pure, ke he ta whakafonga e pure anga, ya ko e tafak ko ngo emia ai fuka malu malu ai proseki ko na dolia una hanga o fuka hoko no o fuka lele pro kalama pe ko no i lo fuka parpa implementation ko ai proseki he hangi ko blau ko e proseki ni ko trial ai pilot project in ko fu fu fuka hoko ni pasiki ai proseki ko ni ma ke he ia pe ai me tu ke hanga aseria pe amunu silana ko no to fuka hoko ni pa proseki ko ni itungan e kua e whakaamu ke o la lelei e proseki ko ni kailawa, ke ngā wea ki fwoi mō tolo ko ni utau ngā, ngā ti tau ngā wea ki he tau kau tau hi, whakataha mokat nga kau toka wai wai, ke lawa ke toko ni a ke toe ngā ngā e whanua pasifiki. Ko ki whakalungu fua e pacheti ke pao proseki ko ni, o ku paanga taha ono ko ni taha palu miliona, Amerika, ai au ki he panga tonga e tolu walu, tolu hiwa, miliono, e whakarupua. E prosi kenyu, o kutau e nima, e gulele me he e uanoa ua wha o toke osi ki uanoa ua hiwa, e lo uroa kone lele e prosi kweni. Pea koe prosi kenyu kongala lahe tolu e kite, paumbe ki si whakahate ki tau kau whanongo. Koe prosi kenyu kongala lahe tolu. Konga lua ki, ko no langa ngā i senta e wha. Senta la lahe ne wha, ma e kau tōre gereka, ke tau e ki nau tōre. E senta koe ne wha koe ni, o koe senta lahi e tu e ki kupolo, kolomotua, fitu kolomotua. Mo senta e taha, ko ma e wahenga hifo, e tu e ki houma, ki hifo, e tu e ki houma, ko ngā koe ne maluange, ke ki wha tāwhea, ya bebe ho ki, ko senta koa hake, e tu e la takamotonga. Pea kumu maunu ia mo e waifunua wawau, una ukau mai ua ke atongani, toka tapuni, o ku wai musenta e taha e langa i wawau, ini yafu wawau, fitu gani tafa timu kame. Aiko konga lua kia ki te ai ngai prosiki, pea kapau te kefe mao ki te ke ta ki mana wai, pea kapau ke peheke hokata peke, mahanua ai prosiki o fafo fape.
11: Tate ke pia te fihu iko, ni mahena koe poro kama ai ahi eni, kange ko ho lame. Koe ka hako ai ahi ai pei tonga tapu mo vava o kai tuku si hapai mo ewa, pia mo yongo ni wa, koe hiko whakaluku fu aini, koe kau whanongo mai ke ta poro kama pompo.
1: Pau kia.
11: Ai fai pa nao ngā hei ni tau, koe hako hinga, aku fai e pei mea koe ni tonga tapu mo vava o kai tuku si tonga koe. Ia whenga maari a muiangi makina tau, pe to fai pe halau ke hiri ai leader da project
10: malo bito ki te feo i mau inga ko ni ku mai a pe ko ongo i apa apa si a bito ki tari feo in a ki pe u hinga ki te hange pe ko lau ke pilot ni a na e si mai be no ki fo i ko pa cheti ko na e si mai pe fa fi uma be moi a ko loto i o kaka patu ki te ta foka ampe ki fi mota wa ko to pe hange ko ku foka ta tala no ane na yangi koe whakaamu, e ola lele i tau ngā oe ku whakahoko, ae toki lawa, e hoko atoa i gaha mea ta e ea, ok. Tau whatonga e angi kite koe mōni koe ni, koe bureanga koe ni, bureanga koe ni e mist ae e premia, o ku nau whakamahu inga i, ae mahu inga koe kau tōri kereka. Pea, koe ki toi vei weu ae hangi e bureanga koe ni, o whaka e premia mo ne bureanga, mani kapneti, o whakamahu inga i, ae mahu inga tōri kereka, apta koe tau tui ki whakapapau. Pani ola lele i taunga ue whakahoko, e whakahoko e ngā ue tatau ki e toenga. Ho tau ngā hifonua kaunga api, ngā inga tape i eua, haapai, pia moe ongo niua. Pia toenga koe, ngā hifonua kaunga api kaua ea fish, haa moa. Ho tui pe, o skamata mea niwe, hono replicate, piko hono kopi tatau ai fui, motoro konu taunga ue aki, ka e tipeni hangu ulau. Kone ola lele, mahu inga ki tau ola lele, tau hanga whakahoko e programa kwa ni. Ka lawa ke tinasi, pe mai maki se niti. Makatuunga katoa pefo ke kite ka maarinta. Makatuunga pehe ko ini. Kone maa maki, kone sai kwa tau miake ke te whaoriu la tai. Kone sio mai pe tau na development partners. Kone sio mai tau whakafofa ngā oe. Kou pau piki nau toi ala mai. O tau toko ni ari ngai toi ngā kone kou ki toi maro apita.
11: Ya, pobo. Koe ngawe mawinga ni whakaoko, ka takwe e kina tolunga hei mwinga hei otmotu, o te moho mo tafua hei koe ni, e ai pe matawai e tafi maa mui. Ua
10: e tua tamak, o tua
11: tamak. Koe polo kalamani o ku mahino koe nagelawe ki ai koe langa ngai senta la lahi e wha, taha i kolomotua maa koe senta pule ia, pa koe senta la ia, pa mono ngai waa e tol taha i houma, ta taha motonga pa mō. Wawa o ki lawe mai ke tukunga koe ai, a ngā ue ki hono langa ngai senta, koe ni ke kautore ki te kamo e kautau hi, man?
10: Malo bito kite. Koe rotonga leari hoke mau ki i consultation he taimini, tara tala no me ngahi kolo he. Pea koe mea ia ku eke mai ai he. Koe ulahi hoke hono si tālanga koe taimini fulahi hono o ko tala tala no me kakai he ngahi kolo he. Taimini hu atu pia tali tali lere, pia ni taimini o atu pia kai ki tali tali lere. Ka ni ongo ia o pepe ki mau fuki e kite ka marinta hai aloa o ke tiki nao tolu. Koe ongo lele ia ko mau awe kane ki nao tolu. Hange pukoe pukoe lawe i e kite. Koro proseki koe ni ku hange ko lau poupou fefe ka maalo hepe te kepule a ngalorotonga. Pea koe tu ue taimini. Ko mau maari e ngā ue ke kamata langa i he senta koe ni ahouma. oku me ko faho ko ki kakai ni tamen do ko e fo na ko do fo imisi na manu ku mu ma tu wa ki mai he ane faho ko ni kakai katak ko imisi ku hoko ya mo ni da he a ho ni ma wo mai mo ngo le ko ki faho ko at e ko ko si ma ma ri ba ko si fai fa mo ni mo ya ri pa u a mo e ka ta ha ko ti na faho ko langa ko ni ho ma a e ka mata ko ni ga sinta pe ko to nga ko nga sinta olotonga fra ngongwai ki ho mai folton fai no siofi mo no to e analaiso e panke en a hi fonga fra prokio men to fonga fra tala ma winga ai to ki lawa ma halo pena mai u ka to ko fai nga mari ma beta hapi mo hanga to tu wakit mo a sinta ko ke hokot ke era ma ma no
11: po po go vai nga hifo i homa a vai nga hake i tatamotonga pe a ko kolomutua ko senta la hia pe mo va va o kanga de tu i ne afu i makave e man
10: koia koia
11: sai mai no sai pe ka te ia hanga hi a ngongo a muyang te ka pe mo langa a te ko mai pe ke to dana ki mai ke ngi ko ka ma ngongo ko ne pe mena ko ho ka te be ko ngai senta ko ni fa na na ki na to pe kono tau hi pe muna toka ngai tau kau tau rele ka e whakahoko i ai pe amo api foki. Ko pe mahino foko e tau hi kau tau rele ka, ko e whatongi ai e whamiri, ko e whanau, ko e whanga maga puna, ai toka ngai mahini ke te mini. Ka ku mahino ke te au kuei polo klama ako, fe ngau e akwataha pe api ako te siare koi ai ako koi ne wesiri ana, au kia e ni ihi kuna osi lesi sita ki ai ke rau whakahako e ako koi ke tauhi e kau taurek le kagi lawe mai ke kau tauhi e kumatoa kumau inga ai te whakako ni man.
10: Maroa mito kite, koe te whakako ni koe ako, o ku hau ia whakamalumalu he konga tolu, mantu na kuki i whakalawe lawe pute konga lalahi e tolu koe proseki, koe luaki koe ngai senta, pea ua, pe ngai sevesi e whakahoko ia i he ngai senta e taimi kakatoa e langa. Te koe konga tō lūru lewa umi mei koe whate fitu kong ae koe konga uraku mo e ua nofa toko nia ki henga i ki kau tōru ke reka. Koe koe konga hano tō lūru, mi mei whakataha whataha, whakalahi taha e toko nia ki kau tauhi. Koe whika wat koe mo e proklama ako ae kau tauhi u whakahoko ia i he Tupou Tertiary Institute, pe koe apiakon Tupou Hai, Tupou, TDI, aya ku osi ne kamata mai beta ku osi git fam be ke si fra hoka twen ki ka kai fonua a ulotonga lele lele ipe ko le volo u a fra hoka ye ai ako ko ni le volo u aki ai fan ki ye me basic be anga ma heni be ko o nga o fra tau ki e pe wai mo le volo ta ko le volo u aya ku mo fatonga yang ai ako ko ni ku tai totongi be git o hange prosekia totongi e TTI ke no fra hoko ya ko ko ni pe au ate whakawhi koe ni ki te koe koe toko lahi koe ni he si mista koe ne tuke osi ne tuke osi te ahu ua e mahina koe ni kuosi o me na e whakamu ke mao ha toko whanoa ua noa e le volo ho ua ki mo e le volo ono ua na na e kai ke mao e afika e kiti pe alotonga koe ni e mau takataka i holo e consultation to ko to la he kala kai un auto ki i lo ki he ki he ke he ya ko ni ko ya ko ta to tong ko foka amu wa ki ki ti ko pe hen a papa we te ta lava o wa ko i ta pa ta wi e imagine ko se ve si ko e te na foka ho ko ki ta pa ta wi e lava ke to hi ki ki o lu ma te ko ni hi ki ko lu ma se ve si pe wa amana le le ki ta pa ta wi ri ka te na to ki mo wi folo ang mo ile le yang mo i fi fi ma i ele me ni ti ko to ko ya e taim ti tawanga yo faka o haketi e ilo mo tau ke nga o faka tau bi i lo tonga le le training gun ma ke he mi ki ko fo i ko tau mo faka lo aki e we be mo fo ko nga ya tau be be ko le le lo lo a ya ko ti certificate ko fo aki he ti ti ai certificate ko hamula wa ko tai to tongi certificate wa de DJ ela wa ke na nga wa ke na to ha na wa ki mulina ai ko i le le lo lo he nga nga wa ke to ba to fa to nga ipe ko e ka we ta wia nga honi he nga nga we to tong le le ma le le ka nge ko lau ko ta mu fa lo ki e proklama ke la wa be ta wa nge ta to lo fa le le i ta un funga ko ta u se ve si ko ki ta u ka to re ka ki ta la wa hiki yang e ta fa ko se ve si ko ki te maruma pia mi ai, lava ki toi mo ui lere iangi tau kautau hi, na mo ui fie fia, toi mo ui fuoloa, ko toki faka ko a se ni ta no wa mi ai i he vo inga we bo ya ko toki a hata im ke na ke la bna to la ki muri nga a ki certificate ko ya ke ma wa na mo bo
9: po e ma lo mo no to ga ta fa ko he ko he ku ta wi lo be ko ta ka kai ko na fi fa lo a ki be time ko ta be pa ko o mai ki muri ni o mai ko mi nga we e to do mai be ha ki mi a be me to ga ki na ta o fa mo ni ki ta to le a nga nga ya ko i i to ga na e nga hi nga we nga hi area mo nga ta fa ko ta be i muri ni ka ko sina ni be ko nga fo no a muri fo ki e ma lo ko mai no ga ta ko e ki ofa mo ko i nasi Ako tofa mai si kau tōre ke reka kuna o kau ke polka ama. Ki lawa mai ki ai pēr mohono ngahi tūtu uni e malawa ke fua ke ai haki ofa ke nau inasi ai pēr mei he polka ama. Mahino pēr teo ke e polka ama tokoni ai pure angana. Kanga tēnā kamata waifta hawa. Mahina haki welfare, koe ki iwahe whakamahina kau tōre ke reka. Fe ai polka ama koe ni. Oku ke tokanga i pe moe ki ofa oku inasi ai aki nao tolu kuna o lawe atu ai.
10: Malo bito kite. O mau inga o bito ke u hanga o ki i whakamala ala ta whakua ni kite. Koe waa koe niko whakamalu malu he mia, koe ngai waa tokoni la lahi ai whaa. Koe ua ki koe tokoni koe ki heka. Koe wahe koe mo tokoni ko fai koe he mia ki koe kau tōle koe kau whaingata ia ki te, kau whaingata ia o kuna uma wahina toria mi he mia, ofisila hi he mia. Mea pango pe kuma umau ki he kehe hinga lungu ai tuanga. Ako mau tōle umau i he whare kone, tau tōle kone whare ti oto, a wofi okto pe ki he mia, koe wahe koe kau whaingata ia o kuma uya mi he mia. O wale mo ki koe tahataha koe whatonga eang koe nesinolo. Koe wahe ia e kau tōrege reka. Koe wahe koe kau tōrege reka, o maue mi he wahe ngā pānga mālolo koe ni koe nana katala noa kia. Ai o kui he turiki mei te mo ia e taha. E kau kai ke maue i he ni koe wahe ia e kau tōrege reka. E wale mo ki me e taha koe maa fafine. Ai koe maa fafine una u whingau ea ki e pe mo i mia, mi mi whakamaanga he mia. O tue wahe pe mi keu na whae ngawe ta tau na tula ta tau mo ki mautolu. O tau tolu ki te. Aia kuna wahe na toria ai e poa ki e wahe ai kau tau ki. Ai kau tau hi. Ai koe wahe kau tau hi o whae e deria me tau tolu. O kui ai pe me monu ia e kau tolu gare kau tau ai ma kehangi mi ai ngahe langa koe ngai senta. Koe ngai sevesi koe kau tau na talanoa ki ai. Ngai sevesi koe koe ngai sevesi pia ki whae ke whakahoko. Ke lawa ke hakea ki eke mo ia e kau tōre gareka. Au ai wai se wesi kweo kau ai ere ai tokoni ki he haka ni hiu na tōra aku atamai ngalo ngalo. Au mawhakatupunga ki na tōra ko ki motu ange pe aru ki tō e atamai ngalo ngalo. Ke tau omai ta tōria ai kau matau tau ki na whae ngāwe koe. Ange koe kau ne si whae whingawe aki mo ipotu ngāwe mo ui. Rekoti enau mahinga mbi ako tope proklama kwa taha ko tope e hanu le faile mo ne rekoti te tau te fai fai ngawe tatau pe te hanga lewa o ai te maisi po no fuka ilonga ai ngawe uko tonu ki fuka hoko ki he vai vai ko tope ke lawa ke tau lawa o tokonia ki haki aki e mo uye vai vai ko ya ko tala noa ki he kai ko ya be ki te ko proklama kong hano tolu o gwen gwen tau mwea ai tau prosiki, o wei ki proklama taha koe whakarerei ki api. Whakarerei ki api, o kuhinga ia, o koe taketi pia mai kau tōre gareka. Hange koe ni whakataha taketi, wei ni hi koe alu wheelchair, tau tumotoa o alu wheelchair, kai ki toi lawa ia o mepe u hiki, hiki pe, tu pe to hiki mai, ai ati tau kala mau tala tala no mas mahang wato lo to skama te tala tala no agoni mengai api ni hi kusi hanga ia fa papa ki hoko te ngau ni hi be ko ha fe ma wi wi ai wai wai fe ma wi wi ri wai wai te tawala to ke kawai hanga ko e fotu hakimi a he ke pitche ti fre kaukau u vanga fa tapu ke unga ke tokon ki wana ato ko taila ke fakalere ke tokon ni be ki no ke fe ngawe aki pe mo alu ai to taha to ri ri ka ki wa taimi e si we si a ele mo ui ko nga piko mai hai hai mga isi u ko ai tu ta dori por kala mako to kon ki api ki ta hanga dori o to koni e ka ti ta e ke pika na tol fai sabe e kana tol a me pang ko ke fula he ki se ke niti ka ko hai na fe ma u vivi ko me ta lo ki si o ki fa kale i ki malo
9: malo e lintau ke ha fe hui me ya ko ki he mau ereva tanga tane o fraige ke ereva he goni webe ngai toni te ria na aho de tawiku e ki tonga o rao tuku si mau ngai senta na ko tau tol te tawiku o kau i he hono toka kan kina ki tau tol i tonga de hafi i lina me tafagi ka kai o ilo peo ku mawe tau tai miga tuk tuk mai fa fa ma bo
1: Malo pito kite ko e ku fatala no at pe aku ki he pule ko ku lau o tangata iho o mou kakao mama o e ki vavao o ku mama o pe ataha o ku ikai ke iai ha nau vaka ke uta i e ngahi nau nau koe o ku mufie ma o ke ave ki vavao ka e tuku e funga fonua o ku iai e nau vaka e ua pe a koe kaunga api o fitaha ia o tonga tapu ka ke ko e fotu fra ka ka wa tu pe ki e pure o polo se ki ko ni ko e fa ka hua pe ka o ku fa ma fa na ai vai vai pe mo e fa ta la no ki nga au e ko ia ku a na e fa ka mo he me o lu pa ko ni ko mo ka mata ai ta ta la no pa mo e fotu tu ko ia o nga we ko e fia ilo a tu pe ni a na e la vi foki a manu ane nai ko ka mata ai fa ta la no ki nga ai kolo Ko e hanai ai waha ata u ko ia o ku mou pehepek te kei ke au ai tala noa ki ai, ai waha ata u ko ia e malawa ke o ku pe o ku taaketi pe tau mua ki ai, ai ngā ue ko ini. Ke whai ko ia hono tahui. Waha ata u ko ia o e kau vai vai pe o e kau tō leke leka.
10: Manu, mahalo pe olita, ka tak pene ki motu motu ka ko hudu pe na uhinga ki he ta ube ka mata e na ma o ke na ka uma ki polo kala ma e o ton be ma u
9: ko yo
10: okay io a ko tu ko ta mini ri nda ka ta ko e polo se ki ni o ku ka mata e he ta u ono ni ma ko ki na u tolu ta u ono ni ma ki o lunga e ata ke na ka uma ki polo kala ma toko ni a polo se ki ange ko gula u ri nda ki ke he me me ko ni ko ne sinolo he va henga malolo nga no ta no to yo no fit mahalo pe va veni pe hange he pri anga o ai de mahino tu ku ma goita u ke pe ko no nimba pe ko no fit ka ko tu ye linda ko he va ta u yokta di tai mini pe ko ne le tai mi ko o se ta unga velanga e ata pia ki ta ha ka to le ka ha ta ha pe e fa mo e fi alu ki ta u senta o no fukia te ku fa mpe ki fuka hoko ene linta. Koe shinta ko ni fa ko ni. E faka nau nau kakato. Ake ngai nau nau ko nau muri. I maumbe i muri. Ka e ngata pe he aho linta. Pa kwa mpe kite ke tana ke tuya. Koe hange pe ta uso mention ta ki te ikea. Te koe ki ha uhi ngai a linta pa mo kite. Koe loto penia o e kautou regeleka. Na e fai e sawe e ki mua pa fa hoko prosik ko ni. Ya mahino mi ai na loto pe ka tu rikere kai ki na u o mai ki he senta he tai mi aho pe na foki pe ki api ko nga ke ki matau he e tau he no fa family eh ako tu iko e o si o loto ya ka tu rikere ka pe hang he yo he pure anga of ka hoka proseki ko ni ki toko ni kana auto
9: malo le ndao de ki ho ha agi e wa e go hi ko ta motonga o ku ofi au pito ki e wa ko ke ai ko de mauhanga mo to nga e wa ka tonga e te hi foi a pai mo ma ki ko ngai ka ko nuka lofa pe a mo vai lotu ka to tonga tonga ko to e tu ko ki kolomo tua a pe ko va tu ko ki na to to ngai da to ne ongo ni wa ai ka hanga lau e ai pe aho a e hoko ande nga wiki ngai ki ngai mo tu mahalo ko e ngai kong kong ala lahi e uni hono hono kamata e polo kalamani pe mono tu ko ate ngai fakai ki ki ai a te wata bea wahi hataimi ko hei hange ko e me na lawe ki a manu o fatungi ai e fasio sio hanga e fonga e lawe ki ilo lahi ai e ngā ko ni pe mo polo kalama maho inga ko eni a mo toru mo mea mai ke polo kalama ko koe pe tau a whepiki piki nga pe mo tau ka nga i tonga eiki tau ngahi kolo mo tala tala tika e telefonia dia dalange ka asia de mautimi o e turi ngau tolu pe ngai i nga tolu tuke nga o mai o whamantana ngā au ngā ni he koe tau whanonga ngā ni te tau ho holo ko tau pe o a o ke tu unga e ai tokoni e whi ma o hakao tokoni ke tokoni mai ka ki tau tolu tau loto lahi mo sino lahi dai min kai aho te tau toka vai vai ai pa whi ma ngai tokoni ngā ni ni tā mahalo ko ia pe e kuhi ku vame a hoko mai whilafoa ki tuan ka manu ki ni whama popo mai ma polo kalama ka tau toki vete mea malo
10: Malo pito ki. Ka ma rinta ko e ki a tala tala noa koen, lawa ki tau tukua ngete ngai whamatala koen, ki ka wakipa mo e proklaman, ange go tau tu ta tau to ape to ko ni apito ni ki kakai mau inga ta no fo society ta ka ka to le gele ka ma so na ka tau ai be ki mi na nga lo ki ti ka malinda ko wa he ko ka to le gele ka ai ka tau bi e ai go ka tau hi ko ki ka to le gele ka o go ai mo ki wa he wa nge ve he ma hi na go to ape e go ta ne le le mai ta ko ka ma wa he ko ya me me ta ko ko ko ko ni ta la wa ta ka ka ta e na ma we na van ki wa he nga e a ko so ka la te tai mu na o si ya mai ki ofsin ka la no ne mo ta ko ka ka ko ki to la te au ki ti ka ma rin ta ka ko e na o fi e fi ya a pa ta o si o pe ko e ka ma ta e polo ka la mo ka nga ta be fo ga e ki te mo rin ta e ku ko e ta u ta mi ko e o si e sin ta o ba mu ki se be si e ta fo ha ko e ma we ma ni to kon pa ta e to tong e ti da wa e ka pong pong ni ka ho ta pen mo de ma mi to kon ni fi afi pe to ki ki mo banau to ki fo ki ki api
12: we la he ko fo ka mata la la he ke lot mama harinta e ko e la e to va pa ga ka mi mo mo ka ta to dog sai pe sai pe ai pe a ho ga ki e ta to ni ki e wa pen mo e nga ot mo to ma no fo nga de fo ma lo la ke te ko fo ma lo to ai ma tai mi he fi afi fo ma lo ka rinta ma lo rinta si ona fa to nga mai ki nga wen pia niongo fa hoko ye tonga au tawa ko me ala hita no fuma he funo mulini au ge ngai toko ni uta ina sa ka to le gre ka am si anu sina ni gwa ye ai social security system hen wa ki va me welfare tonga ina to pa ta ta ta tu he tonga ale leibe ko tonga ai ta wilo ta ape ta no fo ta ma si si mo ua ka kai mo ua to la hi nga we ka tu ko si ta ka to le ka mo ka to vai vai api ke na ke na toko ni pe ki na to na to ke na mo oi por ga lama ko ni mahalo be ke to fu ia fo no ai ka be be hangi ki la mari e lava ke ke inasi pe mo ha fu ke i he por ga lama ko ni ta ta ta ri mahalo ko ta lo to pe ka ko e fa ma lo la he tu rinta Ko modolo ngana mo meme ke programa ma ke he be fika telefoni i New Zealand ni awa ni u fe ta ma ke ma ta ta no no awa fitu u fitu no no no afa hiwa no awa fitu u fitu no no no afa hiwa o ke be ma ma pes Facebook a maua ko me do pe he ta wanga ko do be nga ke Facebook a ko be ma pes Facebook a ai polo klama ni mo motor me mai he en alope ko na wasi mai mi mui he papa ko na si do kai amano integrated aged care project type at be ho ge mui mui ai fra fi edu ka kai ke na wo ha ke ma nga he ngo te hang pe update me me a ko ta pe ai ai to pole ki na mo to pole ki polo ka pu ni ni ta to what away from all la from all to ge pure pe mo tak pe mo motor ka nga we ma fe ma ri o fe fini ma ta ta wat ko ki te ha to ka lau mo manu manu fitoa.
1: Fa malo la het ko mo wa nga tangata ai faga inasi polo kalama e poni aki ai tala no amelie mo tala no alelei ki he polo sekinga we ko ya o faga hoko pe a o ikai ke to faga alonga ua ko e kolo ai ai loto fare o tonga ko to ape ai sikawa wa o ka to le kele ka nga ta mai nga fa e pe mo nga kui pe a o ku tui ko tapu akin ko faka fo mai i he nga we ko mo faka hoko si lave inasi ai a eta o nga hima tu a pe mo nga he kui i ho tau ki mo tu ai pe faka amu ke o ana nga ta he ni a eta o polo kalama ka e te u fata tari at peke te mo wa hatai mi ke mo to foki mai ai ke tu ku mai ke lave i ho tau ka e nga ai nga hi faka laka laka o ku amanaki ke inasi ai si o tau ka e nga i mo tu Whakakātoa. Mālo, au pito, ka mōpō uri a tautok whelongo aki.
12: Awat, mālo.
1: Mālo.
10: Mālo, mālo au pito.

0: mau ki ai ki se ni te ke fai ke ngau ko fai ke se tfana pe mo me a ta ko ya mahar ko ki me pe ko ta na ki ai ai ta ma ba
1: e o malo tino ang mo fai ga mare ko ni ma ai to ta ko ni ko sione o ku fa am ke fai ni fe hu i ke se tfana sione malo ta ma fa fini
0: no
2: e o linda amaro o bit de mai fanga mari e ko ki fe hu pe aguia ke a se te fanno ko hi wi he i ai ton fo ke komiti i tonga ko hi ko tau te te ke world cup ko ha a sio ai poate ke tu unga o ku ia e te mi mandu i ko e ko e ma o halere i o ti ben be me he ora ko tau en ko si kai ke ha ora lere O hi ko tau te te ke World Cup, o ko fe ui, ko hanai a sio a poate. Ke ola e timi, pe kuia hana o whakaukau ke he whai ako, pe ke i fefe. O ngau tau sio i New Zealand, ko pe se te fitu ngō fulu eni a whai ako ke i fetongi pe ia. Ko ngau fie mau mo e whai ako, nau tau fie mau e whanau ke he lerei taha. Nau mau e whanau e lerei taha, kau kai ke mau he whai ako ia. Mari fa mole mole pena ko ai tun ka ma un ai tau ta no hanga ton ko hi pe wa hasio ai poate ko en ko poate an usila o no tuan pena to fa ya ko lo ton alegre i pe ya ko na te te wen ke oro pe ke ke world cup ko ko ki fe wi pe wa ha la ve mai a stefano me ton me he komiti pe wa ha na usio pe he hange ko sio ko na komiti ka poate an usila ki he ko
1: Fehui, ko tui pe mahalo na e ikai ki na ke tau mui mai, pe na ikai ki ongolelei at ke te koe. Ko se te whano o ku whakakaunga tā māki pe ia i he komiti koe o e akapulu lōkolo. Tau whakavahe pe koe atonga o ku ikai ke i he poate ia ai TRU. Ka te oange pe ki a se te whano nā ku iai peha ane i loki ai ki ne tari maho fehui.
0: Malo bit sa bege udo ke te u be agi hatare bege be ai sa go go go poate akapulu we atonga ni tata be mangai poate ngai funu go to pe ko o ku na u fu mal mal i he world rugby ko world rugby we ono ngai u tu tu ni pa ge muy muy go to pe ke ai ai ngai poate go ngai funu Ya, kami hanya berikut alat dan naik ke Fiji atau Fayako. Kau Fayako atau Fayako kan ni lontong ada mini, kau kumau dia ini ekonomi. Kau peno logo dan nama Fayako interview. Tapi us orang Fayako tu apa me World Rugby, kau ingat tay, kulina Asia itu, Brazilia, kupau keke fakakakato, mama pergi ki lava qualify ke kau ke interview ke Fiji ke. Fayako. Kung kila meron na ubiyaw kaya eh, ilo pa mahaw lahi pe, ni yung kaya na umaw, fawaw kaya ito, magwaya, ay, no feeling ko ni Fayako, ni eh. O, fawamahe no pe, kato, agwe binay pe, kauni, na ito himay, kaya na ulawa na ito, umaw, ay, uto unga, ko ni ko eh, omi me, wawak pi, ko ume, ay, feeling ake hatama, kila wa kau, ke interview, ke fike, Mufiri me fayako. Kako e koe, duunga koe ke pehe koe ke kefiri, kefiri lerei koe ha, da vai kwa mwano, fetongi mwano firi. Oku, oku malawa peia ke tu unye e poate, ke fetongi e, ka te yae, na wika pao pe, ke mwaki fahao, tukahako ki he, warang pi, te aguyai mwano ngahi umea, hange koe ni, mandu ko de ko de filipe fa yako pa wani shiny ne ko break ha pa marish ta pa ba bawre wa ko fetong be he pa pure pe fo no lo ya kawa na tu foka mori ko to ape to na le kondure ko ha fo ko to ape ko ko ha fo pa

Te uwhaka anaua mo te finis Ameria, tau mai ana e Malawa, ke uinasi he vai o enonga. O kune tupulaki mo mapuno puna, tafi a loto u kino haa, ka iku ke mou iu tangata, a sini sini a ngahi matawai.

Oine whika katoa ai mo ui, hene ka whataha mo misi te ri. Ke whakafotunga i hoto i misi, hota ka launi ne hirifaki. Tu tau hoa pea whenā pasi, pea moe taloni o e keresi. Halai sia mo ala.

0: Kaje, kata foki mai kia onevela, onevela te foki mai kia te koi, kamata mai tau polka ma, malo.
1: Io, malo pita e te vita teke kamata e tau polka ma, ko fafungai te piso peke, peke a uheina. E wha malo lahi ko inga koe lotu lelei, tatake ake tau polka ma a piso pe. Sio ke tau tau lotu ai tangatani ko taimge hiko palestini e. Wha malo a te vita e te teu lotu lelei pe a falau maarie. Tau kresia, teke kamata e tau polkala maa ula ki tafe mai pe kresia ka veinga po teu teu e bisa pe maa tau tolu. Ko ia tau tale lei ki mou tolu e fia finu kai pe ko ia te itaka tau fafitai ko inga ke tau au mai ki kamata anga vae ua e maa hina halafononga tau au mai ki vae ua e tau i e kamata anga o e ono e maa hina pe ako e polkala maa ko omi e pe pe tiso pe ke tau kamatai e polo kalama hono ngufuru maawalu e hikule o e whakatua merie e pongpongini a whao sune o e uafe maawa no o tau whawhetai o tau kauwhataha mo ngau tolu he ata o ngō moe o pe me otu tonga, New Zealand, Australia, peke Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pe amo Siapani. Koe kaweinga e pongpongini, o pehe a hono whakarea koe tū uta a e lotu whakakaristia ne mo hono whakatoka i otu tonga. Pe mehi tau taha fitu, hiwa fitu, ke tau taha walu no noa. Kau te ai atu, koe tū uta a e lotu whakakaristia ne mo hono whakatoka i otu tonga. Mehi tau taha fitu, hiwa fitu, ke tau taha walu no noa. Wai e le soni hulhulu to ia me kosperi i to he mātiu wa he wawalu e ka vesi hona tahi wa ke he wanoa koe whikau lahi pe ia mo woki mamani o ngahi kakai ko toa peke hoko koe whikau wako e koe ako whoke atu e uheina ke te koe ke whai on whotau lama i tau kamata i tau polkalama ni whoke atu e ka uheina teitai malo
2: Io ko pe mo ha fa malo la he ta wa sia vai bon pungeni bon bon fo ko ni ange ko la ve ni vela ko ta wa sia mai ni rak week e o yo no imagina te a ko mai na ko sune wa fe wa no ta wa fe ta ne kai tu nga e ha ka ko e ofa to a to sia mo mai pa fa malo ka ki mo wa o fa fika ano ta ta ki mai ta ki fatongia hikule o e fato amerie i he bon pungeni amalat ke ta to ba ka to ale ba lo ma li e fa ma lo ki ai mo fa ta la ma mai ta pro ka ma pe a te fa ma lo se on o nivela tu po io no fa ta ki mai e ta ka ve nga e pon pon ini da ko ia ko fe fe ai ba ko hi ko fe fe la ta te le le ta pro ka ma pe fo ke ta fa ma lo ki ta ai piso pe piso slon la la ve ki ma o i vi ma lo hi ta le le ma e pon pon ini ki ofa pe o toa i he tau programa ka ke ko na ku ke o si a fatola mama e tau ka ve nga ma hu inga mo fa fa i he pon pon ini ai a ko tu uta lot fa kristiane ki ono fa ka to kai o tonga i tau ta fitu hi va fitu ai a ki he tau ta valu no no a a ko ia o ko lulu me ma ti u a wa to lu ve sa hi va ke wa no a ke ke sa pe ko kore pe mo ke hamo au tuku mai e tala teu ki he kawenga mahu ingani ke whai ki ai ha atau a peto ku whahoko at ke ha tau whehu i kake katak pe pisope ke tuhulu mai pe mo a lawe i mai o no tala teu e kawenga mahu ingani ka toki whahoko atu ha whehu i malo pito pisope
3: malo pito lontoni pau tau whawhitai peke o tu mafmasi ko ia koe tui o taimi mo i tāniti, ko tu e whaese whiri mo whaingata, ta o si ma e pongpong i whakolo koin. Wha malo atu e ni ki e ngā whaifkau, ke te vita maka pe ki a ne vela. Pe ko manatu pa pe e o ofisia ma pe ku wakai atu ki e to o lere i e whatogia mo no whai whakamato ato. Ke kono ke ko mon fano fo patere e patere pe patere ke ne mat ka ko mo wa fo ngo fu ha ko na ko o si pe e polo kala ma ko tu ku mai ai fa se ka u gloto faren fa ma lo ha tu ki he se i me pe mo to nga polo kala ma pom pom i ko ni ko no i nga ko fu ko e fu fu fa tu uta ai ko speria ki to nga i ta ta fitu i ma fitu e kai nga whanongo he kai te tau kamata pe me iai ka kukai pau pe ke hanga o mai hono pui pui tua ai uhinga na e hoko ai e nga himea koe ni pa tau toi siu atu ke loloto atu ke mua ke, ke maunga maari e ke ta whaaki koe ni nga hei a e vesi folo fola ai pou pou i e pong pong i koe ni ko tala noa he a historia koe au lotu te utala noa pe he lotu whakaristia ne pena e taimi hiri ai lo e kala si pe au mai ke taimi i he tolu tolu pe ko taimi ai na e peki ai pe ko tala noa i mamani a ko ia na i nima pe a siusi i mamani a nevela ko ante oke pe amo selu sarema na ea semisi pe amo Alexandria, pe amo Loma, te heki Constantinople. Ko taimi koe na nauwhanonga mai, he taimi koe na nauwhanonga mai e tunga o e hiri a hono tutu koni o Selusalemana e Nero e na taimi ano pitu. Pe amo mai ki he taimi na e tau po pula apito e Kristiane na nau underground ko toa i he taimi ko ia. Te ko e taimi ko ni he tolu ngau ua ni mana na e whahoko ai ai ngahi tutu uni e ko hinga ko ngai ko sirio i he taimi ko ia. Ko ia mai ni ki he taimi na e whakaukau ai ai tu tapu o loma ki ni hanga waka i ahano ai tafaaki o iene ne toka ngai apito i fo. Pena e sen na ne hangai o ave ai ai toko taha koe ni. Ko sangata Augustino na ave i he ni mangi au hiwa fitu. Ke i whakapo uri au pito pea Britania te mousio ki tonga i he taimi ko ta fitu hiwa fitu. Koe tau koe ni o e o ni mangi au hiwa fitu na e na u whafono ngā te lotu ki Britania. Na na fe paki mo ngahi pore whai ngā taa e aho koea. Yo no whakatu uta lotu ki Britania koe mea peia na e hoko i tonga i he taimi e ta fitu hiwa fitu. Pero osi mea i ai fo i tau e ni mangi au ono fa pe a na hanga reva o fokotu u i he taha fitu hiva fitu ke avia e lotu ki tonga. Se o anke fai taimi koe ni ke fuku senturi, senturi e nima mo tau e no fa, e no fa kau kaua i he ke avia e lotu ki maa man. Ko se hui koe ke kohana mena na fai e ngawe koe ni. Na to ai fuku ai vai tafe lahi kono inga i he tō ai o whai Britania i he tau taha palu tolu hi vai o lako sānuari. Ko yongo tangata tō ki mua i he malanga whaivangeri o ko John Wesley, John Wesley mo siasi Whitfield. Ko yongo tama ko ni na hange na waia hafo i kalofia mai ua na na malanga i Britania pe ko makatu unga ia a tō ai o wha i Britania i ahoko ia. Pe ko makatu unga ia e na ukamata ke na unga whaivangeri o i ahua e peleri na totolo atu ai o wha pe milontoni au ki Bristol. Pe koe kauia i he ngahi ngāua e ngō tama ko ni nana hanga nana malanga pe tūrolo whonua pe koe mea kotoa na e whakatoka mehe nimangi au iwa fitu o au mwake futaimi ko ni na makehe au pita Britania. Na e mā kona au pito e tūnga wha lotu na e fie kaya kakai he mooni a lotu. Pe koe taimi eni na nau a matai ke fatu ai mo whakaukaua ke na hwanga fatu ha ke ave lotu o whakatatau mo i ui koe na koe mo whikau lahi i a mati wai wawalu pe pehe ke maa ke wai taha no. Ka koe taimi koe ni i a umai he i foi taimi koe ni osi me iai a ngahi tau o koe whakafufua koe foi tau e ni mawalu. Ta fitu tolu hiwa e toe o whai pitania ta fitu hiwa fitu na na nofu ai o whakaukau iai ke langai a la masa ko London Missionary Society na taki mu asas Englandi mo nga independent church mo nga siasi tawatai na o na fatu ai pe na donate e kakai tu mari a ko ya o ma o ya vaka ko ni ko taf to ko vaka ko ya ko taf na captain ya to taha ko ni ko Wilson e kai nga kai ke tau sio ko me mahu ingai ni a tau felave mo Britania i lotu. Pero he kai te koe ko mahu inga au pito ai whakatoka koe na e kōsperi na e maimi Britania o oange ki tonga. Isa te i e tawhitu, i e tahiwa hiwa fitu, na i ai Britania pa na ukau he no whakawhe i au ki Canterbury ki Fitu, ki ono whamana tua tau e tahawhe whangea wa lotu i Britania. Pero mahu inga au pito ya ke ewa te tau tukuange, ai tuunga historia o ave koe lotu te tau sio, whakaloku fua ki ai, ihe tafa ake o initi ma diversity. Nei wai tau kehe kehe mo ia, tau ngau e whakata, whaka ekumenikare a lotu, koe tai mia na whanau i ai a ekumeniko whakaukaua ke ngā whakataha a lotu a kastiane i aho koe. Kake, ihe nao mau koe e panau tuku mai ki tonga, ihe aia o kou lau e au, me tafitu i wa fitu na nau tu uta e ki tonga wa o mai ke wa no wa no o ta we ne wa nga wa hiva mo mahi na taha mo wiki tol mo aho e wa he pong pong in me aho taha wa e peleli tafitu i wa fitu e nau tu uta ko ya pe ko mahu inga ke tau sio loloto atu ke tunga ko na nau iai e nau mo ufa kati sai pare pe a mai mo taimi na fufua malanga iai ai ko speri i tonga he aho ko ia ko toko hongo fulu na nau fola watu ko i ki tonga. Pe te tau tuti lawe pe ko nau ngahi ingoa ki mui. Pe ko loto pe te vita pe he ki a Honevela mo Lontoni. Tau nofo pe i he laki tu uta ko ni mono whakatoka i ko speri i he whakatonga. Ko e mea maare au pito na nau folau ki Tahiti pa nau tau kai maasi. Pe tu folau marewa waka ki tonga, nau tau ma ki tonga e aho tahaua ho e peleri. Whakalolo mau pito e kāinga whanongo koe taini koe ni, lolo tonga tau whakaloto whonua i tonga e aho koe ia, pe koe tau whakalere moa. Ka ki mua i na e halai ai tu i koe ni, ko mumui i he aho wa fitu e peleri i o tau pe koe ia. Pe ko mahu inga au pito ke tau whanonga maki i he tafa a koe ia, pe koe aho taha fitu pe, o epeleri pe ki mua pe toki pe kia ko ni koe na to ai tonga ai fuo malanga e ko speri i tonga he to taha ko ni ko sione pakanan na ne faia ai fuo malanga i o tu tonga na to ta ui e sele maia va to lua vesi wa fitu pe ku mahu inga au pito kainga ke tau nofo ai koe na sija ui ngau e kautama ki tonga a wange o to puku whakatoka i ai kosmeri i tonga te a mai ke taimi na more ai mo ui i he aho koia te koe kau ia he toko tolu na si na whakapongi ki nao tolu i ha te iho a ia koe ko hapa pe a mo paweni mo kalatoni o ki nao tolu ia na nao si to tau i whanonga na whai le whakaloloma koni na e hoko a e whanonga koni ki he no ave a ngongo le rei ki mamani pe koe kauia i he mea mahu inga au pito i he lotu wakarispia ne ka si to tau hata kainga tawanga peo ka pau na e hoko ke ki tau tolu na na whalononga ke ngai whanua ki mui pe na to tau hata ha ku tau whamana tua e ki nau tolu ta tau tofu pe mo sio ki ai e pongpongi ka whoka tu e ko hea ko tau tai milon toni malo a pito
2: Iyo, ko atpe pa malola he pisompe he iho o kinkini mai pa mono tala teu i lele i mai e tau kape inga mahu inga koni. Koe kaone kape inga mahu inga mahu inga. Kako mea o maari e lahi aki, ko ho o lawa o mi kakato e fika mo e loloa e ta u mo e mahina mo e aho mo e houa hono tuku lele i mai. Po ufakoloa, ho fifia o pito pisompe ka wiko e tau taimika tau kamata atu teu atlewa e fuol. Uraki fehu i ke te koe, te askapa tato kolos lewa ki a teita maka pia mo onivela. Uraki, koe ha lewa hono mahu inga ki a te koe. Ai uraki tu utako ya lotu, whakaristia ne mo lama sa, i he ta fitu hiwa fitu, pia mo tunga o historia o lotu i tonga. Katak pisop ka fokiat, malo.
3: Malo bito e lontoni pe koe pe mōne ai rea ai punake i loa na ne fatu ai whao ko eni. Koe maka kua tō he kau tisai pare me eno aho. Lupe anoa na ane tala. Hifo ki uta kukenonga. Koe whakatoka eni te hono fu mahu inga au pito kia te au. Sai, koe toko taha ngā whamisinari au. Pe ko wongo i ange te e au. Ai toko taha kun kai lau e ta fai au nevela kun e ta fai koia. E ngoi pehe sotia sotia, paku ilo pehe sotia sotia. Oko ilo pe aku mahu inga au pito ai ngawe koini na e fai i he la masa. pe ko e whakatoka na nau whai, hana whakatu uta lotu, ko fu taimi whai ngā taa au pito, o tau whakaloto whonua he taimi koia. Se ke i taka ke merino e anga no fai whonua. Te tau tok tala noa tau tolu ki mui, ki a misa lore me ne whakatu uta na e whai, fu imaine taa whana i tonga ai. Pe be ke a misa tō masi, ko fu taimi koia au ku kehe kehe au pito ia. Ko fu i kuonga koini na whakatu uta koini ki tonga, o ku ko konga ia o mahu inga o pita historia ke tau ilo pe tau o ngo i pe tau mahu, pe mahu inga ia. Kia te au, ko toko taha ngā wha misinari e ngai whanua ke kēnau iai whe paki moi whai ngā taa e mo ui. O ku ta tau pe ia pe moi kau tamakoni. Kono kehe kehe pe na e te ui ki mau tolu ia ngai polo kalama ke ke. O mo ui ako whakatisai pare moi ako ke misiona, lea, ulunganga whakafonua. Na he mea kotoa koe na e ako na mau ako ma tolu ki ai. Kako si ika koe kakai koe ni, na e tuha ka peo pole e nau mo ui, pe na e tari e nau mo ui. O makatu ngai e nau fono ngai koe ke. Ko e nau fie talango fua kakato. Ko mea mahu inga au pito ia. Ta ku hange, ku ongo iko e au ko kia e ku puri atu ki nao tolu. Na asi mai ho nao kuri ki loto. Toko he uri tō ina asi ki loto. A lama sa te tau eke ki fe a hape mo tā feta e ngo taisi. Na e uhinga ai e makatu unga a lelei e nā ko i, a ko i tau kakai ki tonga i e taimiko ia. Kako e fwoi taimiko e ne whakatu utatu koe ni. O hange pia whakatu utatu ha kau tau. Tau wako mi he tafa aki koe ni e whakatu utatu na e whai i he tau koni e uloa ki. A koe kau ia i he ngahi mea o tau lava ke. Nau alu atu ke whonua. Te eki ai ke na honga ilo ngahe mea kotoa. Ka koe nao kui mui, koe hinga, koe ui ki nao tole vokasio ki ai. Pea ku mahu inga pito ia. U mahu inga au pito ia ki a te au, ai ngā ue na whai koe ni. He na e kai ke ia ai haki iaka, he kai ke kine lava koe kai. Eki, ko haia Paula, ko haia Apollos. Ka e tama ke ne tō, ka e tama ke fui fui, koe whakafua me e lani. Pea koe ngā ue na whai he kakai koe ni. E tokongo fulu ko ni nengo nai more mo ui ko iai. Ko no whakatoka toho nau toto. Pe ko ulea a ki te e ngai te tau polo kalama, a lea a te turi ane me loma. Ko toto e kau maata ko pulu pula e siasi. O ko lau e au, ko ki konga pulu pula na mate i tonga. Ko whakatoka i e ko speri ki e whakatonga o tau lave a he ngai heguni. Ko tau lave pe a manu vai vai he whangota lulutai. Ko lulutai eni. Ko e siafi na nau whai o leri ke whakau mai ke o tonga. Pe a ku maho inga au pito e ka te au lontoni. Tau fokia ke te koe malo.
2: Io a famalo la he atua pito piso pe koe urake e tau feu ipa fu u mau inga pito famalo atu ki ai. Ka te takolosi ki he ongo whaifikau, te na maka pea mo onivela, te ma kolosi at ke tāna ki mai boe no tuku mai e whakau kau. Kau foke atu malo te vita.
0: Io famalo atu piso pa pe ki a ueina, ka e foki mai ki onivela, foke atu ka te koe koe ha ha o tāna ki mai ki e tau polo kama koe ake pongpong ni malo
1: ia malo apita e te itapea po malo at pisope e historia mau inga koen tau whanau ngai tau ngoi tau maa whanape ku kehango to e hulu imai i whakau kau tatau na whei ngai pia mo te vita kusio e whei laulau na whai e tau whanga whanga kui hu whanga whatapu i tonga na omi o tō tau e whanuani koe ngā kai merino e tau nofo sai episode oku fa ma fa na ta no fa ka tu ke fo fe mo ki tonga we na pepe ke ka fa no ke fa ya ta ki ta ta la no me ya me ta fa ki ko ni ko e ta nga ta ko ni ko captain cooki pa ko ilo ni ta kai na ne fa he ma ma ni ko ni na e ko ne tu uta ko i tonga ko nga ko ta lave ki he ki alu ki finga ko ki fa tu uta e ka misnare i tonga Mandu na ta no ta ki mu ak ai fai ke misionare pe mo evangelio ko fetau laki ok fetau laki ai fai evangelio ia ai rea pe mo lunganga ko misionare o ia fetau laki ko te me ma mani ke he ke ma mani ke ai ke ko men ko mari ia ai ko tu ke ta no ta ngi tonga ke fanonga nge kau fanongo he pongpongini ko ma ko ke episode pe dai pe Captain Cookie. na ni hanga fatonga i ni flau honoa mo tolu o kui ai ai fare o kulanga he funga sia pe koe, koe maka nai ngahi ake ngai faitoka tokua koe faitoka e kau eiki lalahi o e fornua koe mekana ni hanga o ripoti pe ni hanga o whaka o ni hanga o hiki i he historiana ne pehe na ni hanga o siofi ai alu a kai, kakaina e fifiri e nau alu o punou pe nau hugi e fare koe ni pe kui e fare koe ni na iwi koe fare kapu Pea tokua na iai e taula o kunofo i loto he fare tapu. Pea koe fōunga ia na e pehe, koe lotu ia na e whaitonga i he kuonga ko ia. Ka kumahari e tau sio ki ai, aina nau pehe, koe kau tangata koe ni kau taula o nau nofo i he fare tapu. O kuo e kakai, kainanga e fonua koe nau o o tala tala e ngai whaingata ia e nau ngai paloparema whasuo siare. Tokua unofo, e kau tau la kui ai ngai lau maari e nau whetai aki pe nau pehe koe taim koe ku peki ai e kau tu i e whonua pe ka kau eki la lahi e whonua na e pehe aina nau pehe o ku lava ke nau tala nau mo ui pei puloto pe koe taim koe ave e nau whai ngata a ave ke kau tau la pe ku whai e tala tala ki puloto pe ku omi e ngai mea koe ia ke omi o whai aki a hono wha mo ui si o tau kakai koe kai kulawe ki mea koe nipi sope koe sio ke whai ngalotu na iai e whonua ka ko ke whakatu uta ko ke hango omi pa ke tak mamata e tau whakau kaumbe mo e tau mo e tau sio ke taimi na e tu uta toi koe fukuonga pa mo e whai ngalotu na iai e ho tau kakai eh? Koe oku oku wha maafana ka te au he pongpongini e ku sio atua e pore taki ko fai e kau misnare koe ni e toko hongo fulu. Koe meka ko whakau kau ki ai pisope, hono teu i ki nau tolu. Hange kia te au, koe kakai na nau pore ke ngā weni, na nau womi pena e iai whahinga mahalo koe malanga pe, tunga malanga pe whahinga koe omi pe koe poto i ngā ue. Na nau omi pe e nau pōto i ngā ue i ngā hi mea kehe kehe pehe mala e kehe kehe. Ke omi whataha pea moe, omi e kōspeli. Ke whai aki hono teu teu i ai whonua e pisope. Ku tonu nai e ku mau pisope. Ki wha maalala mai pe i tawha aki ko ia. E kse atu he. O teke mahi no nau whinga e lotu he mea omi ai mai ngā hi mea kehe kehe. Ke whai aki hono teu i hake hau whataha u mea kehe kehe kai ke fuloko mahi no ka te au. Eh? Koe te whaka tu e uheina, teita?
2: Ia.
1: Te whaka tu uheina ke...
2: Kia ki tāna. Ia. Whamalo tā pito ane vela e, kou whamalo lahi au pito pito ke te koe, pia nā kumare ia ho tuku i mai fuirea koe taki mamata. E, o kata whamalo tā piso pe, he koe tā fui programa mau inga pongpongi ni o kura ki kamata, taki mamata, piso pe, kamata me kamata anga, tau tai fitu hiwa fitu, pe toki whai mai. Ka koe a piso koe koe tau tai mi, te wanga ato ngofu i whiu i koe ni e ua, whataha i mai e, whataha mo i whiu anu vela, koe koe koe tau tai mi. Koe hārewa a piso pe, a ngai pore koe ana, nau whehanga hangai mo ia, i e taimi koe ana, nau tu utai i tonga eiki. Pea koe hārewa hon nau iku a ngā, ai ola e nau ngā we. Kau whoke at pisope, mālo pito.
3: Mālo pito e lontoni pa kofa mālo, ka nivela e neo me whakau kau koen. Pea koe taimi koe, te tau whoke mau pē ki a Semis Kuki he taimi nai whanono mai ki tonga. Mana tuange ka inga me he senturi taha whā, o au mai ke fu taimi koen ko o Columbus e taha whā i wawā ki Amerika me ka tama ko ia. Na kei whā i pe unua ki koen koe ke na whakakolonia. Na teke whakakolonia na au mai pe o whakatiu tiu o whainga te ke oko. Pe ko hoko ata ki tua ki a in neo na wang ki tonga pe o mea ingoa ka tau tolu koe kakai i anga ofa ki tau tolu. Kana e toi mai pe whakau kau ia ni mui mea. Pea iku ai ki Hawaii one peke ai a Sam Scook, asie i heni fonuani, a mea na nau whai ke fonuani whaka kolonia ya Sreliani pehegi nusila. Ka koe futaimi e koe na nau onge nau tolia koe ki ai, i e futaimi koe opio whaka siu sio ki ai. Ka i kai pe ke invade ha fonua ko paulewa ke ave nau fo i tamua whaka osi koe slavery trade. ko ka wi henga me ana na fai ke fu afrika pe na tetu ko to be pa ko ngo fa lo ma ta me ku te si o lo to ke na ta o ma na te na wo ma i na to lo to ko ni ka ta to i ka na na pe na to na ma na fa na hi asenita ke ke ke na wo mi aki ko ya fa fu fu ke ta mi ko ka ta fit fit to lo e ta si o ke ke ta mi fit fa ha o ke ta fit fit fit na ya pe o fa ka si si ko ha fa nga me ma ta bai bai ka na la ma na to le na wa kai ki fisi pe na la ma fa ka kolonia e ta hua tu moe me ka o intia ha ta va lo no to lu pe na la ma o si o ki ki ki nga fo no ko to na na na na an ta ko ya ai ka ko e ko me ko o si o ko ki ai e ka mi o ku ngo ye ka te au e ka la no ko ni na ma wo ko ki ha fo no ko alfa ta ta pe ki rusia os ma u la va le i lo lu nga ka fo no ma i lo ka ta fa fa social e tunga fa politika e ai fo no ko ya pa ma to ki o ki ai e senturi i wa ta pe ko e ko ko tunga ko ko e wa ta ha me wa no ai ka tunga ko na sia e kalas ai ti ka u misna le ko ni na te te u pe na to i he nau e nau to i ai na fa pe ai na kalas a ho ma te ki na to pe pole na mo ui ko ko ka blacksmith ko ka tu ki ko mea o mai leva ki ki fa a nga e na skills e fo nu ko na ko nga o fa lot ko ki e pe na alu fa ta ha pe ai ko na ki mea ofa na i lo ke o tu am pe mo ki nga o na na fa i ke o fa e langa fo nu ke na o langa ke fo nu ko ya ai ko ko ma ho inga pito ya e he taimi ko ya Oye, ko e ko na na fe hang hang ai e kai ni ko ya ai ai pore ko e ai na e ai na love te ki ai na e ba na polo kala ma ki mua lolo tonga fu tau fa lo to fo nu tonga fai na ta au pit na ke ke ai ko tau no fo ko ki ai e tau loto to na ton ke fo ke va kai e po ha fa na me na wa o to ta na ba na fo kana na o ko ma pe fa na ta na na loto to a pege na no fo pe tonga pe ne mo na ke tai min na na la me por kala ma o kai ngo u na na fa to nuria ngo tama ko ni na ke to ko ni ke nga ka fa misinal na ke na to ko ni na na to ria o ka ke na ange de ko na loto ki ai ha na fa ko vi ta ka kai o na u ange ko loto te volo mo ha ta la no na fa ko ke a ko be a ko ni ko e fu tai mi ko ni o ke ke nga o fa misinal o ku ko kasi ro aki ko fronted mission ko frontier mission ko kinau tolu ya o i he frontier no fi hanga hanga i mo fainga ta mo be ko to pe ko e ko mo nai ko ka kai ko ya te wi na tolu ma si lan kinau to pe yene ka kasi ni o te pe ya ki ngasi asi pe u fa kol pe o ku mama mo be ka ka ko foi tai mi ko ni he konga ko ni na frontier ko to pe na ngawe pe na wo ko konga ye e na ma nga ka ko me ma nga ye na tolu e na complete confidence e otua e na tui ta ele e ye ke otua ko ne e ye ma nga e fu ma nga ne ba na fo nga ko na tolu lo tonga fai ko tau pe fai ma ba e u ate ta pe he ke na fe ma le le ake ko si konga fai na ta apito ni. Konga faka o fai na. Kiri kotu pa ula kina, faka aongo ta koto a ye fai ngufua nga faka misinari e taimi koi. Kwa fai ta fihi na e fai he kal kama koni e nivela ma te mito. Fai na ta apito. Na fihana hangai me mate te me mea koto pe aho koto. Kwa nau ki koloa na ka asi he ka inga. Kwa nau mea koto a pe na e fai. He kate ta honga toto tu wake. Tua ki e ngahi mea kui e taimi koe o kei whakapo uri. Kaka fu taimi whainga ta au pito ani. Ko kohono hinga na iai pe e tau lotu, hanga kulawe ka ane vela koe ki ai. Kaka taimi na nao whakatu uta ki whakatoka. Ko e whaka ofa moene whaka ofa na nao fuoa koe ai. Pe koe rao ke taimi na nao si manele haloi koe ngā koe kawo e ki, te nao o ki haha ke, nao o mai ki, o fe ave a ki holo ki nao tō. He nai kei ke taha pe pūre he atu tonga he taimi koe. Mana tu ane tū koe he taimi koe, aku ke lau maari e pea, ai a ko mumui he taimi koe, pea iai pe, pea mo isa, te foki mai pika te au he, mumuri ki haa mea, eh? E hata kala ua koe. Toki toa muria ki he tau koe na ki o fau mai koe ni koe ya. I hi fō, ka koe taimi whai ngā taa eni. ko tau sio ko ka futai ni fai nga ta apito ia ki ngau e fa misnare ayo ngau ko ni ka ko mea ko o ta wako ko mea i neang ene fai nga ta a ka kua to e foi pulo pula ia ka na e ka ke to ha foi pulo pula ka e foi pulo pula le leina fa ka toka tonga e toki to ta kai halo e ngai to ko ni ki mui ka ko e pulo pula na si to e tonga e aho ta hafitu Pero konga pulo pulo ko ya o kutu ta uai a ngai to u a e konga ke ke pe o a maki tau tolu e ngai aho koni. Ko ya ka inga ka na e ta e oua e nau loto lahi mo e na nau me nau feinga ke whakaha u a lot whakaristiane ki tau tolu. Ke nau fai mo ta e fihi. Pa mea fai ngā ta a ia. A ia tunga maala e i tau tau ku siope i e ua. Ko pau ke ato kini i. Pe apa fuwa ta ko ya ufai ngata api to ve la kini ko ufai ko pe ko kini vao ko e kini ko konga ulo ki ya ko pe ko to i ai te hoko mai ngowe mo ngowe mo ngowe ka ko hono kamata i hono kini i ko iai o ku kau ia e ki kau tama ko ni a ngawe na na ufai a hono whakatoka e ko speri i tonga o a umai ki a han pe mahu inga api to ia ke nao ke tau mana tua ki nao tolu a ngawe lele na na ufai ka ufoke atu ko hea ko tau tai milo ntoni malo api
2: Iyo, pa malo atu e pisope, pa kohi te utuwa tai pe kohi ke kuta of mai ke konga o se konga ura ke tau programa te watai pe se hui ko e ni ke hui ke whama apu e kai pe pa tato ki fokirewa ke tuku mai a lawe a ngo tangata te ita maka pe a mo one venga e sai kata ke ange o lawe mai mua ke a ngahi me a pe mo o ni me a mahu inga a nata wako pe a mehikau ngā ue ko e ni fa misnareni. Pea, o koutu pe fōki na e lava heni ke tau sio a whālok fua ki hono fua pe mo hono ola. Ko ia ko e fua fua whaha ko fukene tu uta e lot whakasiane. Ka ko ia e piso pe katake ange ki ke lave mai ki ai malo pe a tatok fōki ki a te vita mo ne vela. Malo pito piso pe.
3: Malo pito e lontoni pe kukau eni i ha te hui mawinga pito ki whaha tokanga ki ai. Pe ko e te kau whakataha pe mo e mea koe o kou tui ki ai, pe ko e mea koe kuhausi e koe ki. O kou tui ta ere e ia. Fu ngau e koe ni a tō taku na e whai he kau tangatani. Pe ko mea le lei whakaluku fua ia ke tiki tau tō. Pe ko i whakatoka i fu tani whai ngā taa. Pe ko mahu inga pito pe ia ke tau tokanga ki ai. E koe koe koe lele ia koe koe la hoko. Ono inga na ikai ke hoko ai voko ai vokasi ai uiga na tolpa na unofo. Ikai na nau mui mui e kosperi. Mo alu. E koe koe koe fai nga tahe aho ni pe atu alu pe mai kai ke ke alu toko chika nga lotu ia. Ia. Ka koe koe uiga na na fai mo alu. O simahi noe koe oke mate. O se mahina ko alu ko nga fra misinare ko o ia ko ia o se mahina te nau mate i e feitu ko ia te ku mahu inga pit te ko e nemo na e toko taha e nau tolu na e na alu ia ku mi mo ikia ia ki e toko taha e kao ki a muri ki ha mea te alu ia ki a o se foi tau fai e ni tonga a ia te a maari ko a ia toko a e tunga ko iki ai ko e foi toko hiva na nau tolu ko e kana nau ka te kina pe fai nga tako na nau fai ko me ang mahu inga taha ka te ui stu ui hesto i ai ko nau obedience better than sacrifice ko nau tolu ko nau taha ngo fua ke ui ka ki nau tolu ke nau o mai he misiona ko ko konga ia ku mahu inga au pito ke ke whai ko iki ai te ku na whanga omi ke tau tolu ai ai whai nga olu nga anga ma whai nga moui ko iki ai ko e ui ai lotu o ku kehe ia mo ui ai fono mo ui ai whamiri mo iko iki ai Ko ne ui pia ke alu mahino lewa ko inas matea. Ko e konga ma ui ngā pito ia le leina ma he kau tama ko ni. Ia te au whafoi tui tui lonto ni a ko au e mea lahi he kau tama ko ni. Ulua ki nau whanongo le lei pia ui ki nau tou pe nau mamahi. Tau eke historia i mamani ku peko. Whanua ko i mamani o ku lahi tahano ave ki mamani ahoni. Ai kau ngā whamisinare ko Amerika i ahoni. pa taimi ko ko Britania ko lahe ko ave ko ni ko a lotu pe ko lahe nge ta po aki ko i fonua pe ko ka wia e ko me mari e wa na se ko aku ki ai ko ta we ni ma valu na fai ne de Britania ke fai na o ke a pito ya vela mo va mo toma ha val dol fa to pe o fa ta o pe ta ha ta val dol ni ma o ke ha mo fa lo tu ha mo ke he au pit ta ba ma u inga au pit o ke ta o si o ai o ka nga ke ta fa fe o na ki comparison ki na wa a fu nga o ko ni ka ku ma u inga a to ko ta ha ene ma va ke ta ko ka u ia i he me a ma u inga au pit o pe ia ke te au a e to unga ko ni ko ena na ia i ko le fa ka lu fu ia ki ta tolu he fo nua a hono ka mata i ange pe ko kula pe ko i ki ai ko i ki ni ko mea fai ngata ai e ko i ki ai ko i hoka tu ko i ki he keri mo ferei mo mea e te mahala me ki mui ka ko i ki ni ko ni ko i ki ai na fai ka ka mata a mao ko ni e ko ongo he ula uma e ko fa fetahi nga o e le leku na fai ka ko fra malo e lontoni ka foke atu ko i ako tau taimi malo
2: pa kamalo ata pito pisope ki e fama apopoko ya pe amoe no lave i mai a ngahi me a mahu inga mo oni ko ia a pe mi hi ka unga u famisnare ka ko hi ko e ka u kolos lewa ke a teita maka pe amoe ni vela ke na a fra osmaha na lave mai ki e a e koe konga fa osi e ke tau raki a konga uraki tau programa teita maka ma fokiat pe amoe ni vela malo
0: Io fa malo at pisope pa pe ka wena e vela ka foki mai te ai ha me a ke lotu ke ta na ki mai ki he, a pisope e pompongini e vela malo
1: io malo bito e te vita fa malo belgi ke pisope ko ka ke ka vengan ko ta no foi ke to ta no e ka vengan ni ta ta no pe historia me na ko ka ko e ta ni e pisope matai koloa e fonua e lotu tau pole pole ngai han pako pou pou pe se te te au ki e tala noa o hanga o toi hakure mo toi makiri hake ai historia koe ni ke tau fatonga e mahu inga fo i fei lau lau he kamata anga pau nei kai kamata anga he kai halolotonga pe he kai hakaha ya deu que ko tau ma fana tau ma fana ko to pe ke ko lau pisope tau si atu e nga ue fai he kau misnare he na uange ki tonga o, i lo ia tonga ia o nofa maari e ia pena e anga fe fe e na umo ui he fu loto lo tonga ho tau kakai i taim fua po uri o ye u hanga o i lo i peko taimia e ke i lere koini hono kai e tangata i tonga pena e anga fe fe o nimea kok mahino ka te au ko o tua pe ia o ku he mea ko toa pe ka ko mea ko ma fa nai ko sat ke fai nga loto lahi na na uma ke na o fai ho na ui ke fo nua ko endi ke tau fie fia lahi fie fia lahi au pito i ngai manuwa na fai he kau misnare he fo nua rotonga o ku ki rotonga hoko ngai fai nga taa whaka Whaka matakari e tau ko ni koe whakaloto whonua e tau si atu ai e whaka ofa pina nau whewe nau ilo pe pisope nai vahe vahe holo ki nau tolu e tama kona nei amuri ki haa mea o whanongo koe he historia na e alui alto e lotu hi teni pia tafo kia pia mihe na kai ke tokoni ke ngawe na nau whai pia iku Iku he ta mani pia me he Fui ngawe na nawhai Kana ne whanongo pena Alu o ma ue waka i wawa Ua hola ai Toi foki ki o nau whonua Ka kono moni E tau si watu ki he Ka koe whai ke ke foki Ka ke koe ko tama koe na ko Na ke lawe mai ka ane nai Na ko hovare au Aia ko Primo Connery Koe ongo tama ua ko ia Na u whanongo na pehe ko I mau ki ma wai wai koi ki ai pisope nai pehe nai nai hoko koi ngo whaton lea ka nai kai koi pehe na nai ihe konua pe nawa o spoto nai rea whatonga nai nawa e fwoi mahi na taha tolu ki mua pe tok tu u taha te kau a kau evangelia koi mea koi naku kata ai koi pehe koi taha noa nana hoko whaton lea pe a whai atu pe koi ngā koi nai tonga na na fihia na wa he he inu pe mo kava malo hi pe mo fi awa ki ho fa fa tapu pe na hoko na wa ko fa fe paki ki ki ta nga we ka ka ki ta no tanto ke la we foi mo ni ka fa ma opo opo ta ta la ta la no he pon ai o mi ka evangelio ki tonga bisope a ve ni foi mi un ango hulu i atu asi o hei ma man ni nga we na fai Pe mea mahu inga ko sio ai. Ko e teu iko ni koe ka unga e fo misnare ko mahu inga. Wa ia piako o ilo pena ke iai e University of the Nation i lafa lafa. O ilo e nau nofo ki hono teu i. Ai mo ui fra lau maari e ke au ka tunga falala ka kato ke lau maari e mao ni oni pe atal toki mo vete ai mo toki mo vete ai. Me ulahe ngai fonua i muri O se hifo he tau whanau tonga kuna wiai. Kai koe whioke wei siasi heni, kai siasi upper room. Kai tahe na ngai misi o na, o na woki in tia. Ki loto lo tonga e whaingata e lotu. Whakamosi le mi me ngai lotu i in tia. O na wofo tu uai. O ngona mai e ngai talanoa, ai tutu mo ui e kau karistiane i e whonua. Ka wika i holo mui ai wili taki atu o tau kakai ke oki intia. Ka kau whawe tai, i tau tāno hai pōni ke tau sio ai ke mau inga oi. Oi hake mai ai lo tū pia me omi kau ngai whaka misnare ki o tau whonuani. I tau sio ki ai, whai aha tau ako te wita, ai ngā weni. Koi ngā koe koe tau sio ke mātunga ko māma e whonua. Ko māre e sefo he tāno e taha. O hangange ke nofo pea tonga i hai whakapo uri. O loto e o ane a fi. Pea o ku tau te waki at fokieni ke si whakamanatu i tonga i wange au tau e loto. O tau whawhetā i bisope. E whakatutu u ko ke hanga whakatutu ke tau tātā noa he historia ka mata e whakatutu e kau misnare. Te tau toki au atu ki a lore, te tau toki au atu ki a haifua mo haifua. Ka koe tau talanoa beni i he whatūta te kau ngai whamisnare. O pea koe kau helo mon pa kou salute ka kato au. E kau foi toko hongo fulu koe ni na na wome siriake na mou i tonga. Pe kou whawhetai. E hanga heo tua wha mama e whonua. No reongo e nau lotu hi teni. Ke... Nea ngō e mate ai toko tolu i te iho. Ka koutui nai kei tō e pēmoe kakai. Ka koe ngai mea bia hoko. Ta wō ngā ue, ria ke tau moui e ai mea hoko. Ia e mate kua pau ke hoko. O tau whawhetā i ai. Ka i ātaha i ai. Tene au sia whai ngā ongo koe ata tau mkoe pisope. Ke alofi hanga ngai mai mata e mea whanai lūu sia. Ngai whanua lahi mā mani. Ke alo moko sia, ke alo fiekaia, whaka ofa e mo ui. Oia e te vita, o ki whoki atu ki he tau mea, ko ngā ke tau tānoa i he whatuuta kau whamisnare, ke o mi lo tū ki he tau whonua i he pōni, e? Toi mi te tolu kau whoki atu ita.
0: Iho, ko whamau atu e vela papu he whoka pisope pia mo uheina, ko e minite tolu ko ni, ai utu mai ko e vela pisope, ko loto pe ke ko hinga ko tana ki at peako ke toki fai haki i wakai ange ki ai ko hui ko amana ko ni ki tafu amana te ta uange au el lotu ai a ko ni ko tala no are vai a me ta hava luano ki he ta hiva uano ta ue te au ta hiva uano ke uafe uano ta ue te au ta ue ne uange au ku tau tala no a fok tau tolu i he tau polkama ta tolu me he ta fitu a a fitu hiva ki he taha walu no noa sio ko ngai feto aki a koe ai tau ai koe o tala mahe folfola o tau hulu hulu me ai mo uo o ngahi e kakai ko toa pe koe kua wako aki ai mea koe papitaiso ka paureva hei kai ki tau o tau tolu o ngahi kakai aki ke hoko koe ni kua wako aki papitaiso ta kei noa pe hange koe o mai a koe ki tonga Ka pāna kai nā ulawa whae paptai so, ko tui au ognoa. Hange ko mea na ki lawa kia ki mua, ko tala noa koe ki hono whakaloto i tala ke kakai, ko lotu koe ni, ko wilo pe, ko wilo rea uia a historia, na tala koe ia ko hui ko lotu te volo, ai lotu katolika. ko lotu katolika ko wina ya e fai fika wia na no foi me loto e ko tavo pea na u go son de bolo ko patau si oleva ke historia ko mate anga ko captain kuki e fu captain ko manua ko britania na ele pa me tahi ka fa no ofia pea ne kai ke ne ilo e captain kaloka ia o ku iloto a son de bolo o ku ato ta ia iloto i pea o poto e fana mea fana con esto andau ka gomea ko tukang jai tala mai he tau mea e tau le son tau hulu hulu ki ai mo uo o ngahi ke na hoko ko e ku kawako ake paptaiso ka pana na witonga na kia ke na paptaiso na toni ko te tau ta no te toki ahe no ai e anga ko e wakai ko ia ki he mea ko ia ko e whekau ke o o fai ngā ue ake paptaiso ke na e hange ko mea ko e ne fai son paptaiso ko ia hono paptaiso ka kai o whakaului mai ko ia ke mea kai e ko ku tana ki pe aguia e bisope to fai kai ha o vakai ko hui ta tala no ta tavalu a no ki he tahi wa wa no ta pe au tahi wa wa no wa fe wa no ta pe au an ta mana ki ai ka ku ta to ta ta no ta to ta fit fit hui wa ke tavalu no no a ko mea pe ko mea ko hui ko hoko taha ke o atu e tau tu aki pa osi pa tau tok foki mai at ma tau foi fas pa tau tok foki mai rewa ki he tau polkama e piso o fa malo atu malo apito ka o atu e tau tu aki ku hoko taha pa tau tok foki at malo
4: alo
0: ko vai malala tua kalau mo fanangonongo mo tu aki ai pleni cast ki wikeni malo vai
5: Malo apito te vita malo e lau maria hu e ki lelei ai tonga koto api mume anga tonu mai ki polkalama ko ia a reteoni. O ato e pere foki anga hiongongo lelei ko ia me Planet Cast. Weekend ni foka inga ko stau mai e uta fo o kalas ke ke mea lelei ko ia ko lahi lahi ko ia si e mao a ka inga. Ai weekend ma ko mariwa tu ne ai ki ka inga me taulanga ne naulava tonu mai o tiriva tu e nau mea lelei. Pe au whawhiawhia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ai kainga tonga pe mo se tu taki mai ke te au ko uhi a ko nau whima o mea rere. Ki mau tolu ko toa pe u mo u laiseni lena la valere ki mau tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe uka ike iha o laiseni fra uri ka kwa ipe ho passport i se tu taki mai koi ka te au e wavita te ulava tokonia tu. Pangi ka ko ia u kai pensin lele i ko lahi lahi hono fetu kwa te kainga ko ia koe fua fatangi ai pe mai sa Amerika o maafo ke si asi mo i pure anga. Ko ia i kainga ki mautolo kotoa pe, tari tari le rei ki mautolo e kaunga au e ko ia plan cast ki mautolo kotoa o servesi ho mau mea le rei, lava le rei kautahane tokonia ka ki mautolo. Ko ia koe ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao ko ia ko ho mea le rei. Ko ki mautolo ko ia o ko o fie ma o ke trade in o mea lele mo tu aka e whakafo o mo mea lele la valere i moia pe kua osi o mea lele o no ta pe o ku te ke ai ke osi o no ta pe tu taki mai koe kati au he la valere i ke iai fōunga ke tokoni a te kai tahani ka ki mautolu ko iha ku mo fie ma o kotoa pe ko i ngahi yuti ka ma fo ke ngahi mea lele ngā ue paka komesiare pe a mo i ngahi mea lele ke pe SUV ke whamiri a e koe pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu pe wa au pe foko tahanima e ma o atu ia me kau taha koe ni ko e fika telefoni te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva ono ni ma ono walu pe ko o au tonu ma upe ke mau ia te ko e fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga ka mou me a
0: ko e taimiku osta minite ua pe a me he taha pe a ko kore peke o atu hatau fasi ka ko o atu pa ma aki motol koe ni o mo kau mai ki hatau por kama i he pong pong ni ki he a piso pe pa peka weina pe ka o ne vela motol ko toa koe ni mo i he ope mo kau mai ki hatau por kama pe pe ka motol i he ngalu ea koe ko ate fasi koe ni ki a te koe si ka ngalu afi pe pe fo ki ka manu i a toe tu siare manu e fetoa pe mo tu soni hala fitua pe ka sene tavo Pensimani va eno, Hoklani Kustafu, Faifikau Paula Moala, ki Hemritoni, pe a pefoki ki a Piula Faos Malanga, pe a Mopita Halalilo. Pe heka Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Bani ki Palmerston, i Afkalo Nigea, ki Handiri, pe pe foka wate tol tau, Saia Tayone, ama Saia, pe pe ka topuluka. Kiko Furi Maono, faifekau Fred Fonua, faifekau William Sau, pe amo William Tengei, ki Asreelia. Kok mo tolu ya mo me ma ngalo ya ma ngalo pe ke ta programa i he pombongini pe pe ke ta fa na hopo ate atu fas ko ni pe ma ag mo tolu mo ki mo tolu ko ta pe ta lo to nga nga u i he pombongini ka mo fa no mai ke ta programa mo nga u nga fa ma ki ka fa uri lori ka fa uri taxi ka security e ka mo tolu i nga fa nga u ta la manu ate pombongini pa ka ke ngalo e ta fa na hopo ate Nengai feitu u ngau iai, mui kau ngau e kumu ngau e ai, ma mana tua ma pe ki motoru taku ata pe talau lo au, me fang maringi, ma ki motoru e pongpongini, pe pe heka ki motoru, mo i he tanoa a hina, mo mea ma ke tau polkama i he pongpongini. Kolo au ena mo me i he fang maringi, ma ki motoru i he pongpongini, ma loo.

0: ko e tata mi os ta mi te hongo fulu pa me ta ha bon pongini fa malo at ke fang malingi mo tala o lo au he pong pong ini wong le le yat kag motor ko tope mo me amai i he ngalo pe ki a pita hala lilo pa pe foki ki a piro fa os malanga mo a prosi hala teka maka mo tol ko to ko ia i he ope ko atu tal manu kag motor fa inga ko ni ko toki hu mai lo tonga ate tau fasi pe a kage tau foki mai ki he tau polkalama i he pong pong ini onevela ko korpe kateko ke tu mai a kavenga ho no wa ko eta por kama e pom pom ni pata to foki ai ki a uena ene tata ki mai eta un fe wi malo ne mel
1: yo va de ta ko kavenga ho no wa o ke malu mo tu lo e pure anga tonga ko ne ke tau ki kom na nite mo o tu mo ui au te ai atu o ku ke malu mo tu lo e pure anga tonga Kone kei tau hie kovina ni te moe o tua mo ui hulurga e ai tohi koe ni saame tolu tolu na koe vesi ono tahawa kwe ono whareha mo nu ia a ka koe pure anga o tua a kia siho wa ai kakai kone fili mono to fia amen malo foka tu e weina kate koe ke hoka tu e
2: kantatak iyo Arbe formalo a formalo te tama ka pepe ki ta ta go se ne ne vel hat po ko ta wa mai ke konga no wa ta polo kala ma pe ta fa ta ta wa mai ki he konga no wa piso pe ma ke ko le to ai pe ke ma fo ke tu pe ke ke kamata i mai mo a e ta u ono kini kini mai bo no ta la te u i ta konga no wa ma le au pito konga no wa ni pe he ko ni o ku ke malu pea mo tu loa e pureanga tonga, ko tau ki tau he tau kovina ni te ki o tua mo ui. Pea mo hulu hulu kone me sa me. Kai ke he e pisopi tu mai mo e tala teu, po ke tupu at pekonga o ate pata pepa mo e fehu i ke lawe whakakata mai ki ai. Ko he rewa aere maha i tu unga o ku i ai ai atonga i he tau tu kone he ngai aoni. Ko i ke whakwhiha na ki pia moe fuka venga mahu inga koe ni. Piso pe maalo ka fuke atu.
3: Maalo bito lontoni pa maalo lai atu. Te pita maka pe hege. Fatau lama mai e tau pokla maa. Le vela maalo e tau nole rei ko fai. Te tau wau mai ai ki he konga hana ua e polo kala maa e pong pong koe ni. Pea ku... O ku maari e fuke tau e tau nofo a tau toru i he ngahi i ponua he pasifiki e koe kau ia i he ngahi mea ku whiu i la i e te au i tai ngā ha mea ku mou makehi ai pia tonga e koe kau ia i he ngahi mea ku pati fi ai a e makehe a tonga ko e makehe ana tau ponua i he ngahi mea ko toa pe e tala pe ia mi he taimi e koe ngā mea ku tau makehe a tonga ko e tau tau a taina ko ku kau ia i uraki mea e ke tau sio ki ai ko e tau a taina. Pea ko e kapau lewa ka hataha ia e tonga ku pōpula ko tui pē maro o fie mau ki whahatoka ngai ki ai. E ko tonga ia ku kau pē ia i e tau a taina pea mo e nonga mo tie maarie pea ku tau kei monu ia pe ai whonua e fufo i ma i moa ko ia whakatupu tupu lani pea ku atupo uraki na e whai. Tō ke kau ia i e mā i moa ia, pe te ke ilea ki ai pe e au, pe kua tātā ia, o kai ke e sa ia i he kurea aka e mo on koe ni, o ku tau ke i mo ua pe ki e whare o tupo. Pe ku aho ni, ku whakalakalaka tu unga, o i whakaekonomika, mo i poto, whakaeke te mia, mo i ngahi mea katoa pehe, pe ku pehe ku tau lava hakihi i mea whakamore more atu. Mā lo mo e whare o tupo. I he takiama, i he mea kotoa pē. Tūnga ke whakalakalaka e whonua, na ulawe mai e ngai polo kalama ki mua. Ka kutoe omi pē i he efia fini, ke tau toe si o loloto atu ki ngahi ngāu i koia. E ka inga whanongo koe moni koe ahoni koe ne lava beha ki whonua o kuna utu ulewa

0: nau tala ai na he mea koto aku nau lava ki ai pa wi longa te he o pe na fa matala mo ata ki to ana mo we ka kai fo no ko ya ko to na na fu ma ke he a pito pe to na i be pasweki o tala no pe me he hiva ngau ni manoa a o mai ke ta uni e tau e tawe fituona ke ta uni ki ai ai ke i ma ke he pe to na i mamani e ko utala noa ki ai i he koe koe tūwhaka universal ko ko ia e whaka aurili ki ma whaka alfua ko ia e tūnga he pasiki o tau ma kehe a tupe a tonga. Pea ko ia lewa na no ngahi whakapulipuli e tūnga ko ia pea tū loa ko he tainimi e kainga. O tau ilo kare ngahi mea u hoko i whanua mo mea tatokanga tatolu ki ai ko tau tokanga pe ki ai ko no uhinga ke whakamaapopo ki tau tolu ki o tua. O tala no maari e ia ku o tau sio ki ai ko tū koe ngai o tu motu pasiki tau sio he tū ngai follow o follow mu kune hanga fatu e pure hanga tāna pita fitu to whakatonton me hata hatu ngai follow mu ko ia o ngai pure hanga kotoa ko ia o ku ma kehe ange pe pure hanga tonga i he tū unga koe ni o ku o ku ia ia tonga pe koe i he tafa aki koe ni kehe pe mo tau ataina mo tū ngai lotu mo e tonga ko ni utalia e mo tala mo fa unga fonua na na na o ki me tong tau ke nga ki a on ko jai pe nga fonua ko e i e pasfiki tau si ope ki fis tau ma ke taimi na e hua tu e kau india pe a ke taimi na mal mal pitania pe ko e kau ia he nga hi mea ia ku tau ma ke hea ki tau tolu i e tunga he nga aho ko ni tau si ope ki hamoa hua ta sia mane he taimi lai, hua tu manusila na malu malu ai i hamoa i ai, ta tau pe pe amo hamoa Amerika, pe ngai whanua kau ngā ki ki Solomon e Papua New Guinea, Vanuatu, ta toa ki nā tole kāinga, uhinga, ai tūnga au tau, ma kehe ane atonga, ko hinga ko whai kovina niti, nai whai e tu pohua. E ko e ne langi mamma o ia na e whai. Mi he tāwalu tolu hiwa me ahawa noa novema. Walawe ma pe he tau polo kalama ai lotu ko ia mo i kovina ni te malu ma o tua. E ku kei tongo mai pe he ahoni. Ko mahoi ngā e pa ku tau kei mo ua pe ki e whare tupo. Pe ko kovina ni te na ne whai ko ia o kei tūloa pe ia o ke ahoni. Ai ngā hau e ai mai moa ko ia te aku mahu inga au pito ike mahu inga ki hau tau lotoe a honi ne ango ku hoko e ngai mea ai aho koe ni o ku whaaloloma kaku tau ke tau a taina pe ka inga tonga tau tau a taina pe ke tau rea tau a taina ke tau ngā ue tau a taina ke tau lotu ko mea ia o ku mahu inga au pito ko ike ai ko hiva ko tala noa e sāme ko ni to ko fatu e sāme ko ni ko e ngahi ki sāme ko e whakawhetai me whakamalo ki autua. E ko e kauia i e tūnga mahu inga au pito, ai konga ki mui e sāme ko e ni, ka ko e monu ia ka koha pure anga oku otua aki a Jehova. Ko tonga pepe mo isileri mamani whai kon nanite mo otua. Ko isleri pe mo tonga o kuna whai e ngawe ko ia, i ne mahu inga ko e tawha ko e ni ki otua. Pa koe maka tu o ngā ia, e tau sio, pe tau wakai, ke ahoni, koe mahu inga au pito, ke tō, ke loloto, ke tau moie kai. Koe tu uloa e whonua he ahoni, koe ngā he ahoni, kono uhi ngā, koe kovina ni te nai whai. Nā ke whai e koe mua, nā ke amele tau lawa e tau tolu. Pa koe hono mahu inga ia, e ke tau kei, o ke malu ai mo tu lo ai fonua ko covid 19 ko ye na fai pe ta ta valu to lu hiva wa mai ke ahon ka ko e u ya ko ta ta mi lo ton ka ta ko tu fra to nga ya ki ka fo ki at ka te ko e ko nga ke lave mai ke ai lo fai ka ka po ta no ai poni ma lo bi te ka fo ga te ko e malo
1: io a fa malo ta bi to pisa pe ta ka mata ile le mai ta ko ahon no wa ko ke os fa mala la mai pe a ko A ki mo pe ke kolos atu te utu kante e feu iho no wa. Pe asu ka pata to kolos lewa ki te ida maka pe mo nivela. A ko lawe i fuki ho wha lawe mau pe o whikau aki. Pe mo o wha mama wha mai ta wha aki koe ni. kan ikai na tol ikai e ikai kapan ikai na tol no kamata lele ikai ke tau peheni ikai ke hame e fa pe o lele ki mu i poke e tamata anga pe ko ku ko ku mare ma peho fa he aki mai te fa koia pa wat fa malo ke ke ke he a kolosa tangi ki feu goni ka tato koloski e o tata ka ku ke tui e lava ke fa fo ke atonga mo onia ke fai ha komina ni te koia mo e otua i he mo ui ke toi maluangi pe a mo toi a e kakai o e whanua pe a mo tau o tutonga. Kata piso pe o lawe mai ki ai, kata malo.
0: Vai e pito e lotone te hui koe ni pe kukau e na fehui mahu inga au pito ke fai ha sio ki ai. Koe koutui taere ia ke toi whakafoki a tonga moonia ke whai kovinani te. Oku maho inga au pito ia. Te aku kei lava pe ia ke whai. Te koe whakafoki ko ia o koe mea ia o ku whainga ta. Ke tau whakafoki ha mea ku maheni pe ku masani ha mo ui ia. O lata ia. Ka kono whakafoki ko ia ko whaili liu ia e whai. Ko whaili kawa ia. Ai a o koutui ke liu kawa. Ko liu kawa whakalau maari. Ko liu kawa a ta mai moe loto. Ko ko me aia tene lava eia ia e whakafoki ai ki tau tolu. Whakafoki a tonga monia e whai ko nani te moe o tua. A mato ato moni. Ukustala mai te e kosperi ofa ke o tua ake kotoa. Lau maari e mo loto mo mo ko mea ko mahu inga koi ki ai e. Pea ko mahu inga koi ki ai o ka pau te tau mau e fo i ai lau maari e koi a. Koi e whafoki a ki pēta tol ki ai. Koi tau ngawa ki fuki tonga e hu lau i fi. Pa tai me nihiu tau tau tolu o ala te lai thia o tala ia o tau fato mala fi me dai fai. Ihela ia ka uia. Ka koi loto me whakakau kau ki mama hei e me ai. Pego maho inga ia. Tui ho teu teu. Ka koi fai te kau. Tui whakataha me ia. Me lau maare ka kata. Pego hae whataungia o kia te koe. Maho inga taha ki fai riu me api. Pa kauia e tau makehe anga pe tau tolu i tonga mea ngai. Ko ne liri upe a ngai whakafotunga ma ngai, ngai tala e whamiri ma ngai mea kotoa koe, te nau liri u ki ai. Ko hea me te nau liri u ki ai. Ai whanau ke mu talangofua, ke mu matua, he aku to tonu e ni e eiki pe taa. Ka pēr tō ho ongo mātua ke alo tila marihuana, i kai, kai koe mea ia mamu tēti, kai, kai koe mea ia. Ke ke alo kai hea, kai koe mea ia. Paka apa apa ki koe tā mai mo whae, kai tolongo ha ahoi funga whonua. Koe whakafamilia, koe ongo koe ke lotu, kau tā mai o eki mu whakaongo ke mungai eki. Pēr la la ve i rewa ngai bea koe ni, pēr tēne la va rewa e ia, o whakafoki tau tōru. O kou tū i tai reia pe au e lontoni ko hinga, he ko tū e whiwi ki ai, ki he tū i pe e tō e whakafoki a tonga mō nia, ki whai ko nā ni te mo e otua. Iyo, e lava ia. Lava ia ki hasa. Fitu i tere si ko whalave mau pe ki mua, ko konga mau inga eni, na e hiki e sơn wesele ka fitu i tere si ka. Foki aki ha, whakatomala mo oni. Vete mosi aki. Tau mai ulu nganga. Ko taimi koe o te hanga vete pu te tau a taina lewa. E tui ki ai. Tui mo oni au pito. Oua toi vei vei ua. Ko maho inga au pito. Tau tui ki ai. Ta tuangi tau tolu ke o hia ki tau tolu he lau maari. E whakatonu hia ki tau tolu. Pe whakawhi moni ake o tau lau maari. Tiko me lau maari o tua ko. Mea e hu maunga taha ko iai. Tau kai lewa ke tau lava ke tau whi. Whakamoni ake me lau maari. Me lau maari e maani aki eni. Tuka lau maari e gene taki. Ege he family. Ege he society. Ege he whonua. Kako hunga o tau te hao pe tau tolu e tau taki. O tau poto whaitangata. Tala mai solo moni. Owe na ke te e o mata uke poto. ke mana wa hepe ke afe me yo. Afe me yo. Ta hono maho inga iha no ta kake ki tau tolu. Ka e fai sa whaka po ou. Tono ba ton mea maho inga ki ai ko e riu kawa. Tona riu kawa ihe ta fai whaka politika he. Ko e unua ki ha ngai mea ke hoko hoko i Britania. Tu se ulo e tu iyo sa resa loa ke. So tona hiri ko ngai riu ko ngai mea ihe ko i ki ai. Ko e ngai mea ko i tau fie ongo ko i ki ai. Ko fie ma o ki ai. Ka ia iha whaka foki. Aki tau tole maalohi ko ia. Ke tau whakafoki o riu kawa e tau mui. Tau tuku loro, tau whi koi koi i tau ngāo e whakataha. Te koe mea mahu inga i o kou tui. Taere e ia ki ai London. O ka pau e hoko e ngahi mea ko ia. E lava rewa ke whakafoki a tonga monia. E whai kovna nite mo e otua. O e otua ta tau pena e tupou luaki e tau tawalu tolu iwa. Ko e otua ta tau pe ia o pihene. Pe i hena e tiki moe nu sila. O fe te potu kotoa he o pe tau whanongoa e polo kalama e pongponge. Ka ko e mea mahu inga ko i kai. Ko e maluange mo ui e kakai i otu tonga ko e nau foki he otua. O ku kai i ngā ko ni ke foki te a family kaka ke foki foki katoa. Oi ka e tau lea te he koi ki ai oku fie mao a pito te ia. Ke tau ngāo e whakataha. Ke pata ke pī whakataha ke tau tonu. He koi fi oku lava lewa ia. Ke kau whakataha ai whamiri pe mo siasi mo e whanua. Te koi kau ia i he kau kau alahe lava ke si whakafoki ai o tau tonga. Oku tau ongo i he ngahi aho koi ni. Oku whakaloloma ngahi mea kotoa pe. Taku tau whakawhetai. Isa, na e kau koe whakawhoki i ai, hansi whakamana tua si kau taurege reka. E u kos. Koe kau ihe tau koloa fufu. Koe koe koloa ia nga he koloa. O ki nau tolu, o ki nau lotu. O ku ke hei me kau muri, koe ki te mana tu e nga tolu hame. Koe kau taurege reka me vasko ulamo, ya ua u i he kakaitonga. Na si lotu my family. Una lotu mai fonua, una lotu. Koe kauia ia tafa aki, o ku mahu inga au pito, si hono toka ngā ia ki nau tolu. He koe kauia he tau, he ngā he instrument kā tau tolu, ke he tau mea ngā ue tau tolu, o ki nau tolu tu waha amu o tua. Koe kauia ia whakafoki ai mo ui, pa tau kau whakataha iai, pe a lava rewa e London. Kau foki a koe hea ka tau taimi, mālo apito.
1: Iyo. Pamalo ta pito pisope. No, kato mai tau fatangea. Te ma fuke atu e te tamaka pe mon. Vela, koe tau ngo fehu
2: i ena. Malo ia e uena. Ka e fuke mai ko uhi ko tau taimi ku wawe pe tau taimi. Tau taimi osta muni te wawalo pe ame he taha i he pongpongini. Ko famalo atu e pisope i he tafako ni. Ko e koe pe fuke e mea ko tokanga kia he pongpongini. Hake ko mea koe kuke lave koe kia hi. Ko tonga o ku kehe pea tonga ea pea mei sa toi whonua i mamani. Ko tau malu anga whoku mo tau mo ui anga a fwoi kovina ni te koe nei whae tupo uraki pea mo sihova. Ko fwoi kovina ni te koe fwoi whakapapau aki. Tupo uraki pea mo sihova. Ko mea koe ko tokanga koe kia e kehe koe a tonga. Pea mo maha toi whonua i mamani. Ko e kovina ni te manatui, kono kehe a ngā, ko e foi fōaki e tupo uraki a tonga ki he otua, i e ene tui. I e ene tui ki he otua, o ne whaka auhae ngā he otua whaka peari. E potu i a kau, e fumua ta ane, ko ne whaka auha, ko ene tui a koe ki a sihova. O hangi kono li koe a pita vi, he ne wholau koe ki ha anō honori ki tahi ki a tauwhatahi. Ka pau koe mo one o tua he kai ki ala tauwhatahi ki a pitavi. Ko isi le li o ku kehe ia. Na e whiri he o tua ia ai kakai isi le li ko ene kakai. O na kehe kehe ia ko e whiri a isi le li a kotonga ia ko e fuaki he tui. Ko tu te episode te toi a ki tāna ki mai ki he foi kehe kehe koe di ke tau sio ki ai. Ka koe mea koe kou toka ki ai ko tau malu anga mo tau mo ui anga ai foi covina ni te ko ni ko me ko tau ke ai mo to fonua ko sio ke ta no ko ya hiva ni manoa e ta no ko ya te tanga loa e hiva ni manoa e bisope ko e kane pe ko ko for for ko ta ni ku ni a ku ni sa lo te ka pa ke ya fonua ya hanotala ta ka ke ya ha a fonua ko ya hano fononga anga ke fononga ai eh onge ko hiva ni manua ta no ka tanga loa ko ta mai ura ki tu itonga o tonga eh ne ango pe kai ki tau pe ko moni pe ko loi kai ke pe ko tala o tonga e ta no ko ni eh ka hange ko lau ko ka poto be ko ko ta to lu ko mai ta to lu me fe ko fe tu wa tu me a fonua ko ya ko ngalo ya te au ka ko ka ko ha wa ka ko ko ta ri ko mari ya mari ya ta ha fo itali ko ya ka ko ma ka ka ko ya me fe e ka ko ta wo ko to ma te me ilangi me o tua ko ko kitana ki pe ya piso pe ke ka vingan ne pom pom ni ela ka fo ka ka te ko ka pa ko ha me ko tanak mai ta da to fo malo
3: Ei, mau inga pinta kawinga te ita kwa malo atuau, e pisope, e kawinga mau inga nia foke, tau tolu. Nai foke ku tala noa e taha, e ngā foke fehui e malo e fonua o fate fito e kom nanite moe o tua. Kwa koe ahoni mai to e malo e fonua ia. O si whamoni mai ai ka kaito o lahi ka tau te whito ke ka wai wai ku nau o si mana wahe nau tolu he foki ki tonga o ngā wai ke malu e fonua ma ko fie fie mehu tari pe epi sope e ko se hifo e fie ui te tau aku me tau tolu ke ngai mea ko ia ma donga wai ke malu ai e fonua ka kumoni be ako ka hangi he kawe ngā o talamai ko e foi kom nani te ko tau malu a ngā ia moni ia Ka koe mea koe ni koe ke tau sio ke mea nai tau wanga i tau ataina mo i tau moui fie fia koe ahoni tau futokanga pito ke huoka wau mo i hakalo ne tu ia pi taim koe nai rino a iholo pe tau umea tau tolu koe ai tonga koe ahoni koe toi malu ia na moe tau fanga pulu o ku tauhi i ho tau ngahi a pi tonga ke fai ake tau he fua he whatongia ki whamiri honu he pe whanua mo he hou eiki. Kai toi malu. Kwa mi pe ia o tāma te ipe whangapulu he api pe koe oku. Ne ka wai ki motu a mau tō lui ai. Ka koe whalawe lawe pe e kau pe nolo pe pe ke kau whanongo. Ke tau si o lo loto ai ke mau inga koe lotu. Mau inga noange lo tu ki tonga. Mau inga ki fwoi mata i koloa koea. Koe koe inga pia tau koe malu koe fwoi mea te tau malu ai e koe nani. Te moni pe lea koe te vita pe pe ki pisop. Ai lau koe ni koe folofola koe o tua koe ka Solomoni. Ka na e ika i ke umanatu ke ngawe ho tamai. Pia tau ilo kotoa pia tolu. Moni pe lea koe folofola koe ki. Ufanga e whakatapu. O hae ua e buleanga. Ka e whawhetai. Ka ngē bishope ke whi kovnani te kua o mi. Ka ne i kai penai tai he pi. Ka nei tai o ua e kovnani te. Pea mo tu pou luak. Pea kumon me ho whawhakalawe lawe tai mlahi. Tau kei mo ua beke whare tu pou au ke ahoni. Ka ne o ia kou whamalo be he o me ka venga koini. Ta e mea ko fie fie ai he ngahi li poti fai he kau muri wo ki tonga na wo mātara mai. Ko e ngai whare whaka fōwhataha he fondua. E whare lotu. Au lau fiko no fifiri pe koe hā. Whaka more pe hea he fondua he langa e whare lotu. A koe maui ngaia. Moe tau omi he fondua muri tau whaka he mātara loai. O ilo ku lahi au pito e ngai whaianga lotu fotu o tau kakai. E neo ngō kai ke tau ouna ngai mea. Ka koe whinga ke tu e lotu he ko tau malu anga pia ngai whanua muri. Whai ai e lotu, pia taki ki ai e whanau, pia taki ki ai pia moe whamiri. Taim ta tau pe, kwa ngē pe ko tau tānoa historia hono o atu o e lotu ki tonga. Taim ta tau pe, alufa tāpele rei moe kouvi. Ka kai ki tau lawa tatolo ke tau hanga ta ofi. o kau Britania bena na ate lotu o kau Britania bena na fafe paki i lotu me na omi me ngahi me ana fafe atu mi ai ake ai ngawe ai kafe ko speri e fonua me na tau pe o koko i he tau omi ki ngai fonua ni pe a kou fifia pe nga ko omi ka vi nga koin ke fai ake hono o atu e ai re o fatua hikure o fatua meri e o kau kei fatua meri e pe e ngai re o tau kei kalakalanga e ko ngani pisope e he o pe pe ka ngatai ngai mitia i ngai fitu ko toa pe o e ngā ke tala e mau inga o e lotu ki o tau kakai ne ko pe fefe ki lotu ku te fai ko loa ki te kau ki ai o e ko uf foki atu ko ngā ko tau taimi e pisope e pe ka teita malo pito
2: io ko fa malo atu e vela ki mo ape foke atu piso pe ape ke awe na ko fa malo ka na to ko no ka mai ke ta por ka mai pom pom ni ki a fa fa ka pa lo mo ala ki e merito ni piu la fa os malanga pita la lilo pe ape foka a prosi hala te ka maka tangia atu ko afu tangia malo pito ka mai pe ape ke sione ka fu sinau mo to lo ni ko mai ki ta por ka mai pom pom ni ka ye kama foki atu e weina pe ape foki ki a pisope ta ta ni to mi te wafa ki he wa pom pom ni malo
1: io a ape fo malo la he te te ma ka ba ta ta ko o ne vela e si ke a foka ostra la la ba ta fata ni a ke pom pom ni pe a pisope ko hi e foki at ke te ko a ke ta o a men ke ko nga to mo fa o se ta ko nga ho no wa ma u inga a pito pito ke fa ka ka ka to A te whakat ke whi ui hoko, a pisope ke kātaki. A ko hare waha whounga ke whakatau ataina i a iho tau ki whonua. Pea me ngai pore ko i a whatu tā maki, mo wharirifu, ai whaito o kona tāpū. I ngai tawa keke, ke kātaki keke, lawe mai ke ai pisope, mālo o pito.
0: Mālo pito lontoni, paka kawena a whihui mawinga pito ke whai a siu kia i e kai no whanong. Pe koe, i e taimi tatau pe na whai e kovinani te na e ia e pia e malanga te pou roki na e ne ngau e ke malanga koe ni. Pe ko kei whakatalu talu mai pe hano tuku au mai malanga koe ni o ku kei yo o pe fui malanga koe ia au mai ke tau tangatani. Koe malanga maari e na ne whai me palofita ko hosea i e vahe whāvesi ono o ku aua o ku kakai koe masiva ilo. Pe koe, koe, koe rea koe ni koe, koe, koe, koe wisdom, pe koe sothi hele whakarisi. O ku pere pere ngasi a pite tau seo koe kia. Eh? Pe ku mahu inga au pito ia ke, ke o ku rea rahi mai ai, ai malanga nane whai ki he kuongania. La he tuwao mai e ngahi tau tangata ke kehe, pe a kone au mai ke senturi taha hiwa mo ke wa no wa taha o ne toki yo o mo ne foi malanko o ngoi ka tia o no hinga o kai ke lava ka kato e mau ho mau fatongia e ko e mau inga pe ko e ko tau sio koi ki ai o ku mau inga i he tau tangatani ke a koi e tau whanau o whikau aki mo e whakahala ko ni koukoko e o ku lawe mai pē ke kwae a whaua so where ka kāla e iki eki ke tataki pē, tataki pē. Ke oa nā mau he, di he whakatau ere, maka te kote. Ai a koe, koe mau inga koe he taini mi, ano pere pere ngesi, mohono toi a ko iane a tangata aho ni, kene malawa, kene tuupe ia te ia pē, ke malohi au pito. O tō tangata e koni koni e tu pō ruaki kome o ka tau pehe o ka pau na e tuku e whakaukau kia ki a pēseti pē e whanoa. O tō tangata e ahoni o ku fie ma o au pito e ki te ui ki pēseti te au. Pe koe koe momona ko ia o e moui ko ia koe toi whakafoki ki nao tolu ki nao moui whakatāpui. Pe koe kau ia e ngai ahoni ia, koe mahawha te volo e ahoni koe te malu ki ai. Koe, e whaibia ai whatongia ia ai tamai mo whae koe ako naki ki ai. a koe tuunga koe oi ātakai mai whakalakalaka oi ahoni e vita maka pe heka ane vela molonton pūwhie mao au pito ia ki ai. Sai koe koe ahoni e koe kaulotu anu pau kene ilo ia ngahi mea kotoa. Pau kene ilo lahi ki kompiuta, pau kene ilo lahi ki ngā ke internet, pau kene ilo lahi ki ngā mea kotoa. Ke lava mea ke na whima ino aki ai pa mo tō tupe fono. Oku kauia ia ngahi mea a koe ahoni, tonu ki a koi whakataha pe lotu ia ma ngahi whakalakalaka koe ia. E koe no moni koe ia, tina u e lava lewa ka i kapakau mā lohi lewa ia, whakaivia lewa ia. E ko tala noa mai tamo si ahoni ia, koe pano mai no ia, ko tala noa mai ia ihe ngahi whakalakalaka whakateknolosia ia koe ahoni. O ku mahu inga au pito ki nga au whakataha pe mo roto. Koe, ko tunga koe te tanimi koe ku tau wakai koe ki he koe fufo i tau whania o ku tō taku taku i he whonua. Pe aku hange i he tanimi koe ha matangi ake mi moana. Koe whena matangi koe a e lontoni o lolotonga pe e ne tofu ki ai moana au vale pe kua ke ia mi moana. Pe ngā matangi whakarifi au pito. To tono lewa ke tau ma teu teu ki ai. Ko tau ma teu teu ki ai i hano tari ngahi matangi koe koe hae ngahi mea koe tene tari au. Ko ta tau ia mo tu unga o ku ai ai tau whanau e ako koni. O kou tui ta vewe ua mo ta te reia ki ai. O ku maho inga au pito ke a koki ai ilo ia ki he ngahi ta whaaki koto a pihe whai to kona ta pui tonga. Pau ke ilo ta maia mai whae ki ai. O ka ka ilo te kau ngā a pipa te pau o to tonu ke nau ilo lahi ki he tuunga ko ia e aone. Mana tuena tau tangata koni o ku kehe ia mani asti. O ku whakalakalaka ni ai poto mo ilo mo ngai bea pihe. Ka ku maho inga au pito ko hā mea tene hanga malu ia e te ki whānau, te ako ilo e, ko hā e pai tōko na tapu, ko hā la ia kau, ko hā e fwa kau, e ne maunga e wesi ia ko ia. Pea ko e, o kou tui o ku maho inga au pito i he tunga wha community, te e malu a ngai whanua, ke teu teu ia ki nau tolu ke nau ilo. Se o ku omi pe ko fwi malanga wa, o ku au ka hu ka kai, ko e masi. E ku ke nau ilo na tuke mea ko ia. Sa. Oke, lo ngo ma tu ai ko hai la ya kau ko ya. Ko hai mari wana ko hai ko ngai tam si ko ya. Ko hai na mai tala no a ke ngai pala ni mai fa kau kau ma me ko. Ta me ngai ta. Ma kai ma o pe ngai no fa no fa tam si o fa ho mo ka i fe. I lok. O te fa ho mo ma ki lo to fa. Pe i lo he ta mai me fa ni tam si fa. O ko e ko mana tu ki he ni me na hoko o ko fa lo lo ma pito ko e. Ko e o atu o talatu ki he ngō mātu. Te kwe pe e tamasi tau mea ngō māsi ko ki tamasi a maua ia ko ki fue e lango no mata wanga lerei. Kau pe atu ia kako fe tamasi o kape loku wako ai. Kata ke ui atu kea. E ha me tangata i koe ni pene pe ma i kai kata. Mahalo na ku alu ia mo mea. Famone mole atu. Mo ke i me te tiena e fana ema tamasi ene nai. Sa? So, ko ngahi mea ko ni koku mai koki ai. Te te ilo lo loto ki te ki whanau, pe te ilo lewa ki ngahi mea ko ni koki. Sa, ko ngā ko tunga koe drugs koe tonga, os mahino ia, ke mahino ia mi he tau fitu o alua ki na honga ilo ai ni whakatu tāmaku. Pe te nau awe lewa, kono inga koe kaui e ngā yako toka te ui ai family. Sia si, tala loa iai. Tala noa i koe mea koe ni koe kumau inga pito. Toka teu ki mua prevent before happening. Malu ki mua pa toki hoko. Ka ua tari pe hoko whakafoki wha mai inga mea koe. Aia e lonton ni koe koe tuia uia ki ai ki honoa koe koe ia. Koe ta whaangi koe ni ke ilo he taha koe toapi. I whanua sisi o tato litong.
1: Kaya.
0: Nau fe ilo ngaki te ko ia, pe te nau feo ngō ia ki lewa ki ai, ai tunga au tō ki ai, ai ponua he mai au. Ka koe mahu inga au pito ia ki te au kono ke a koi, ko inga kukei tokoto mai ki vanaiki mai ai malanga koni, atu pō uruaki. au hau kakai, ko masiba ilo, ko ahonia. Ungu ngai tau awa koe haoni. Lahe ngai keke, hoko ke whonua, lahe ngai mate keke, lahe ngai, oko ngai mea eu tonu koe ke tau sio ki ai, pe whai hatoka teu ki ai. Kau whoke atu koe hako tau taimi, mālo api.
1: Iyo, a te wha mālo, a pisop, ko hi ko tau au mai ke tau mui e tau ngā hoi, pe te whaosi e tau pe, koe kong whaosi pene, whehu i ko lawa mā uke, tuku atka te koe, toki kolosi lewa kia te vita pa mwone vela e kātaki. Mo a keke e lawe mai i hatoe tānaki, i hafki whounga. Ai koe tau toko ni pe foki en pisope, o hange koe mala e koe nau kuke i ai. Kātaki, koe hare waha whounga te ketoe tānaki mai, ki nau hanga o tau i aki, ai whaito kona tapu. E koutu i au. E fumato ak toko ni lahi au pito, au pito. Ka fuket malo.
0: Malo pito lonton. Nae, ako tui, he taimi da tau peo kei toko nia pe ki tau tolu he o tua, o ne whakafou mai ngai, whai ngā maalie, ki tau tolu, mo tunga kui ai. Nau tau noa pe, he konga ki mua tau ni, nae toko taha i he wharearea, nae au ka te au, ko mea nae loto kei ke toko ni ki tau kakai. O pehe ne au ka toko ni whakase niti pe koha te koha tawha aki ki he potu ngā ue mo ui. Pe koe toko ni ko ia a koe whakahoko te nau lawa wa ko iho tau kakai. Pe hoko lewa ai ngai mea whakotu u ke slapa ia ko me ihi lalo pe o a o ke high school mo i kakai e whanua. Pe hoko prokalama ko ia ka prokalama ako whatou tupu. Te hau ka polo kalama ko ia, ko e tokoni ke community ke nau ilo a e hano whatu tā maki o ta whaakoni. Ko e ngai purianga e to e te auto luono ku wau ka e nau ngāwe ko ni, te aku whata tāri ke whai ngāwe ki ae ko nau, nau loto fie maari e te nau fua a e ngai mea kotoa peke nau whakahoko. Ea o ki apiako kotoa pe, pe kuna ofa mai ki he students e taha mano tupu i he tau te nau whenga ke nau whakakato. Te ha o kani ke tuunga koe ni koe ku tau ilo ki nau tolu koe ku si kina ia ia mapa mo kau tama koe tori tori. Ta ku mau inga te nau fotu e rehab i tonga. Tau ke rehab koe ia. To koni ka ki nau tolu ku nau esi ia. Ke whakafoku foki mai ki nau tolu koe mau inga ia koe ni koe ai prokalama koe ia. Te na uange peo a koi peo tau kakai, mo to koni peo tau kakai, mo a koi ki nau tolu ke hoka te prokalama koia. Oko pou pou pese te te au ki a ngai ofa pehe. A ngai ofa pehe ni e lontoni ko ia ko tuku taimi hafonua, te aku tau sio ki ai ke ofa e otua, ne manatu ofa ki a tupu ulua, he kovinani te tai pai. Pa moni pe a mene, ko rea fuke na fai ka Solomone, e o tua Solomone, e kai te uvete pure anga me te koa. Ko e no uhi, ko e ku manatu ofa ke ku tāmai o hiki, ko te evita. Ta ko e ahoni, e palanga pe a ia pe ku ke tawange ke ongo ke loto, mo loto, o e ki tau tōlu tonga, o ku auha tau kakai, i he kuonga ko ni, whataha mo pore lahi ko ni koe ke pai to'o ko na tapu. Ko tau auha angaia. Ka ku ome ahani ko ia mo i whakau ka wā ko i ho tau kakai ke nau ilo ke mea koe. Ko ka uia ki ai pe koe mahu inga ki tau tolu e lontoni. Ka fōke atu ko ia koe tau taimi. Malo abito.
1: Ia. A malo tapito. Piso pe. Ko hi de te itama katoa mi te hongfu maua pe a lawa i tau fatungi a te makolo se atka ki moua pato foki mai ka piso ki wha o se tau a polo kalama. Ka foki
2: atka.
1: Malo.
2: Piso pe pe a kam foki mai vela ka foki atka tiko ka ta naki mai. Malo.
3: Io malo bito te itama malo piso pe. Ta no ale lei ku tau whanongo o fa fonua mo e whakaukau ke langa e fonua. E ngai whakaukau. O kai mea maari e tau tā noa he ngai kawe ngai pōni. Kau tauto o sio ke ngai mea koe ni koko e. Tau sio hange koe mea kanana ke lawe me kai pisope ku o hake ai ngahi pirisone i tonga. Si. Toi hake pia moe whare. o mapa pulo kahu fanga fatapu sisi moya ko me ani ko hanga ko fatonga ki hanga o talanoa ki ai a fonga ko ni ko e lau tau sio ko no ai ko ni ko tau i ko fai to ko na tapu ka chef facebook a la he ko me ni e ka kai fai mo ave ke so tia ka ta ki ko ka kai hala ia ki ta ti e tai min ka kai hala e na kai ko mai na to lu ke tau i me ko ia ai ale ba unde hago hulu i mai fa ka ko ko i he a pia ko to i tapu o ko hago fa to ngai me ko ni e pisope. Tau sio foki, tau wanga pe i tonga, kai paloparema fa sociale family mo mea, ave kotoa fua he tangata ik fai fikau. Kone mea, mai pe fai fikau, lau e himi fai e lotu, Faka papa i lahi au pitoi e i tonga. Kone a piako toki tabu vahe vahe ia. Kone fahinga ke nau ako he counseling. Ia e whahinga ula unga au e whaka social worker. Pea ku teu i peo peisi he tohi tapu, pea bea ereba mo kakai teu i pe hoko ke kau takilotu, pe ke kau malanga, pe ke kau ngau e whaka evangelio. Ai aku mahino ka te au. Koe ngau e koni koe uwhai he kau whai whi kau. Pe sete e walu noa o e palopare mai kakai. Ave ke kai kakitotonu kai tonu e whononga. Ave ke kau counselor. Ave ke kau social worker, ke nau tila mo e kakai ko ia. Ka koe paloparema koe tonga, ko tau apiako tohi tapu, te ui pe kau kakai ko ia, ke nau fwi ako tohi tapu pe. He ilo pe ke tai mini pe kuhala e kuma ufa ton ton mai. Ka fie mao ha kau counseling ia, koe koe counselor pe koe ha, pe koe kau social worker, toko lahi fie mao iki tonga. O ilo e au, ki ilo si i ke mea koni na ea i ku fehu i kia pensi mani langi. He ko hono mala e ia pia mono hoa. O inga koe palo pare mak to whanga i fonua. Pia ko peni koe tama counseling. Pia ko nomo ni i o fukorapu e a fonua. Fie ma ulahi au pito i mea ia ko ia. He whee ngā tu e kautangata mi heni he tawhaki ko ia, he mental health, he whee ngā tu e kautangata. Masi, ma u whee ngā fuange whee ngā ki e waniha tau whee ngā ki whakarelei i. Ko ngā whee hāla aki e ngahi teu tangata tau whai ke whonua. Ta kā teu e tangata ki hono mala e pia e tonu e whakauto uta. Hake ka pekan tāno kai pisope, ko e matai ko loa to tonu ena, ko e mea ko ui ko e tau e tau e fai toa kona tapu, mai e fukau tau kei. Koe whonua koni ko Colombia. Tau tano tato ke trucks koe topu ia a mamani. Koe na kosi o e fukau experti koe na o fai e ngā ue ai. Tau kaki whonua vare vare. Koe atu koe ngahi tau kei koe ia. Pe atu moe ngahi ofa koe ia. Langa ngahi apiako kai ke kau kei pule anga. Langa ngahi lihepi kai ke kau kei. Koe fukau ia he mea lelei. Tau pehe kua tari e loto e whonua. Ako whamu, i tau tāno he pōni, ke māma e whakakaukau. O te tau ate mea hala, mwen pehe ai whai ngā tāno a whai whakansirika a pensi mani, langi. O te tau ai e mea hala ki he mea hala. Ai e mea, ai e mea ave ki he mea totonu. Ka lawa ke tau sio. Koe māma ia loto, māma ia tohi tāpō. Kai ke te ilo pe ke fai ko ni ka fai to o fa tonga ko tonga ko ilo vo pe ku kai ke sai fai to o kai ke fai pe ho do fo fo ta mo tu amaki ka kai ke te lava ta la fa mole mole mo to fe nga to fe tu
4: e
3: ka ko nga fo ki la la me ko o mai pe e fo ta i pe o si o ma te mahaki hu fa nga fa ta pu nga ko ka kai hala ia ko fa fo fo ka ka no he poni Kua ngane lau maare maani o ni. Kua ngane lau maare maani o ni. Fie mau hakakai, nau lava ilo e lau maari e feohi mo lau maare maani o ni. Talatala mea lau maari e, fanafana mea lau maari e. Fie mau kakai ko ia. Ke nau omi, o tokoni, ki o tau fonua mo e whakaake ake mo e tewaki o e tau Malanga i per te iwa ki pia mona whamanato e tau senturi o lotu, wangea o tau e lotu o tau whonua, o whaka fia fia, e tau whonu ke lesi, tau kātoanga i tonga, e teu i koni ke tau whamu ke tau whokio, o hoko ko tonga monu ia, tau sio ke tonga, tau ongo, sio ngo, e tau kau vai vai, nau tau fie whoki ki tonga, eh? Mm. Whainga taa whoki, ko toi huhu atu me kau tīpo te isinia ki tonga, Pea ku lahi mo ngai palo pare ma. Ako ta whakia kou malo hi au ia uton ke awewe kou expertia ta whakia. Alo tari e kau tamo kai beitong. E nai tipo tai pe kau ki tonga te vita. Mi aseleria. Ake, kako i New Zealand iau. Kou ta anoa ku kai kou kalo alo o kemo nao tolo. Ka e pae feitu ui e uton ke awe nao tolo. Si, lahi apo teo i mi absolutia. Whahi whati absolutia ke ki inusi nao tolo hafo i mahina ta. Pela do ku mai kitu. Ai ke ko ko ko fainga fo tu fa kau kau ma ma fa na tau ta no e pon. To e peta min deni ma devita. Ka fo gat ka ko ko ka fo ke piso be ke fa se tau ka ka ka tau to ki fa se tau he tau li ko sia po.
2: Ka ya ko fa malo a tu vela. Ko ne to ki mai no ni piso pe mo weina. Ta na e ti po ta ta ka ta mi a se lia ki tonga. Si ya ko ne to ko ta ni mi sa ne o ha ke ko ni. E ko ai fo ke na u e ta ni mi ta ha fa fe inga ki ai. Ko fa hinga pe he ni o fa fe hu i ko e. Ko ha me na to la va yo fo la u ma ki ke ni piso pe. E ko alu tu mai no fo ko ni. Pe a o si ma u e fo italia. O si ma e fo italia. Na e to ta ha na ka ka i tonga. Ala te ka ta ma ko ni to ai na passport fo o na to. E ke u a i longa sa i te ura ki hopo pe me ta ma ni ko fa fe ka u ke ma hopo ke u inga ke ke ma ino. Ka ke. Ko e fa ma lo vera. Mo ne vera. Tan ke fo ka vera ki tonga. Ko ye ku ne ilo. Engai, me ato tonu koia ke fai ke kalas kere.
3: A begi sa tou tai.
2: Koia, fa fenga taki ki moku sa tou tai. Kama foki atu, bishop tu epeta miniti fa, te alava ta programa, ospe pa krisme te malo.
1: Iyo, fa malo ta vita te vita wa mo, ne vera ko ki tuko te fenga maliko ni ki mo kolos ka bishop ki fa ma po po vai ta mo tablo tu. A ko tu ma inga pito e tau felako ki he tau ilo e pe nga mea e tau tolo pe ilo ton. A ko tu ta tau pe bishop ko hi ko e lave ko nuku o mai hengo tangata. Ko e mea ko e ave fai to to tonu mea to tonu ki hono mea to tonu. Ko atu ko e mea haraki ha mea ku kai ko ia. E ki ki sai e fe paki pe ia ka olewa ke o ate fo ipana tolo to tonu ke mea ko ia. Pe ua taha o ku ki toka ngau ki tonga. O ku tuai. O ku to tonu ke tau ota to ki tonga ku o seha ngai seni ta. Ke ave tau whana oru i hepi ai pe ave ke na o si poti mo na o fie fia pe aia na whangi. Ke aia fai nga mea frai ai. Ko mea ke otu peu halata ha mea, ke lava kake ha mea ipe, ke ke lava unu ha mea ia. Te tau tu umau pe e pe. Ka ke, te ungata ai kau fuket pisop fra ma pop mai, ko ike tau tai mi, to e tau mi te tolu, pa ke kresma e pe tau fatongea, o e pongpongi ni, maalo pito pisop.
0: Maalo pito lontoni, fra maalo lai atu ki Tau fai fukauka, te ta maka pe ka ne vela tala noa maa whana u tau fai pongpongin. Pe mo ngahi li sone, me ngahi tau mo. Kau pe fransa ke ta prokala mahe pongpongin ni ko. Mana toi ke himi na fatu. E toka taha iloa ko ni ko toka taha mori toni. Ko himi a ngawa ke misiona. Kau meka o kufato ngahi tai ni mi. O ku si a pito si a folawa ka o ngawa ka misinare. I mamani o hange ko ia ko tau mo na fai. Pena ia e a misi pa mo e rika na fai e tu fare wa pe ka tu mo fa. Pa u hinga ia a hoko fo eka ni manoa ko ina i la fa la fa ke te u ibe ka unga musinare. Pena e fatu ko ia e pena ia e me ka unga ue na e mo e te au ki intia e toko fa ki ai. Ka ube e pe mo kalaf moala pe ka mereana. Ako e kakao ni e ngai mea mau inga, he ka lama ngai ngawe ko ni e te foki pia tonga ia. E foki pia tonga ke lau maari e ko ia, mana e tō tau pena e whai e ko vinani te matu pōraki i e ngawe ko ni. Ko e himi ko e nga pehi e whangea ua tole himi. Whanongo ki e tangi a si india mo si aina tokala. Ka whonu mala ia whanongo e whanongo. He kore ku whai ki tonga manu ia. Kainga ofa mai. Kainga tonga. Tau ofa mai. E tau tū whakata. e tu i mafalala ke o tua e ni tokona ia ki tau tolu whakafoki ki tau tolu ke tonga manu ia tau moi ka inga tonga tau tu whakataha ofa mai poi tangi e mga i whanua ko toa fie ma ka kai ke lava nai aho ni ko hea kwe sia ki tau tolu e pole whakalirifu ko ia i e whanua moni pe ka ta tau pe ki si aina ko e kono mau inga taha ko whakafoki mai fo ihimi ko ni e ne mela ko tau tolo ni ki tau la kamata mea tau tue whai ha to e liu kama fo au tue kamata fo au mo tau tui mo amanaki e ia e ha utu tau le rei o ka pau e hoko ha ko e tau kakai ki e tunga ko ni lama ke vete ange ai pō pula ko ni o tofanga ai whanua ai agoni e ko ia pe ko o falae tika munga i fufonga koto pe ki nau tolu i he ata o ngomo e o pe ia halea ku kai ki tau pe seunga whamule mole e angeau o mahalo ati vita maka pe ki a onivela lonton i tau pavai ka kato ai fatongia i e poni pa koe kreso tau eikus Christ ko o fai tua ko ta mai lau maare maan oni na fo ia ki mau tolu me kau whanungo Pehe ke mana ke hoko atu e te vita mo lontoni, le vela e proklama e pongpongini. O bina hiri kai whaia te pehe te anata. Amen.
4: Amen.
2: Iho whamalo atu piso pepe, ka uena, whamalo atu mo tolkoina, mo toki hu tau mui maisho, ka fuzi finau, tuku afu, pia pehe ka tangi atu ka tuku afu, krifi hiri ate, pia mo osa ia si tua kalau. Whamana atu ape, hafe tolu te mautu e fok mai mo tau proklama koia ngahi leo, e ngeng koula. I e pong bong whamaro at bishop, whamaro at weina, pe ka une vela, mo tolu e ope, mo tolu e ngalu ea, whana ho poate, whamaro ka mo tolu mo te mea mai pe haf tolu. Malo a pito.
0: Malo.
2: Malo.
4: Malo bishope.
2: Atu pe e tau ngahi fasi, pe mo taitari a ki haf tolu, ka maki pruiki he o aia ki bukofi. Malo. Malo.

0: ko e tau taimi ku osi tau minite ua nima. Osi tau minite e ua nima pe a mei he ua i he pong pong ini. Ko ia, ko e tau proklama fukeni o ku hoko i he pong pong ini. Ko e tau proklama ia ko e ni ngahi le o e hengi hengi korua i he pong pong ini. Pe a ko ia, ko taitai lele i foki a uheina i London tui fua ki he proklama i he pong pong ini. Pe a pehe ki a se one, one vela tu pou, ke mawha hoko atu e proklama ko ia ngā hire o e hengi hengi koura i he pongi pongi ni. E, poena ko tui peo ku wong lere i atu pe a e proklama i he pongi pongi ni, eh? Pe a ko ia ko taita lere i koe pe a pehe ka one vela ki he tau proklama ko ia i he pongi pongi ni. Aia ko tau ngā hihiva ko ia ko tau ngā ke pongi pongi ni. Ko e tau pensio, watu ya o faloto ko e heilala tangitangi. Pe e foki ki he whea wini e sopo ta o whaahau. Waka poreo, funga sa ione, seare iongi, waka taimani. Kalapu funga o netaka sene, tolo afri moe hala, aongo i waha latu. Pe a moe Kaufusi Brothers. Ko e tau kautamea, tau ngā wea ki i he pongpongi ni e uena. Ko ha, waka i mai ki e ta, tau ngahi fasiko e pongpongi ni uena. Malo.
1: Iyo, A te whamalo lahi i te tamakara pe ke tangata ko si one o ne vela tupo. Tau o sele li mai pongpongi ni hoko atu e kong wha ose e tau proklama e tau ngahi hiwa koe a ngahi le o koul o heng heng koula. Kau i koko wakai ki tau iwa te tamakara wha fofa au pito o pito. O hango ve lau kat motua a ngange tama ta hine he wiko si na tau pika toto atu koe ni te hu mai ni. Te toto ata o pitu wha fo wha pitu wha maala tuhi ngā wa lahi koe a te wit. Tuku mai tau ngā hiwa te a wha fo wha au pitu pitu. Pako wewe ko whiwhi a he kurai pe ngā hiwa e hen o ngā hiwa manako e. Hū mai pe ngā hiwa e fo o mau pe ia ne o ngā hiwa matua. Kako e ngā hiwa manako. Wha maala ki ai kako hi ko e tau tala monoa pe ngā toko tope te nau kao mai ke tau ngā hiwa hengi in koula. Katonga pe ke tau mao ha pungpongi wha fo o fama tau hiwa maali. Pe a moki nga tolu koe te nga kau mai peksi kau awa o kato le kau nga tā koto o tia tai tari me ke tau pokama a te o whalahat ka moto whatau nge tau mao ha heng heng whafu ofa i he pungpui ni nga tau ngahi wā ka hei te whalolo te wisa te whukat ka tau kamat malo pito
0: i o ko whamalo atu e weina e i he kau mai koe ke pokama i he pungpungi ni ka ke ka uangan ki whainga maare koe ni ka onevela onevela koe ha o wakai ki he tau ngahi Iba ko e pongpong ini kita proklama malo.
2: Iyo malo pita te vita malo hina. Mone lau ko e sāme te vita uhange hatia uhori kata whenga vai. Ai hohoi hoku lau maari e.
0: Maari e, maari.
2: E, ke kai fasine te whanongo a tū ma si. E. E. Oia ko pehe anga i whakau kau pe moe anga i kusio ke ngai hi fasi ko ke hanga. Filifili ke whai ake e tau. Request e pone i pongpong ini e.
0: Koia. Mm. Iyo ko fa malo atu e vela. Pa mon be foki we na kwa nga we fa ngo fua ni, eh? Ko nga we fa nga ta au pito a pito a nga we ni. Ko nga foki ko no fili a nga si o ko ya ki ki nga alu ko u hiba. Ta ku kai ke pe ke ta u fili. Fa sta u lunga da da pe nga fa si vave ko to ave. Ku pa pe ke o atu ai fo fa si vave. Ta mo fo fa si ma mari e wolosi e vela e
2: wanga DJ
0: ko ko ya ko winga ni ko tau si o pe me ko hula hula ko pe fas ko go pa te be me fas wolosi
2: wolosi e
0: ko ko ko ko tau talu ano a ia pe ko wolosi ko ta ta tala en de kavenga ko ha mo ya ke ha huai ma ka venga pa hula hula
2: ko e ma ko e
0: ko ya ko ya ko ya e ko pe ya na ko ya e fili fasi ai koe he ko mea ko ko no fu hanga ko ni ko ngai ko ni seti ka pa ka ta ma ko ni ti je i ke na i lo ka te no fu ko ni seti no fu pe ki ta pensio na si he ka ya ta to alman se ni ti ki a pi me pensio vela e
2: bona wi
0: he ko ka ko ke ha tu pe re o pensio ne o mai me ko ko ta ko lunga mo ma fa na ka je mo ta u Oange ai tau fasi tai tari tai tari aki tau tolo pongpongi ni pehe kati motol ko tope mo mea mai he ope ka pehe kati motol o mo mea mai ngalu ea he pongpongi ni fahinga koia kuna toko toko tope i api fahinga kuna unga aue koi hapio tari vana mo hengi hengi koula tai tari aki tau tolo ke tau porkalma i he pongpongi ni pa tau toki hoko atu malo

0: ko e tautai me ko toi ta miniti e tafitu. Toi ta miniti tafitu ke tolu e pompogini pia ko e lava e tau fasi tatari, tatari a ki a ngo peno lo ko e pompogini pia pifo ki ke a kumo tolu kotoa pe kumo mea mai i he ngalu ea pia mo e ngalu o pe ki e tau polkalama i he pongi pongini. Ka jehe, e uena ka foke atu ko e uhi ke tau fasi kamata tau olunga e pompogini o atu fokia e pensio e faloto pe a mo e hei lala tangi tangi i he pomponi taa fokene ngai mai mua tai ne kuini pe a mei mei ngā aue a ki pe a fuiwa koia o a fuiwa a kautamea koia o kuna au hiwa ka koeni tau whakamalo i he hopo mai kau tangata koini o mai fasini uena kau foki atu kate koe ko a whahenga mei hena pake mantui ke sio peke polkama kai ke lava ke usio kia i kia kina utolu koia i he pongpong ni unau tohi a ki tau polka mau hena. Ko hata ham hena ke awke tau fasko ni, malo.
1: Io a samara tapito e te tamaka e ka maka ni velam. Tukui mai tau tas malai o pongpong ni, ko e pau pe foke pe he ko i ko e tas malai kai ngata ko e a pensio ni takiaki i tau tolu ki tau maa sana. Ka koe fu i maa i moa fukeni ai hei lala tangtang e lot palasi. Wha malot ki ai, pe a o kou tazare ko anu o tumu a mai a ta teni ula kai te wisa. O tu maa ka tangatani na kaike na hao e lori kaike rolo e. O fatu ta teni ula kai ka koe maa moe family o feu gere mea kotoa mihena wha lo pito. Pe a pe foki ke u, a me pe foki au ia e tau raka fasi ko si tuku i pe foki Apahat mo Island Bay, ki walinga toni si i nau si me, a mai ki tau programa i wiko toa pe, pai wha maa loo fok pai ngata i ku nau si lotu a mai tau programa Valencia tu iwa, maa loo bit of pe ku tau rere mai folau me senen, tau ati ena, o fat ka koe, pe a iwa fungia ka neret Mateo, maria koret a falemaka, pe ka mina fetu, mo klausia haunga tau, pe koke ai kau whanore teo mei welinga toni, o fa pe au lelea te, e tau rak fasi ka kumo tol. Fa malo e fok tina tol kone, na si kau mai nena e ke tau pokama, piula whaka osi malanga, o fa piula ka koe sion, kau futsi nao, o sa es tua kalau, pe ke atunia. Wafu o whalahet ka koe, malo si ngā whai mai whatangia mihena, pe te foki o fa komo kau kupenga mihena, base to buy ki Waiok. Me pe nei o ngoko ke ke mau hafu i kanaheri. Loto ngai he nai. Ko fuka ua wā mai momoko. Malo pito tangea malo sa fitange mai vena momo kau kostas. Kau so te tutuku o pe wā amasi kani. Pe pe ke tangata ke paiseni ka mofui ke momo se itari mo koto koto pe. A o fatu tangea ae makamoto. A pe a koto tuku ati mua pe ukolosa tu te vita ki ate pe mua e fuita finala e. Kau ka malo atu ke kina tolu na nau si i lava mai i a whalai te whakakakata viso ne o e si lotu koia ai kau a awa o kau tole ke kame kau vaskola o ku taki he ni te vita mo ne vela tangata so ni he ma e ne si hiva pe i mo a kufatso ni he ma malo a pito si o hao taki mo e pokama pe a o kou atu e whamalo he ni ki a ki he kuru koia a I We The People, Sela Oscar, pia mo Plita Noa, i he fōwhatangia e te whakwhati DJ, pa e ngatai mo kina tō, na nau si lava mai ki he tau polo kalama lotu, ate o whalahi ka pe fōki ki he kariko mawai tangi, kako mawai fifia, si Iola Sana Leo, pa te heki tangata ko whā unukureka, ate whā maa lo honga ia, i he pōpō, pia mo e ofa o mai e kina tō ko e ni. Ai ko kina tō le, na nau si whai whatongia, na si ate ngai whatongia himi, ko e sāme, te a moe ngahi lau kore, na mūsi i whai whatungia ki ai. A te a ma au, la tai si a o veiongo an seko, ma alo pit ka koe mo tū ingoe, te tū ik mō lalo a kau whanonko le te omela a kau. Pe eki tangata ko tapu te whakanga, ma alo a pit lo keti te a mo vea, te ka kau tau mo whinau, sentila, kula, en ko pōsini, ma alo a pit pōsini, te a te he ki a sioni niwe, mo flet whanua, mala o pito, pia mo sana, mo vai, pia koe o wha malot mo tahin ko si tamarini o loto palasi. Pia ko wha ka malot ka moto. Koe te wida ko tuku atu wai tau taf malai si tuku mai minam tolu koni ko tuku atu ka fukeat malo.
0: Ie o wha malo atu e uai na vela, kua hata mena ke au gaita fasi he pongpongi.
2: Ie malo. Ie taka ui a teilebe kau. si kakai ko ni te vita kakai ni na tohi mai ko ni ka te au ko ko sana foto aika Maria foto aika e se ta Ioane Morris Mila se piu ta fifita enere safi makafi sai asau malama ta va choi to po se masi lata haka mot Stephen Paul Fononga Malakai Pani te vita kawaka maile mahanga pe mo vivieni halapio vi salapio telekalafi kaifa Pia ko ta funa fononga tunga fasi pilta tutani kai, pia mo funga langi stani, pia ma pehe foki ki a hala fitua. Koe vete itaka foket malo opito.
0: Iyo fa malo atu vela, eh? Pako ata pe fasini ma mo tol koni, na mo kao mai ke ta polka ma koya ikure, oi fakatu amelie, ke pisope, ka sirawe ni sila la vea, pia pifo ka teko uena mo ne vela. Si kanga luafe, pia eki a manu i toetu unsiare, Manu a Manu Fetoa, pe motu Sony, pe ki hala fitua, Sion Tavo, pensi mani vai no, Hokilani Kustafu, fai fekau Paula Moala, Piula Fakaus Malanga, Pita hala Lilo, Aplosi hala te kamaka, pe pe fuka tangia tu wafu, Sione kafus finau, pe mo krifi hiriate, osa yasi tu akalau. Pe pe hefoki ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Afu Kalonihea, Wate Toltau, Saetayone, Amasaya, Topluka, Kiko Furimaono, Papefo Kafret Fonua, William Sau, Piamo William Tengei. Pako ata epe, pa mo fasi koni, pa mo tol koni, kumbo asa ki heope, ki ta upolo kalama, ki ateko eloni tu ipulotu, a San Ova Polini, peko...
1: Polonia.
0: Polonia. Pea mo tase ni ulakai, pepehe ki a wins a tahi i he pongpongini. Moutol koto au talotonga ngau he pongpongini kou ato ai pie fokia fasini pa maa ki moutol. Pea pehe fanao poate kou ato ai pie fasini. Moutol e ngai fare maa ki, teksi, pehe foki ki kau security. Pea mo moutol koto au talotonga ngau e ngai fare ngau e kou ato ai pie fasini pa maa ki moutol. Pehe kasione tavo, sione. Ato epe fasini maau, pe amu instai, pe kia San Ova Polonia, pe amu loni tu ipulotu, pe ape fokata seni ulakai. Koe tau fika hanga fulueni penisio, koe ofa, koe ato e ofaloto, koe fasi, koe heilala tangi tangi malo. Pe amu ato epe pa amu fasini maau e piula faos malanga, malo apito, kaumakita polgamai pungpungi.

0: te au ko i vane no fa ko ni no tu ko ma ni e va ka pore o o ta ta no ai e pe mai pe ia tu i la voni ke ke ta la se o ku ofa ki he wa fu ko bu na pe ki tonga e to o nga lo tonu ku alo ai ne u la ve mai ni ki lo tonu ku alo fa e ke le yo la ai ko ana polonia ti pe pe mai le va o kari a tu ha fo i se i ka ke alu pe tu pu ai ha o ki mana tu ha fa ka ka e pe pe ia mo ki fo i salu salu ka e fa i tari at ai ku hange ia ko ha tan ku e va fo o mai ko hanga ka kai ko ki lo tonu ku alo fa na a hi a holo ngai ngai kalapu mo ngai fa anga holo hola ta kiri atu pe ha ki sei ngai kiri ata ki sei mo ki sar sar te aso pa aluia he ka fa pe ha talitaria tu pa was mai te ka tau ka e va he malu e sia si e o ai ko fa hivani u fa u ki ai ala ta u pito ba mo no ta ta e mo fa hiva u o kuo mo fa reke e u ma fa na pa ko na so fa mo mo ki nga nga e mai mien mo na pito e pa ku pe pe ana pro nia ti e te vi mo o ne vera ko fa nga fa sia ko na o no ke tu tu ko me ko na kai to e fa ha mo heia i o ve mo na pito pe o fa pe te vi ta na e o ma tu ai fa fa si ko ni da kabiram tenge i pe me senen ko asi bu kabiram tenge u hange ko haka wasi asi ko ke ka fura wa ka he to atu pe asi ma ki mama kabiram tenge o va tu ki loto senen ye a ve fo ki o pe na si onga tu ki a o tanga ta ko ititi o fa ka ko e folo ho puri o pe sai pe me ko ta me he na e pa ko pension fita ko le mai te vita tu kui mai puki fo e te a te a o te pe ia ki a solomone ta palo malopito ti pasta mo mele ana o Fatiman Rosco pe ke o faito pe mo ka faito o ke se kola mo Stanley pasina o fala he ka mo ko se te vi mo vela malo
1: e o fa malo a tu e weina e te hange ke la u de la ta fe un epitato no va e weina vete mai ko ka mo ri fo ki a la go de kom se kaloni pe mo a ana polonia ti e ko ko ta no pe fasi i he lalo wafu ko vuna mo hala ta ufa mo ne pe mo ko hala ta ufa foki o tai tai ta ke ha ta te si o kita usei i he hala ta ufa te kia i ke usi ha ta masi i sei mo ni loto nuku alofa ta tau pe mo masi koni ko tau a koloa batang o te si o pe kita i a tau a i loto kolo ku pao pe ke sei a tau lai a tau a i Mahalo ko e kau ia toko taha e kusi o ko ia me mea ko toko taha kaku kaku moni foki hanko e lau kone a ue na o kaki tau na mo nofne tau patau si o hataha kuse ko tau aia ko ne aspena nuka lofa ko pao peke se ia kaku moni foki o kai pe kau tangata ia o feitu ko e ko e angaria ko e mea ko fa malo atso nuka fusi malo apito ho kau mai ki he proklama i pongpongi pa pe katase ni ulakai mou tolu kotoa ko ia pe a pehe foki ki he ke atwe ku fasiko ni ki pamastoni ki a fretani pa pehe ki a maka ulu ave maka kau eni he tangata mahalo tase ni ko maka foki nofo e hala tu i nuku alofa kau ni ta gata bata ni ako ike isi yao ni ako e hawa i loto nuku alofa vela kako ilo pep ke ima ui pea maka maari foka maka mo e palangi ko loe a heni pako ilo pep si malolo e palangi ako ata pe fasin ma au maka kuru ave pa pe foka Kennedy tupo ki Palmaston ka fanongo le teo ki ai mei ai pa pe kate koe flet pani i he pong pongi ka tau o hoko atu ki he tau fasifika valu koia o he pong pongi atu e toloa firimohala si e te fie fanongo fasiko ni ko e tau wakai ange ki ai ko fika valu he pong pongi toloa firimohala si e te fie fanongo ke tau fanongo ki ai i he pong pongi ni kako kau e ni he fasi ko mare i a wai e vela hinga ai fo i hingo ako e fo i fasi ai si e te fie fanongo ko fie fanongo ha ho e valere i pe ko ho lau pe ko ko lahi nga i fia ko ia ai tu fehu i ko e fo i ma te tau takta ai pene tani
2: ko ia so ko ho singa pe
1: tamo e poko hi fo pe ka solmon ta palu son ta vo ko ha ho mo tari ke fehu i ko ni ko fehu i se te fehu ko ma ma ho pe ko fehu fa nong ke mu tu lau ke ko
2: ngai fehu fa nong ke o mai foi good news
1: ko ya ka ye te ta fa nong ai e wena ma fo ke o mai e fa henga ko na me hena ke ave ke ai ai

0: ko e tatai mi ko toi tamu te tau a ke fa pompongi ni e ko e tau a fika fitu ya ke pompongi ni o atu e fa wini so po tau fa au ko no fo tere au mamai pe a talmai e fatafehi lola e pompongi ni e ne vela e la va be fe a wini a ta fa se fa amigo ka hiva e fa tonga e ma di io moni pe ta ta e ko wina fo ki ko fa si di na hiki a ta ta ya america e hiki america ka na ma lo lo pe ta fa si ko ya fe a wini i america ko e ko ne ko wina na la va i e fa ta fe o ta fa amigo ka hiva fa tonga e ma di e la ya bito fa malo a tu ki a a sa a tai kava malo pito e kau mai ki ta programa pe hange ko ni e tamai ko e son tavo ta seni mal ma halori ke ho ha be mai ai ka ku ta mai se de kau fusi mo fata fe lola ka i gloria ko na u le de be ya e a o e se de kau fusi pa mo fata fe o ku sola me alele ta ngata o ku hila ia Ote no. Kaje, fa malo ta sen sai ha ka me me a ke ke a nga we. Ka pa te tau fa ka tonga i e so po tau fa ko e koa o tau fa a hau. Se ke de.
1: Mari la hi.
0: Mari a pita ta sen. Kaje. Ka ma fo ki tu he na ka ha va kai ki ta fa ko ni la to ki o si. A no fo te re a ko ya o mama hi fa nga. Ka fa nga fe tu ni fo ki o ka ki fa ma o han no nga i ka tai de mo u ka va kai ya.
2: Eo, a kawe ni a hiwa i loa, ta hapene ngā hiwa, a whiau ni sopo tau whae, a nofo te rea mamahi. O ko ni mea pe wike, e ngotama kau ke mea ko loto mamahi, po loto whaingata ia. O awe pe ke te rea, whainga whaitu o whaingata. O kono mo ni ona, ia ko anko analaiso ke ngā hiwa a whiau i ni, ko tae ni a ngā hiwa kuna wha upena tolu, fafiona ki ki he ofa, e viwili, e taitori, a, aluke nofo he tere, a, maumaunga no. Ai, fotunga kone whew ina soktawha. He ku ne hangai o mai e ngai fo i whekau. Ne hangai o mai ngai fo i whekau, ma ke, o whekau a ke talapuna ke tala kone, e? Ko fo hiwane upe, ko sa ia pe oai, o ku ne fatu pe whakau ka, o pa tala mai pe koe mea mooni, ko pe ka tau tau katoa, e? Na ne nofo he tere a oi mamahi. O ne ki i whaka amu noa, e ki ha pupunga matawai, e? Tuhi, ai wane nofo me te rahi lai fiki ai. Pe a ki a se kope mohono tāpo a ki, he ki ha meesi ke te si lawe noa ai, e? Moni au pito pe asmai fika wa, he koe matawai e o whā, e? Mo ene ma, o ku hoko e koe ene amanaki anga. Ko loa o ku whakaongongo ne iai, pe a o ka afe mai ko ha ofa pene whaho, pene lau kwa whaifetai. E, ke ula ko ke resi. Ta ke neke hanga puke ni ma. E, maari e la. Ko tau nopo koe wau tau whainga ta. Ia, ko kore ipea ki mes ke hu mai. Ko te puke ia ke hangi haki ofa whakalangi ke te puke ni mai. Mo, ne, pita kau ni fui wau. Uongo, a pita pongo lo loto pa ko ne alpea na e tau ki langi lai. Une osi a e. Ko kutu pe kia e upena o le reatu. Mo tol ko tau pe ka fokeat vela mo te vita. Malo.
0: Io famalo a tu e quella pa ko famalo a tu ki a fatave lola da mai fatave foi con a faka ofa ta e iva e ko foi iva fo ko foi iva faka ofa e ai pe ko e foi iva tu a ofa tu ka si fo ki au ko me ni ko ui ko alu ki ta e tu fo ko ki ta ku mi Mariela au pito ai ka fa malo ka tasen malo tasen ni si a ka mai ko kwa ha la u vela ke foi ivani pe ko tari pe ke to mai
1: ko moni deita se fra amo e punake
0: ko
1: hange foi lai ne u ko ni ni hango ta no ai ana tu e tai mi ko nei pe fa u hia ya se ko pe ko ko mi hano ta po ki ba ai o re hata u pit piki ha ki fe fini.
0: Koia.
1: O wana ke ama naki te ke tupanga, o lewa ke tō haka apuaki.
0: Mari. Mari.
1: O ngai matawa ia koe, whai kai fwa amu e tangata koe nipa me.
0: Koia.
1: Me poto e oi mau mau ngā noa.
0: Koia.
1: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
0: Koia.
1: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
0: ko mari ia foki e ko e ko fa algo ia ki America ko alo nofo e tu fe fine la ko hinga no ko hinga no foki ta fasiko
1: okay
0: ta fasiko ia i he a fia wine so po ta fa ta ko fa alo ko alo o nofo ai he ko a ku ia ki be a la ko ia ia hinga no a alisieri e ta ko o ma wifi nga mari ko ni te sio ke hanga ko no fo ko ho no u ko fo hiba ko tele a
1: o mama
0: ko no fo tele a o mama hi na fa ka ka u no fa fo hiba ni ya ke me ko ni ko mama hi o hanga ko ni ko ke ha manu pu na ya e fa na u mama hi ta o ta ta mo i kare ko i kare ko fa ave ya fa na u he ngutu ngutu lirifa tele a ko vinga ko ha ke ne hanga wa koi ene fa nau ye tan fa ngata
1: ngata ko ye
0: aya ko ko fa kau kau ya ko e ta to kitala no are va ki a se kope mo ha mo ko fa mo mea ka ko vinga na fa kau kau ya ko e no fo tele a
1: o mamai
0: o mamai ko vi ko i kare fa nau ya i fe tuka he ko ne alo pe ko kamata ke ki fulu fulu mo puna sio tu wange i fo me atak ke to me olunga ka toki turi
1: mari mo no la u se o fa a na o ke pupunga mata vai
0: ko ia ko me ago ko u ginga ko ja e ko nga hi me pe ne tu ko me ko hiva ku te ula ki sio i nga hi ta va be ka toki lava ke fa o fa ta hanga pe ko ta va ke ko ni ne fa o hiva mo si ta mi la hi ma fa ha va va ke ki api ma ka ye fias ma ta no nga me ah ta fa ki ko ya e pa ko fa malo a tu ki a te ta fa malo a pito o ka ma ke bon bon fo lo a pu ya te vita tio ko alu pe a mi aku ke ka pe ke mo alu ka ke
1: Ini betul kau ni ya, antau lo. Asli kau faham yang ini be. Betul ini be kau sa SFO. Kau kau lo be kau.
0: Frisco.
1: Oh Frisco,
0: yeah. San Francisco.
1: Oh.
0: Kau faham lo atau tahu lo kau betul kau faham main. Enak kau faham lo betul. Kau hua tu hekalap di San Mateo. Oh iya. Ya, hanya tu si anau tahu lo. Oh kau ni. Kau kau tamat. Ayah kimi ikawa iya pokok ya.
1: O stai mi che mai che mi cava che da sposa ma che le dio e poni
0: o fa malat ka taula
1: o va taula
0: ma mantui ange ko hingo a kui ya ki ai ko mo tu a foki i longo te mi a taula
1: oh okay
0: oi
1: ani nei pa u be dam ti
0: ka ko fa malo e fa malo a tra mo to ka je ka ta foko a tu ki ta u a fasko ni o foko ko va ve pe tau taimi ko tau fika ono ko ia ki pong pong ni ko atu e vaka taimani atu e vaka taimani mantu i tota ko ni ko si kako io kako ko buto o mai fasini ko hui ke tau fanongo o ku tala noa fasini faka lau maarie peto e tala noa faka materie ko ne tau ko ne fao e fasiko ni ke koristu tuko e korisko tupo mato ne kege ako a vaka ia i tolo kako tala noa a vaka ia na ako a vaka i tonga hai kako tala noa a vaka ia ki heanga ko e tu uhange ko e mama loa faka materie ke fefe mama loa ko i langi ke tau fanongo ko huinga na to o mai ko e fasini ke tau sio ki ai kau fanongo i he pompongini ko ate ai fasini pa ma aki mo tolu ko ni pong pong ni ki alon tu pulotu pe fo ki ki a ada prodia ta se di ulakai pe a mo winstai paula fraus malanga sentavo crifi a latini se ka kautolo a crifi a latini
1: o si me kautolo a
0: so peta leicha tu lua samson tike pe ka paula tatafu hango pe ko samson tike tau hi va valo ne samsoni
1: Nasi.
0: Ko mo tu ata ha ko sto tu ka ko sko tu po i New Zealand.
1: Ani ke fa uta.
0: Io. Ai ko Paula tatafu feret pani hango feret pani, Me pa mastoni ko ta u. Af kaloni hea. Ma wa mo afu na ma tu a piula ma wa. Ko tori tori, E fo ke ka Paula leven.
1: Je sei tu ata.
0: Wa te tol ta u pe ka sa ta ione. Pe fo ki ki amasaia to puluka kiko furimaono fret fonua. William Sau, que mo William Tengei, que se ne asteri. Até bem fácil ni mau. Na ha aquele telepó, como sei, caloni me cartu carta. Capa pita la lilo. Me ca fanon ore tio me tanei tini pension fifita poco hivo etiti. Se one ca fus final, se one a ta palu, se la Oscar. Tensia titi ari asaeri, pe ca fata fei lola kitonga, huavai maka, pe ca David Manukia. Ki America pe pe foki ki a Cliffy Hiriate pe pe ki a Miss Kappa Kapeta final a pensiman va no me ka fau di lori sa ta kava pe pe foki ka te vita fanga honga Gustavo ko ata pe fasini pe a maau pe pe foki ki a taula taula ata pe fasini pe a maau ki Frisco ki he pei i he pombongi uena fefena malo
2: Io a famalo a tivitae con mo nevela con ofat con sike a petenigo selaska tama selaska kai kwa ne mo hepe se ke to ai ga ko mo fofangu mai ofat selaska e pago ofat ta se nula kai con tama tangata ko fa na o pe ki vai sari sari e mo ne apita se ofat tu pe a pe fo ki ofat pe ki a mai a satai kawa Tevita fanga, o fa tevita fanga, malosi kau mai pensman wa no, mo kau fa lori, krifilia, te malosi kau mai. A then ma pisila sevele mo anni fare maka, mo fe wa mai, o fa ka mo, pe ke tahini ko he he a hina fare tau, o fa tu hina, pe fo ki a choice tu bo niwa na pa ke ngawe, o fa ka koe pe ki he tangata ko tanela ot kolona pa, ki Mangere Bridge, o fa ka mo a pao leven, mana popua leveni, malosi wa a me kita programa, pe ka miss my Miss Capeta final in San Carlos, eh? America. Big Hawaii, Maka Maka America. David Mankia, Mokmotor Kodape, Fatafilola, Malo Sika, Amakita Programa, Fifita Leone, Malo Pito. Big Hawaii, Sion, Kaufus final, Malo Sia, Amakita Programa, Te Mokmotor Kodape. Ku teki si Hoklen Gustav malo pito af kalon hea mwe kofa mau mei Huntley malo pito tevita kofo kiatu
0: Io fa malo tu ina vela ko ha ta mena
1: io malo vela de ita ate fas ke ni ba u e paseri ko la me ban canceli pe pe ke ke to nga causa dia be mi sene pe ka ko io be foki ko si ko ni ko klo matangi pe ko ni ko kaulani luana tangi atu baf pe pe foki ki asone fa tene a hio fa ne pe mo elisiva to ia ia hio sone fa iba no fo muri tau mohuni, koe ki pōrio en te vitane si tafa, pōrio Olimpia whaiwa, Timothy Sinman Mua, Halapitua, Leo Tokelau Sifa, Tupou Niwa. Pepe Foki ki a Naki, Lupe pe mo mere Wamilau, Ari pe mo Lute Vailolo, Anasisi Mereana, Livi Tipasa Akesa, Hala Magaununiu, Diploma Ameria, Tavite Nilala pe mo Iwi Fualalo, Pepe ki a Kaumavae pe mo Sione, Pia mo ilaisane, pia mo lata tupou, e aisea en lata tui tupou. Koia teita, fokat katikoe, maalo opito.
0: Iho, ko famalo atu e vela, pia ko ato e pe a fasini, pia maau e hoklani a Gustavo, e maalo opito, pia peka ngutol koto peka, koristo tuko e koristo tupou, mo fanong hangiko mea koe, na ulavi kia nai. Koe fasini tau fanongo, Te tau ako tatoi mehen, tala noa whaka materi pe atoi tala noa whaka folfola pe. Wha maloa o kia whakatai mani, eh? Iene, ka tau whanongo kia ai, ai ako tau fika fia ai, fika anoi ke pompongi ni maloa.

0: uhina faka ose agi pe o tua motonga ko tofi a kage ko uhina foke na to o mai e vela ai fasili hange ko tano tano fa la mari te tano fa mari
1: oi mala mala
0: tala noa ki he ma maloa te se mari au pito pito no ana ma te ko tani na ke ago itoloa
1: mari
0: na ako e tonga high school kalto ene fa we fo ivan ne ngope ko mama tanga ta na toki si a flagola tanga ta konga mai pe koni ki mui ni mai ta mi kama foka ka tanga we na ka wa kai ki fasin malo
2: io a fo malo ka bi tivi tanau fe fe bi to fo ho mai fo hivani o ka mai e tau a top 10 e pong pong ni ka we ni e ai ne lo loto pa ko me o fo ka han e ne vela e ko e o tanga ta ne ka ki to lo a ne fa o ia fo lo loto fa o e ako la be pigi ko ha si pe ko ni ko hi ko ta ta i mimo fo ka ka mo e ne pe ko ga mai mo ola ko ni he ke ki fa hanu he ria ki fa si si he ko e ola ia te tanga ta e fa la mari e pe pe ki fa to ka te a mai me ko ya o fo me ga ne ala ge ma si ne pe ko li sto lo a o ana nga lo e tupu anga e si su mo mo a family si a si mo fo no pa ne pe mai re ma he ka tonu e ka matanga pe tonu me ngata nga e monia o fu lo lo gabit pa ne tok fu mo li to ko pe ko e tonga mo unga ki e loto o tō matonga ko hata tofi a e mali au pita pita mona au pita o fpena o lili atu ko hika o fuket kas mo o fpena o ngā tēn milia me pāia na kan levu ma lo se kau megi tapu kama pe pe fo cross megi lot sene ni tangata o man kan seri a pa stena e kau kostu poia o e tutuko e so kaso dia o ni usawale ni o fatu man ma lo se o a megi tapu kama pe pe e tangata ma Allah e fu programa e o fat man ka koe mo tol ko tapu mo ki a mai bi loto sene ka foka te vita mo vela malo
0: io fa malo a tu e we na e vela hange pe ko beko ta no ga we hange pe ko to fasi ko to pe ko fasi ni ke hange ko ni ngai ngai me a o ku hoko e ko ta fo no ngai ko pa ki alfa ta pe fala mari mi fo mari e ta fa ko ya na ta si o foka ne na e hula ko a miria me e ko to ta pe alo faka o se aki o tua motonga ko utofia tala mai e dangata si o kie fia le feitu urele ia i toma te ave koi ki ai ka ku ave koi ke va ta ko ya ko kai ko hamea ko behe ko pole pole ko uhila he ko si mentui ko awe ko katolika ka ko hange ko lau ko monu ia ko ku fo i alu pe te faka o lang beong faka toko wa o kuia ko mau mau toko ko fulu tangata vela Kaya kaya tayo ay fakakin na yung mga tolo. May abin yung mga asya yung mga tolo, may ag, kaya kusipoti pa ba niya ko iya.
1: Fakakin na mo ni. Fakakin na ito
0: rin. Kaya ne sa iya ko e, ete siwa tu ko e, kaya tafaki pihe, pao kaya kifa hamea ko asya nwa iya, iha mea ko, kikay. Toki asya pe hamea ko aonga mo mea, vela e. Hangay ko ni ko, tasa ni ko ha ho, o, I he ko e tamatolo a fukeni atase. I he ngahi taimi lahi na e tonu e kamata anga pe a hala ngata anga ia. Ko e anga si atase ni taimi lahi na e tonu e kamata anga ka hala ngata anga. Pau peke pe atase ni. Ko e mea kotoa pe ko pau peke na alu fukataha ai lerei pe a moe kohi.
1: E mo ne obi.
0: He kaike lava ke alu taha pe ai lerei kai. Kai tena alu fata pe hanga ko ni lele yo te yo lori alu pe alu ya maha e ala pe pa ya ko ne ko vi re vai a ta se ni kaje famalo e ta se ni
1: na tai he i malanga i ko ni aho
0: ko ya
1: la mari e ta no e malanga kalaire o fika waki pe boiki

0: ki mua ia.
1: Eko, eko, ko e whake whare to loa kui ka kauta e iloa.
0: Oia, oia,
1: oia. Whahinga ko kai ki nga wasi nga tolu, ia whainga mea. Nga toki asi nga tolu me itua.
0: Me itua,
2: oia.
1: Ko e, leonga nga whakakina ko he kolisi, ka koe taimi ngon na hopo mai ki tua au na wasi nga tolu.
0: Asi nga tolu itua, oia.
1: Ko e, ko e, ko e,
0: ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e,
1: ko e,
0: ko e, ko e, ko e, ko e, ko
1: e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e,
0: ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e,
1: Fana un peke tano.
0: Esio lo toi, como que ki foi vesco na que hai aquí. Ni se con mari e con la la hago kiki, eh. Fere a potlerei mo mo ata ata que a o te e a kitaua. Mari e con la mamá que a me kitaua que to afa.
1: Je va ta,
0: que va ta. Que ta mamá o me he mo ui fai go fua. A zé. Mari e va.
1: Io, buena. Kama fokia tu, ko hui ko tau fika fika ni ke pongpong.
0: Nima?
1: Fika nima. O mai, hawhainga ke avu ki ai malo.
2: Iyo, pa malo ta pito, te wita mwana wela ko hipe ko e, pa malo, alwe ni ke toko lahi pa kuhanga lau, tau o te tau foi, ka tau si iwi o mau inga au pito. O pa peo ke si ke a mai pe fok si kwa tapa omi ap hatmo island pay, pa malo se nau ke mea mai ki tau pokama, ko se nau mea mai peo au ke o se tau pokama, pa malo at valenci au tuiva, o pala het ka koe malo mua si ke mea mai mihena pe a pa fefia ke tau lele mai mi sene, o fat ka koe iwa fungia a penadet Mateo pe ki a Maria Koret Whanemaka a Mina Whetuu mo Klausia ha unga tau. O palahe atka motou malo si hu fia mai tapo kama o pa atka motou tahu lele e te. A pe fokusen ka fuswina malo kisi ke a mai a mi tangata ko tasi nora kai malo tene kei a kau mai mokta tolu i he tau polo kama i he pongpongini a pe foka te ita whanga malo a pito pe a pe foki a si pita halari lo pe a moe a ini salari lo moe si kau whanong re te o pe a me dani den pa malo la het kak mo tolu malo se o mo kei a mai ke tau polo kama o mo si kama si whana hupo a te te vita si ngā loa se na o pat ka mo tolu pe pe ki a o pe gu a mai ana poloniati ka pe ka sela oska mo pliki o pat ka moa pe pe foki pe a mo kina tolu he ngā hinga we ngā kumse kaloni me kau tuf kawa pe mo kina tolu kotoa me ngai whare maki ngai retirement kina tolu kotoa pe mau inga o pito a te he ngai fas kotoa pe i e pokongi ni ma a ki mo tolu ka foki atu te vita mo anvela malo
1: so malo tu e nai vela kua ta mela
0: ia zeita o tio ko garibaba me taimi a te me se hu mai ka whare maa te vita ka whare maa koe ka ngā ue ni kuna hu mai te mi whare maa Nicholas Pongia Ulfrem a tu ki mo tolu ni ko Feketi ko Taua ko Paula ko Siaki Pou Poasi Samiu ko Inoke ko Sefo ko Taila ko Sa ko Fa Siao si pia moeti masi tu kau tonga koe ni Nau ngau e whare.
1: Koia.
0: Nau ngau e maa koni e kai supermarket.
1: Maa e, koia.
0: Si, a palo atu mo waa, ngau ke tono e fufu e hui e tau maana, whiha la kau tangata. A te whasiko niko tupe to koni, a te whasiko niko no whaa, ki mo tole tau ngau.
1: Aia koe tau fika ni mai a ke pompongi, atu e ongo viva halatu.
0: Au mua.
1: Koe ofa loto ki tonga. Tau i ngurini, ka ku kai ke tau, kai ke lava taa seko tau loto.
0: Ka, ka.
1: Oi, ko ta be o lunga to ta.
0: Oi.
1: O kula va sio ko ta lo to ka ta o fa pe.
0: To nga ta pe lo to i.
1: Ka o fa pe te o ta ki fo nua, eh. Ka ye ko ata be fa sko ni pe ma u man kan seri ki a seria. Pe a pe fo ki ki a amreane pa ya na ka levu pe a mo hokila ni kustafu. Pe a pe ki a te vita fanga. Pe fo ki ka sa te a kava, pensimani va no mis kapeta finau. Kirifi hiriate ke vita manukia hua vai maka pa peka fatafei lola, ten sia titi ali i asaeli, pea pehe foki ki a sela oska. Mutolgo ni elaini ta itali peai, ospea ni te foki atu kai mutolgo. Sion ta apalu, pea peka sion ka fus finau, eti ti, pensioni fifita, pita halalilo, kumisei kaloni, na wakili telepo, viriami tengei, viriami sau, fretfonua, kiko furima aono, topuluka, amasaya, Saya Tayone, Pape Foki, Kia Wate Toltau, Afkaloni, Pape Paula Leveni, Fred Pani, Pape Foka Paula Tatafu, Samson Tike, Loni Tui Pulotu, Pape Anaponiati, Tasen Ulakai,

ko e tate mi ku toi tami te nima ki he nima i he pongpong ni pako tau fika ua fokia ki he pongpong ni ko whakatawang e pena e ongo lere ia te fasini pe a maau e sa te akawa pe a pe foki ki Alini, Saia, Maikolo, Aisea pe a mo Chou mo tolko ia pe a mo whanoko mai ki he tau polokarama i he pongi pongi ni pe a pehe kaki mo tolko a te vita manukia pa pefo ka penismani vai no mo kafo au lori tase ni urakai mo tolu ko toa kakito e ui ki mo tolu hek mea uena o ko fika uraki eni atu ya e share yongi ko e nofo a kau alu e kahi kau eni hengai fasi a e taimi ko e hulo hula i tonga penismani pa pefo ka te vita manukia ko ya tase ni urakai ko e Tai mene ko kula ko ko turi pe ma wa ka ho a ke tu i ko ya i he tu ko he lo kula ba ko ne i ka i pe pe a ko e ta mai se lui mata i se ves ka e fas ko ni na ma ma ro wi nga se ro ma ke e a fas ko ya na tu ko si pe a me ka fu si prada a le juni o pilo levu ko e fa weni a fila ke pa fa ma lo a tu se mata i ma lo a pito ai kau mai ki ta polka ma i he pongpong ni e wena kai ke to motor ko mo ah pongpong ni te mo lava to nga we ato be fas ko ni pe ma ki motor pe pe fo ki fa malo e pe ka wena pe mo one vera o sen wena ka to fa ma bo po meta polka ma ka ate to fika ra ki no fo ka alu mo tolu ko to mo fa na ma ki ta polka ma ta pe nga lu e ma nga lu pe pe pe ki ta fa na ho po ate nga nga we anga ta rotonga nga we pong pong ini ta te fito nga fal maki we ta fana o pote nga fana o maki ta poga mai pong pong ini mo tol ko to nga e ape nga lope malo

ko e tautai mi o se tau mini te tahataha pia mei he ni maa e pongpongi ni pia ko whamalo foki he lava lere i koe tau polokalama ki he pongpongi ni pia me polokalama koe a hikure o e whakatua merie ki a pisope pia pe foki ki a oena mo nevela pia hao mai ni ke tau polokalama koe a ngahi fasi tu kimu a e hongofulu e wike pia mo e a ngahi reo koe a o e hengi hengi koula koe a kuatai e whamalo ki a kimotol i he lava le rei koia tau programa ki he pongi pongi ni pe a pe foki e ku whamanata pe ko tau programa whakaosi o si wanoa koia me he nima e pong pong ni whakahoko atuia e